0: elo re ha e bane ne maemo ha e a mo mangolo ha e a mo dumella ka tsela eno a keneng ka yona teng ho ne paitse
1: a ha o dumella no re ha tshe ho latela mangolo ha ya di kwena le World Cup
0: e ya nta e e
1: ya nta le
0: e le hore le wena o batho gore go tlhoka tshietso ya gago gore dikwena e qetelela e finyeleletse moo
1: gore e tle fitlhelele moo e tle ntshe dibapadi tsa boleng kore mabala a tlalena ga ena a yeteng mabala
0: ge be le mabala kara
1: dibapadi tse di tseba go ba ngata ga dibapadi di ngata tlhodisana e tla ba ngata ya dibapadi tse yang setlhopheng sa naga ya dibapadi tse bapalang gantle ditlhopheng tsa bona kele batla tseba goa haha setlhopha sa naga ka dibapadi tsa boleng gobane mabala a le teng lefatshe la lesotho kao fela le ka pona ga lesotho kao fela
0: le ka mogale ka mono go tlhoke lebala ge tlhoka lebala la boleng
1: le sentse le le teng ga pokolane empa ke leno
0: tlabelela
1: sieyelo ka mmoko wa pela
0: ke yona ntho e nne kejo
1: ee ke leng ka ga pokolane le lasieyelo ka mmoko wa pela e leng gore ga lebala le leka la bapala go a tshwarwa ditlhodisanwa ka mono nako le nako dibapadi ke a tseba go theoa mogale mona ke a tseba go theoa sefatlhweng ena ya loti le a thaba putswa ena e yang mantshwenyana ka bongata bo tshabeyang jwale ba loetsa gore setlhopha sa naga mane e be setlhopha se e nang le boikarabelelo ka bokgoni ba dibapadi

0: mosebetsi taba e, ho no bolela hore mosebetsi e teng dipapading, mme ha eba mabala le tsohle di ka tsa lokiswa e le mosebetsi wa mmuso, ra be re se ntse re lwantsha taba ya tlhokahala mosebetsi.
1: Mme wa tseba ngwana, mme ke ratile taba hore na hore ebe ba ile moo teng, ho a tsebahala na ba ile ka tsela e jwang, ho sebetseile ka tsela e nepahetseng hore ebe ba ile moo, ho na le ha o ba fuwe ha ba se ba sebeditse hantle fela.
0: Ee, ke yona ntho eno, nna ehlile ke lla ka yona ntho eno hore baetapele ba rona ba bonahala e le bo katamela disutsa. Ha ba so kgutlwa ho thwe ae thebele barongwana ke tsena re kgutlile le tsona, ba se ba le teng. Empa ha o itukiswa hore re be matla ho ya di-competition-eng, ha bayo. Ha bayo ka ditshehetso tsa mabala, ka hore re be le mabala, ka hore batho ba be le boitukiso bo nepahetseng hore ba lo hlola moo ba yang teng. Empa mehlena le mehlena ha o so ho le monate ho ketekwa, ba se ba le ditulong tse ka pele, e se le bona kgolo e sediswa ho bona, phiri e jowang boreneng e so nkuwe mehope ke eno kapa dikgau tse kgutlang sediswa ho bona kannete ha re lo hlahisang dintho. Empa o kae nako e kaofela tonakgolo?
1: Ee, nako e neng re
0: qala. So ona jale tjhelete e felela Makonyane Square kaofela ntse re sena mabala. For five years ho ntse ho hauwa ntho e le nngwe Makonyane Square. Mabala ona.
1: Mme re hloka mabala.
0: O lokile correct.
1: Aa, o shapo. Metsotso ya rona mamedi e mehlano fela pele re fitlha jwalo horeng ya borobong. Ke shebile taba enana, ka nnete wa tseba, o buile taba ya bohlokwa hore ke boikarabello ba mmuso ho bona hore ntho tse kang bo mabala le ding kaofela diteng. Mme motho e mong o na ka bua le taba e nngwe a re le mopolotiki ya fihlang a ntse a iketa ka hore ke tlo haha tsela, ke tlo haha motlakase, ke tlo kenya motlakase, ke tlo lokisa taba ya hore metsi a be teng. A re ke boikarabello ba mmuso taba tseno kaofela, mopolotiki ha tla ikete ka ntho tse jwalo. Puso ke yona boikarabello ba yona ho bona hore ka hara naha re na le infrastructure e kenyelletsang mabala, taba tse kenyelletsang ditsi tsa boitlhabollo hore e be di teng hohle ka hara naha. Mme taba ya rona e hona mono fela mmamedi, taba ya rona e hona mono hore hore dipapadi tsa rona di ke di hole, re ke re be boemong ba matjhaba, ehlile re hloka ho be le boemo ba ditsi tse ngata haholo tse re reng ka nnete di ka tlisa tharollo ka hare ho dipapadi tsa rona. Mmamedi, metsotso ya rona e mene fela pele re fitlha jwalo horeng ya borobong, pele re ya kwana. Mme ka nnete ke tlehle ke bontshe ka nnete hae re ne re lebelletse letsatsing la kajeno hore tlo tla re fumana jwalo London e le sebapadi sa mehleng sa sehlopha sane sa matlama. Mme ka nnete ntle le tlaleho fela ha wa tsebahala hore na ka nnete ditaba ke difeng. Re ne re mo lebelletse ho tloha horeng yane ya borobedi ka nnete hore re tlo tla re tshohla ditaba tsa rona tsa letsatsi le letsatsi, haholo ha e le labone tsena le yena, tsa hore ka nnete re bue jwalo ka di-legend tsa rona. Tla hopola hore selelekela sa rona ha selela ka tsela e tjena fapana jwalo le matsatsi a mang, se be se bolela hore aa ka nnete re lebelletse jwalo re be le batho ba ileng ba ka banka karolo ka hara sedikadikwe sa rona sa dipapadi, le hore na ka nnete taba tsa bona ba di bona ka tsela e jwang, le hore na ba tlang ka mora bona ba ba kgothatsa jwang ho fihlela jwalo dithahasello tsa hore ka nnete re tle re bone hore dipapading re ntse re tswela pele hobane le bona ka nnete hore ebe ba mono mo ba leng teng, ba fihlile jwalo mono mo ba leng teng ka nnete ka tshehetso eo ba ntseng ba e fumane ho baholwane ba bona le beng ka bona ka nnete ba tlileng dipapading kwano pele ho bona. Mme ka nnete re tla nne re leke re nne re uke hore na ebe re tla mo fumana ka tsela e jwang bekeng e hlahlamang. Mme mmamedi ka nnete ha re le mona ditaba tsa rona re tle re bontshe hore ae re di entse, re diphethile tseo re neng re lokela ho di etsa ka jeno. Re tle re boela re bontshe hape ka nnete hore ae bekenyane e hlahlamang re tla boela re fumana hape, re tle re bone rona ke mang re tla kopana le yena a tlo tla re fa ka nnete karolo ya e entseng seabo sa hae kwano dipapading. Re tla boela re tlo kopana hape letsatsing lang la hosane moo re tlabe re tloa jwalo ho tloa horenyane ya borobedi ha e fetile jwalo ka metsotso e 30. Re tlo tla re tshohla tsona ditaba tsa dipapadi, mme tshepo ntse e le gore kane letsatsing lona leno la hosane re tla boela re beile lentswe ho hlaha ka mane ka Premier League PLMC ba tle ba re fe ka nnete hore na ditaba tsena ba dikentse qeto ya tsona ka tsela e jwang. Mme re tle re boela re fumane ka nnete hore mohlomong re tle re bone na re ka se fumane le lentswe ho hlaha ka mane ka Lesotho Football Association hore na ebe ditaba tse kang tsena di amana le molao kapa di ebe di ile tsa etsahala ka tsela eno e di etsahalang fela.

ena ya borobong. Ha re fetile lefapha lena la dipapadi, ra kena ka ditabeng jwalo. O tlo ntumelle jwale mothating ona. Re fetele ka hare ho lenaneo la merapelo. Lenaneo le tlang ho wena momamedi la bone le leng le le leng ka mora hora ena ya borobong. Hopola he hore lena ke lenaneo leo ho lona momamedi. Ho seng ho se mojude, ho se mokgerike. Kaofela re ditho ba ba ntse ba bang ka madi a morena Jesu Kriste a re kopanya. Akere, ha re sa nna ntse re sheba re ntse re re enwa ke mofora, enwa ke eng, se re sheba fela hore na re fela re bua ka Kriste ya pholosa na. Akere, ee.

ka dikgole tsa lereko o ntebatse tsa lefatshe lena. Ke o bohe ke hlakole meyogo ke be tlama sele seng le wena. Mamedi wa Selma ya Selesotho hle ntumelela ke nke monyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu. Hohle mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setjhaba o le hona teng. Ke be ko jwetse hobane o bohlokwa. O ratwa ke Jehova. Lebitso la ka ke Malituka Taunyane wa Mahauhelwa ka seboko ke Mosia ke Motobatsi. Ke motho wa mantshang thebedi wa medicine na duamela mokgwabotlong. Ke nare ha ke ipate. Ke thewa ka leribe le letle le letalana la mmamosa le molapo. Ke ngwanana wa dihlaba tsa peka. Nnete kore lekgalong la peka moya ha o kene. Ha o ya teng o sie le mao hobane banana ba teng. Batla o qhaela. Mamere ke boka dikgomo tje wena mogatu wa ka e le ha re kena ka hare ho lena na o la merapelo le tlo gagatha ho tloha jwale ho le ba horeng nyane ya leshome. Ntumelle hle ko le bohe ka hore yetsa kgetho ya hao ho seng hona. Jehova modimo a ntlhonolofaletse le ho mpolokela e mong le e mong wa lona.

Ame re metsotso ya rona e dutse hantle jwalo fela ho e leshome le metso e tsheletseng le sekoto re tswa hore ngena ya borobong ka re bala bukeng ya ba Roma kgaolo ke ya borobedi temana yona ke ya mashome a mararo a metso e mehlano ke mang ya tla re arohanya le lerato la Kristina na a ke botubo kapa tsietsi kapa tlhoriso kapa tlala kapa bofuma kapa timelo kapa lerumo jolo ka ha ho ngodilwe ho thwe re bolawa letsatsi lohle ka baka la hao kgelekantswe le dinku tse hlajwang tjhe empa nthontse o tsohle ge hloka ka ho fetisisa ka ya rara ge hlola ka ho fetisisa ka ya ratileng morena re ka ya homang ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng.

tswela pele ka bophelo hobane ha ho letho le ka la re arohanyang le lerato la Christ. Mona ke bua le motho yena yeo e reng ha itadima a re nnete ha ke phele bophelo bo ke neng ka ka itabatabela hore nka bophelo. A ke phele bophelo ba ditoro tsa ka fela taba ya hore fela ke ntse ke phefumoloha ke ntse ke atlega hore letsatsi le letsatsi ke tsohe tseo ke di radileng bakeng sa letsatsi le jalo ke le phethe ebe motho yona o re ha ho letho le ka la re arohanyang le lerato la Kriste. Le ke bua le motho ho seng hona yeo e reng ha itadima a sheba leeto la bophelo moo a tswang teng. Mepa, mephitipolo, lebatama la letsatsi le ileng la motla ka nako e tele. A tsamaya felleng halelele ho ho neng ho semang kapa mang ya ka tshepelang ho yena. Empa motho ya jwalo kajeno e re ha itadima a fumana hore ho ja ntloetse fela ana nka be ke le kae na. Ebe o se a bua mantswe ana a re hobane ha hona letho le ka la re arohanyang le lerato la Kriste. Momamedi, nnete ke hore Modimo o ratile lefatshe hakalo ho o ileng wa leneha moraona ya tswetsweng a inosi hore e mong le e mong ya dumelang ho yena a tle a lokolohe. Eba mora motho o a thagiswa sefapanong sa Golgotha sena molato hore le fella dibe tsa rona hobane ha ho letho le ka la re arohanyang le lerato la Kriste. Ka nako tse ding ha o tsamaya kgotlong ya moriti wa lefu ho sena letho le kopanang bophelong ba ha. O na le ho ipotsa dipotso jwalo ka mohetene hore Modimo a na wa nkutlwa na? Hore Modimo a na wa mpona na? Empa ho seng hona ke bua le motho yena ya reng ke mmone ha ntwane. Ke mo bone ha ntlholela hobane ha ho letho. Re phela dilemong tseo lehloyo mona mohono di atileng metseng le metsaneng ya rona. Hoo ka lebaka leo momamedi re bile re tsohelana matla. Bana ba batho ba bolawang letsatsi le tjhabane le dikelang jwalo ka dikokonyana. Empa hona le motho ka jeno e reng ha tadima a re nnete ha e le ntwa ena nka be ke sa e hlola ha e ne se ka Modimo. Obane ha ho letho le ka la re arohanyang le lerato la Kriste le ha e ka ya e batlala kapa tlhobolo kapa bofuma le ha e le yona tsietsi hobane Modimo ke Modimo o utlwa. Ke bua le motho ho seng hona wena momamedi e motle wa Selma ya sa Lesotho ya seng a bua mantswe ana re ka lebaka la bokulo ba nako e tele. Momamedi, motho ya jwalo e ba mohlomong le dingaka di ne se di mo boleletse hore ha re tsebe go thusa jwang. A sa dutse a letile fela hore na ebe nna lefatsheng lena ke tla orohane nna. Empa ka jeno o hlaha hale. Jwale a sa bua mantswe ana re ha ho letho le ka la re arohanyang le lerato la Kriste. O tlo ntumella ke bua mantswe ana a kgothatso ho wena yeo ho seng hona e reng ha o itadima o iphumana o sesa ka hara lefifi le letso. O iphumana o kgasa tebetebeng eo o sa tsebe nna o tlo tswa jwang.

ke re ho wena moratuwa wa ka lekunutung le morena o morolele tsohle tse o kgathatsang tsa lefatshe o ba kiana fela yana le matla a hore re ka iphumana a o hlubitsi ka hara seo tsamayang ka hara sona e mongwe bua mantswe ana ho seng hona o re mema le tuka nnete ke hore nna ke imetswe ke tetete jwalo tla ka mokotla o metsi ebe ke tla iphumana e tla baneng ke tla tswa ka hara tetete yeo ke leng ka hare ho yona e ke bua le motho ho seng hona momamedi o kgalema o tla jwalo o tataisa o isa bana ho loke empa ho ne ho se letho le lokang bana ba ka ba natefetswe ke ditakatso tsa namadi ba bofile le bafo ba hola le tsona aga ha ke tsebe ke ile ka bua polelo e feng empa se bohlale ba ka ke mahau wa modimo hore e be ka jeno ba nkutlwile hobane ha ho letho le ka la re arohanyang le lerato la Kriste tsa motso tso o le mong fela go thala o ha ha malepele eto le selia fela mahau wa morena wa rona Jesu Christ le gato la modimo ntate kopano le matshidiso a maya o halalelang dileboloke.

ke mang ya tla fuluwa letshaleng. O ntumelle ha ho le jwalo he re tsamaisane ha mmoho ka hare ho leeto lena la merapelo ho le ba horengyane ya leshome. Dinomoro tsa mahala tso ka kenang ka tsona ke tsa 2231-6429 le tsa plus 266-599-33. Hopola re badile jwalo bukeng ya ba Roma kgaolo ke ya borobedi athe temana ya barenka ya mashome a mararo a metso e mehlano. Facebook mono teng o ka siya molaetsa wa hao ho maletupa taunyane wa mohauhelwa ke tla o bala moyeng kwano wena momamedi motle wa selmoya sa Lesotho. Moo he ho seng hona re buang jalo fela ka lerato la Christ. Hore nnete ha ho letho le ka la arohanyang le lerato la Christ le ha e ka ya e batlala kapa tlhobolo. Kapa ditsietsi momamedi hobane modimo ke modimo maemong ohle, ke modimo o utlwang ebile ke modimo o arabang.

0: hona le molaetsa mona wa re fela dumela mohauhelwa mosia mme ya ratwang eya ke modimo o matlantweng le ha ho thwe ke modimo o matlantweng e ha ho letho le ka re arohanyang le lerato la Kriste mme lebitso la ka ke Joyce Makape ke ka mona ka bothabothe mabuthile mme maletuka tse ba hopola hore mme Joyce wa o rata e ba le letsatsi le hlohonolofetseng ke a leba moratiwa wa kahle le wena ka tsela e tshwanang hlohonolofala bolokwa ke Jehova. Mamere o moyeng tumela
1: le maledia banyan
0: moratiwa waka
1: nare gabala maasekile eo fefa lelaa lamegape ya bomme
0: oho ga e lamegape la bomme ke ntate Josepha
1: ee ya lona
0: ntate
1: aa kanete mame jantle mme maledika mahauelwa
0: ntate
1: kanete ekile gato ka modimo go kotsa leelana ke modimo wa boloke fea leboa
0: ntate Josepha ke a leboa ntate hlonolofala letsatsi le letle
1: ke a leboa masia
0: dikgomo ntate ntate Josepha ntate lekgwaba mamedi metsotso ya rona e ituletse gantle fela go ema 20 re habile goreng ena ya leshome o moyeng dumela
2: morena morena morena a bophelo bo sa feli o na le mantsi a bophelo bo sa o na le mantsi o na le mantsi a bophelo bo sa feli o ya nga le tuka
0: a buti thulang
2: ee ke thulang ke khomo la le ka kakha snack tv ka mona
0: mogato wa ka
2: morena ihle o re ratile go bani o la nehelana ka mora wa hai hore a tlophulusa lefatshe le ne le le ka ga tibitibi ya sibi ya re le moo motshwaruwa a thagisitswe le yena ya ba motshwaruwa yeno o re morena o nkgopole ga o kena paradising ya gago o la mo tiisetsa gore o tla ba le nna motho yeno o na a swabetse dibetsa gae a tlhokometse gore taba enana ye ke e ntseng e tlile

0: tsie. Mamere ga metso tsonye le shumene metso supileng hantle fela re habile hore nya le shume o moyeng dumela.
1: Ya dumela.
0: Magatu wa waka.
1: Wa vira.
0: Kama ha unda tena o phela jwang?
1: Ke ho phela ha se di shuga, ka mo kana go tlele mo shiya. Wa tare fa se le na ho bana mo kana mo di mo ka bo go feta ba ha di di le ha e tla ba teng. Ke ne ntse le mo ha ho putsa ho go khona tso e tla ba teng mo phelo mo na le ntse ya pele ka tsela lo. Ya le ba tlo ba mo ga o mo ba sa sebetsa ka mo di mo ba sa ba sebetsa ka internet ya de sa mo ga o gela de di sa iswa ntse ke ke tsang ke ba sale. Ke ba se tlo di mo di mo na bua le ba selo la mo di mo ka ka di tsa ha. Me wa le mo di mo ha le tsile ke ntse mo ko ko e tla ba teng ke a hopola hore ya ga ga bua ho ena ke re ne ke kopa ho ka nna ne o mo no ka nete empa he wa mpella di ka ba ka hlwe ya ne o ya ka mo mo si ya e re ke go ba sothu. Ba sa ba khedile tsela ba go tsela tseleng tsela tsa tiri tsela ntse ba di tsamaya ba sa le teng ba go tie bana ba dinela go tlhoka tsiwa ha ba go tie bana bana ba sa le teng ga ke na dilika ba ngoleso
0: tlo ke la mo ga tlo la tsatsi le letle
1: tang ke mo fia
0: di khomo ntate di khomo wena mo ga tlo wa ka molaetsa o teng kwa no marandrang are ha ke re khoro ya hana o re che o tla kena lebitso la ka ke Maria Seleso ka mona ka Levis neck ke le bohle mo siya e motle tsono la fana la tsatsi le letle le senang setiso ya letho
2: wa dula le rona go ya tsa go sapeleng rape kore
0: mamere o maya tumela
3: ke nela nna o phela hantle
0: ke phela ka mo ha o mogatu wa ka o phela jwang
3: ke a phela o bua matla di motse ya botshabela ha senang
0: a o smatla di motse
3: a ho letho le ka a go anyang le legato la Christ ne maletuka ha ga di sefo ha ga di kholotso ha ga di ntso hle ke ntse re ithotsoga re re ke mo se mo latela ke Jesu Kriste mo se se go kopana go tsona se o dutse ke ntse re sela modimo o tse matlong a rona bona ba ba ndi maletuka ke le re se la ka tsa maemo a bohloko a bophelo e le batswadi e le rona maemo a re fetohela empa ka mehlale mehla ha re tswa motshimo re a leboa go bane re le bone la tsatsing lena
0: amen
3: go letho le ka a go hanya le legato la gao o le Kriste ka mantsana ke be le maletuka e ba le letshege le monate o re file lentswe le monate le tsatsing la kajeno motshimo o tlhonolofatse a o boloke
0: ke a leboga wena a o smatla ditlhonolofala bolokwa ke Jehova mogatuwa waka
3: ya
0: le bomo ka rata taba mona are dikholotsong tsa mofuta o feka pa o fetsega tsa mayang ka hare ho tsona empa e ba ha re ntse re tsoha re ntse re bona mohau wa modimo bophelong ba rona phefumuloho yeno fela ere ha ho letho le kala re arohanyang le lerato la Kriste

ke lemoga gore ga e le gantle matsatsi ano kao fela ga ona a sa phethetswe, ne ke bona kare go na le a ntseng a saleletse morao, o nkinele matso o metseng ke gona. Kapa ke shebile se le mosiae motle, ga e le gantle mo mamedi mona go bua ka kgwedi ya Phato, jalo mahlwana a ile a pele kana ka e ba mahlo, ya ba jale ke shebile kgweding ena ya Phupjane. Ee, mamela he gore na ke dibakeng difeng wena moratuwa wa ka. Ee, dithabaneng ga ke iso moreneng ga morena Mphutlane mono, e tla baka la 30 kgweding e godimo ya Phato, metsotsong ya 30 ka morago re ya bobedi. E be ga bia mono moreneng ge lebeletse batho ba tsheng lebaleng magwagweng lebaleng, e tla bentse le ka la 30 kgweding e godimo ya Phato, ka la hora ha ya bobedi ga e tla be e fetile jalo ka metsotso e 30. Ga matala moreneng mono e tla ba ka la 30 a motso mong kgweding ena ya Phato ka gore ya borobong goseng. Maronta boleng dithoteng mono e tla ba ka la 30 a motso mong kgweding ya Phato ka gore ya borobong goseng. Lebaleng la difefo ga tsolo mono ka la 30 a motso mong kgweding ya borobedi ka gore ya borobong goseng. Moreneng ga mabote mono ka la 30 a motso o mong kgweding ya borobedi ka gore ya borobong goseng. E be pizza ground mono la hatha mae moreneng le batweng lena la stadium area e tla baka la 30 a motso mong kgweding ena ya borobedi ka gore ya borobong goseng. E be kwadi mono e ba ga mofumagadi mmataelo ga besele ka la 30 a motso o mong kgweding ena ya borobedi ka gore ya 10 motso o mong. Thetsane mono difefo e baka la 30 a motso o mong kgweding ena ya borobedi ka gore ya 10 motso mong. Majo a ditshwene mono moreneng ka la 30 a motso o mong kgweding ena ya borobedi ka gore ya 10 motso mong. Gobetswana ga morena Hlathe ka la 30 a motso mong kgweding ya borobedi ka gore ya 10 motso mong. Sefikeng sa Moshweshwe mono central ka la 30 a motso o mong metsotsong ya 30 ka morago ra ya bobedi. E be moreneng Gota le Boitumelo le ba leng mono mo Timposo e tla ba ka la 30 a motso mong kgweding ya borobedi ga hora ya bobedi e tla be e fetile ka metsotso ya 30. Jwale e be dikotsi mono ga Tikwe Masue e ba ka la 30 a motso mong kgweding ena ya borobedi ga hora ya bobedi e fetile jalo ka metsotso e 30. Phatlalatso ena mosi wa setereke o kopjwa o sebetsa mmogo le marena le makhanselara go netefatsa ka bopaki bo o tla fanwa ke ba kolotwang gore ba tle ba lefue ditšhelete tsa bona ka thelelo. Ofisi ya Motlhomphehi Tonakgolo e leboga tshebedisano mmogo go phethela morero ona. Tsebiso e nngwe mo mamedi e re fela mmuso wa Lesotho ga mmogo le mokgatlo wa dikereke tse nang le ditsi tsa bophelo Christian Health Association of Lesotho di ntlafaditse selekane sa nako e telele sa phano ya ditshebeletso tsa bophelo ditsing tsa CHAL. Ka gare go selekane sena go kenyeleditswe gore mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo o fepele ditsi tsotlhe tsa CHAL ka ditlhare le disebediswa tse ding tsa bophelo ntle le kgethollo ya letho. Sena se bolela gore ditlhare tse fumanegang ditsing tsa mmuso di a fumanega le ditsing tsa CHAL ka go tshwana. Mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo le CHAL ba tsebisa setšhaba sotlhe sa Basotho se neng se se tlile ditsing tse gaufi le bona ka lebaka la tlhokagalo ya ditlhare le disebediswa tsa bophelo go boela go tsona ka ga ditlhare di se di fumanega ditsing tsotlhe tsa bophelo ka gare go naga. Lefapha la dipalo le lakatsa go tsebisa setšhaba sa Basotho gore mosebetsi wa netefatso ya dipalo tse e bokeleletsweng nakong ya palo ya setšhaba o simololotse ka la 15 Phupu ka morago phetholwa ka katlego ga palo ya setšhaba ya selemo sena sa 2026. Sepheo sa mosebetsi ona ke go netefatsa le go tiisa dipalo tse e ileng tsa bokelelwa nakong ya palo ya setšhaba e le go etsa bonnete ba gore dipalo di nepagetse, di feleletse

ebile ke tsa boleng. Ona ke mogwa o tloeleileng wa ho netefatsa boleng ba dipalo o thusang ho matlafatsa botshepehi le tshepahalo ya dipheto tsa ho qetela tsa palo ya setjhaba. Dipalo tsena di bohlokwa bakeng sa meralo ya naha ho etsa maano kabo ya disebediswa le mananeo a ntshetsopele. Mosebetsi wa netefatso ya dipalo o tla etswa ke basebetsi ba kamehla ba lefapha la dipalo. Ba tla etela malapa le metse e kgethilweng ho potoloha le naha. Nakong ya mosebetsi ona, basebetsi ba tla botsa dipotso ho netefatsa kapa ho hlakisa dipalo tse ileng tsa bokellwa pejana rero ya dipalo ho latela molao wa dipalo wa selemo sa 2000 le motso o mong. Lefapha la dipalo le kopa tshebedisano mmoho ho sebedisana le basebetsi ba palo ya setjhaba ka ho fana ka dintlha tse nepahetseng. La tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba le tsebisa batho bohle ba hlokang ditshebeletso lekaleng hore ba tlameha ho ba le tokomane ya boitsebiso e leng ID le bao tsa bona di felletsweng ke nako ba dintjhafatse di be nakong. Lekala le fana ka monyetla wa dikgwedi tse pedi e leng kgwedi ya Phupu le ya Phato selemong se hodimo hore ba etse ditokomane tsa boitsebiso kapa ba ntjhafatse tse felletsweng ke nako. Tsebiso ena e etsa jwalo ke lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba. Tsebiso ya ho qetela. Mona re le balebedi kgorong ya selemo ya sa Lesotho, kgethodisa sejanamane Mamotsepe Veronica ka sepatjhe kapa walete e ntsho e nyane ka hare ho yona ho na le tse latelang. ID ya mabitso a tshwanang driver's license le dikarete tsa banka. Bohle ba ka mo tsebang ba mo jwetsa itlalehe gating ya selemo ya sa Lesotho ho ba lefapha la tshireletso. Tsebiso ena e etswa jwalo fela ke lefapha la tshireletso kgorong ya Radio Lesotho. Mamedi ke ho felela hwa ditsebiso tse akaretsang tseo ke neng ke o tshwaretse tsona matsohong a ka ho seng hona. Ka nnete ke bile ke se ntse ke ikokobetsa hore o nkinele matsoho metsing ho mabitso a batho, difane, dibaka tseo ke di lobileng hle ya ba ke di bitsa ka tsela e seng yona. Thupa shapa fatshe, ha e lale hle, ha e lale lona basia ba batle.

nako ke hora ya leshome le motso o mong. Sena ke sealemoya sa Lesotho. Ditaba tsena o di ballwa ke Malebabo Majoro mo mamedi dumela. Komiti ya di-Olympic Lesotho ka sehlopha sa basadi le banna ba neng ba emetse Lesotho dipapading tsa dinaga tsa selekane Scotland e hlahisitse ka pele ho mohlomphehi tonakgolo dikgao tse pedi tsa moetso wa bronze e le sesupo sa tlholo yo o batlileng le yona papading ya ditebele. Mohlomphehi tonakgolo Ntsukwane Matekane o re dipapadi di bohlokwa moruong wa naga le ho setšhaba ka kakaretso. A re boikemisetso ba mmuso ke ho bona hore dipapadi di a tshehetswa le ho hodiswa. O ipileditse ho bahwebi ho hetla morao ho sheba dipapadi ka e le tsona tse bopang kgotso ya naga le setšhaba. Ho sa le jwalo, tshebetso e ntle ya Lesotho dipapading tsa mabelo tsa 2026 tsa dinaga tsa selekane e bohlokwa ka ha e fedisitse nalane ya dilemo tse 20 ya ho se hape dikgao dipapading tsa ditebele. Monongwaha, naga e fumane dikgao tse pedi tsa bronze ka Boana Kgwadi. Tlhodisanong ya ditebele ya banna ha rapelang Maselela a e hapile tlhodisanong ya basadi. Ho ya ka Komiti ya Naga ya Dipapadi tsa Mabelo LNOC, katlao ena e bontsha boikemisetso ba dipapadi tsa Basotho le ho setlela ha tsona dipapading tsa mabelo le ditebele. Ke a phethela. Baithuti ba bahlano ba fumane dihlapiso tsa Higher Life Foundation tlasa kampani ya dikgokahanyo ya Econnect ba kgothaleditswe ho matahanya dithuto tsa bona, boitlhabollo le boiketlo ba bona. Ha bua le baithuti bana, Letona la Thuto le Kwetliso Professor Ntwe Rapapa o hopoditse baithuti hore ke baemedi ba Lesotho mme ba itshware hantle le ho sebedisa thuto ya bona ho hlahisetsa setšhaba menyetla. A re kamohelo ya bona mafapheng a ditaba tsa mahlale, bongaka, moruo le ditšhelete ke sesupo sa boiphihlelo ba bona bo ikgethang. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla latela ka hora ya pele.

0: ke fepa dikgogo le lebala lena ke sa tla ke le fiela ke na le ngwetsi e se le yona e tla tsoa e fepe dikgogo e be e fiele lebala helang batho ke mang ya tlang a gaga mese moo gaka e be o batlang
1: helang o re ke batlang ke tlo rata ngwanaka mogae wa ga o tshaba banana ga o tlo shibedisa ngwanaka ya dilemo di leshome le metso e metlhano a go seisa sekolo
0: utlwang bo mmatlotliso motho ga o tsebo ngwana-ngwana na o lokelwa go nyalwa jo nna o na le mathata
1: e le gore ga o tsebo go thibediswa ke tlolo ya molao ga golo baneng ba tlase dilemo
0: helang bana e fa selelang dintšha tseno ke tlo seeletsa ka dintšha tseno ke go tlwaneng thubediso ya le tlolo ya molao kgale batho ba shubela mone motho a sa tsebe le lebitso la motho a mo shubedisa a ka le go mmona
1: jo di fasola dintšha tseno tsa gao ke a maponiseng ngwaneno wa ka o tla talatwa ke sepolisa ga e ba ga o dumele gore ke tlolo ya molao ngwane wa gao o shubedisa ngwana ka ga keta o batla go nsaeletsa ka dintšha le tlantse ba gantle
0: tsamayang
2: naga ya lesotho jalo ka tse ding e buswa ka molao sealemoya sa lesotho se thagotse lenaneo le e bitswang o re molao lenaneo lena le ruta le o thusa setšhaba sa basotho tse

0: mais ho tloha mo no he ho khotlala JC khotlala JC le le khotlala masbrata a le kana ka mahla ka hona nyewe ha e tloha le khotlala JC e tla ya le khotlala phahameng e ke ke ba ya le khotlala ma se sa sa rona ka jeno se re molao o reng ka kabo ya toka magotleng a basotho e le mo re re tlo bua ka le khotlala ka traisageng le le khotlala le bohageng le le khotlala JC
1: Mhm.
0: Ke hona mo ka jeno re tlang hore re fihlele teng. Jale, ke tla ke supe me magawelo hore le ba mamedi ba radio le sotho hore. Hantle. Ka re hona. Hona le ntho o tsheng ke toka. Ho bue tse hona le ntho o tsheng ke molao.
1: Mhm.
0: Toka ha se molao. Molao ha se toka. Ha ke se ba e bua nkuka me ga bua.
1: Eh wa hlalosa gore toka ke toka molao ke molao.
0: Eke. Ena e re itse.
1: Mhm.
0: Gore toka ke toka le molao ke molao kwana ka thuko.
1: Mhm.
0: Jale ha re tle he. Toka ke eng? Ha ba toka se molao toka ke eng? Le molao ke eng? Mona tokeng ge se mohlala gore re tle re rena toka ke. Motho e mong le e mong o hlaha ana le tokelo ya ho hlaha, ya ho phila. Twa yutla me ga uelo.
1: Eh ntate.
0: Motho e mong le e mong ha sa tsela.
1: O na le tokelo ya ho phila.
0: Eh ke. Ibi le ha re se re tle re kenela ha re re. Motho ya ngwana ka pa eng ha ke tsebe na o tla bitsang e ka nna ba re kae gore ngwana a so hlahe fela ana le dikgwedi tse tharo o santsa ana le tokelo yang ya ho phela
1: ho phela
0: ke mo gona o tla fumana hore ha ngwana mme a ka ina ngwana a ba le dikgwedi tse tharo fela ho tloha kgwedi tse tharo fela a keke a sola a fleka kema go yino me ha
1: go bane se le motho motho e
0: go bane se le motho motho e a ntse a le ka mono ka homme wa ha
1: mhm bona le tukela
0: ke ka hona melao ya le rutho di e rinyalo hore ha kgwedi motho a ina le kgwedi di thako e ba o imisitswe ke motho ya sa mnyala e nkuwa e le kema go ene motho yeo o molato wa go aka lefa dikgomo tse e seng ka tlase o tshelela e le dikgomo tsa kemagiso gore le ha e bampa eno e ka senyega ka dikgwedi tse ntse tharo motho ya jwalo ya imisitse mme eno kapa ausi eno o tlameya go lefa dikgomo tse e seng ka tlase go tshelela e le dikgomo tse lefang kemagiso go sireletsa boemo bane bo kamane. Le yena mme kapa mang ha ka etsa phoso ya gore a hleke kema go yeno o tla ya ka pele go magotla mme o tla araba o tla qoswa ha fumanwa a le molato. E leng gore tokelo e tla pele go molao. Molao o etsetswa go tshireletsa tokelo.
1: Mhm.
0: Le hore motho a buseletse tokelo. Ha e ba buseletse. Ha e ba sa buseletse a sibise ka tokelo ya hae. Yeo a e amohileng. Mhm. Ya ga wele le ntse ke bua. Ile ntse ke bua taba tje ka pa.
1: Ke ntse ke kwa na hore jwale ke ne ke re. Mo hana jwale tjena ha o ka sheba. Mehlenya mo ga o tsena ka potse ho na le batho ba bangata bo ntate ba bangata ba tlo ba latotse bana ba bona ka pa o fumana hore o entse hore motho eno a be mmeleng e be wa molatola jwale wena o bontsha hore ho ntshiwa dikgomo tseno tse ntshiwa ke batla tse ba gona ntho e ntse sebetsa ka pa tshese le taba go fela ke molao o dutse mo fela o sa sebetse Hobane hona le batho ba bangata ba llang ka ditaba tse ntlo tla ukwa kapa e le ngwana na re motho ena o nketseditse ngwana fela jwale o sa re ha se.

0: yena ntho tse ka ntseng e le gore
1: molao ono ntse o sebetsa mme ga o yena o ntse o le teng o sebetsa
0: e le gore basotho ke wa motlhomo ba sa tsebe
1: kampa ba ga ba tsebe o teng wa sebetsa eya mme
0: eya ntate
1: jale ha re tlehe ke a gola ke se ke ne ke itse ke beile taba ena ya gore jale re tla gore na molao ke molao ke ditaelo tse dumelaneng ke setšhaba sa basotho mme e le ditaelo tse tlamang e mong le e mong boraye ka tsona kapa a diphetatse gore re ke molao e leng gore molao ga o etswa go sireletsa ditokelo tsela tseo re ntseng mohlala wa tsona o tla etswa o tlama motho e molemo mogaetse jwang a o phethagatse ga a sa o phethagatse taba tse jalo di tla nkelwa magotleng ebe jale go ile a jwa toka godima ditaba tseo
0: ee ntate
1: batsaya ke e beile taba eo
0: o e beile ntate ga re utlwe he gorena jale toka ena e a jwa jwang
1: ga re fete he toka ena e a jwa jwang
0: ee ntate
1: wa tseba mme a kgauelo toka e a jwa ga re qale ka gore na e a jwa go tloa kae re tle re tsebe go tlatla kena mo gore na e a jwa jwang gobane go a jwa etlile go methatini ngata e fapaneng toka ena e a jwa go tloga ka lapeng ebe e a jwe le moreneng
0: ke ka lapeng ke moreneng
1: ke ka lapeng le moreneng ke etse mohlala bana ba bapala ba ka utlwisana bohloko e mong a ketelela o tlile e mong jale yaba ena e mong wa lla ga a lla o ya go e moholo gore nyeo o nkotlile monana ga ke go a mmona ga nketsetse tshwantsho
0: seejale
1: ena a moholo o lebeleletse gore a abe toka ke ile ka re toka ke gore motho o tla buseleletswa seoa se a mo ileng kapa a tshedise ga a tshediswa jalo o abelwa toka jale ka nako e nngwe tshediso e ne ka tlo ya ba le ka godimo le toka ka mo ileng ka teng empa ga ena taba a reng ke boimong ba gore o a tshediswa ke mona moo eno a mogolo ga a bona gore e mong a mogolanyanenyana o otlile eno a monyenyana ga a ba toka o tla ya le ena eno a ntseng a lla go eno a mogolo a re o otlelang eo ngwaneo jale ga ke re motho eo a otlwe mo sedile jale ebe le ena o wa mootla kang ka tselapa ga mootla o a ba toka e tshedisang eno a monyane
0: gore a bone gore le ena o mootlile
1: eke o tla bo o bone tulum jale yana itshakola meogo gobane yane o fumane ntho tshwana le wa e fumantshitsweng ke
0: ene
1: e bone gore ke kabo ya tokang teo
0: jale
1: kabo ya toka e reretse gore e buseleletse kapa e tshedise ya amogola ke re tšhaeetsaetse ka moo ka lapeng empa e na le madimabenyana a gore kabo ya toka ka nako nngwe mona moo go kekeng ga gotlhisa ntho ka mo e leng ka teng ga ke re motlho o mongwe e mongwe o tshwatlhile lehela re le bana banka dinonyana banka mahe a dinonyana jale e mongwe o na le mahe a mabedi a dinonyana sa e mongwe ka mabedi e mongwe o tshwatlha lehela e mongwe kabo ya toka ko gonka lehela yane le ntseng le phela go fitlhe o le bee mona enana boemo ba gae bo nne bo tshwane jale yane ka ga ena o sa e ntse phoso boemo ba gae bo tla ba jalo jale toka e nngwe o tla fumana gore ga o e aba ga o kgone go busetsa seno se seng se senyeile ke mane moo jale go tla etswa ketso e nngwe e tla fana ka matshediso go tloa go yane e ka ba ka mokgwa wa tšhelete kapa ka mokgwa ofeng kapa ofeng o ka etsang gore ena wa letlhakore le ena etse jone a tshedise yare le ena o abetse toka ke namo eo go bonagalang e leng jale e tsala ka ga malapa ena jale le moreneng morena e le mmusi ebile e le lepolesa la motse le ena ga setšhaba se qabana sa gae o na le lekgotla la gae

0: leo ho lona a namolelang ba o tokelo tsa bona di hatiketsweng. Ni taba ena na ya lapeng le taba ena ya moreneng di bitswa informal justice.
1: Mhm.
0: E bitswa informal justice ke ntsha ka la ke botswa seno. Ke toka ena yo fumanang hore e tsamaiswa ka ho ya ka ditlwaelo.
1: Ka ho ya ka ditlwaelo.
0: Eh.
1: Mhm.
0: Tsa bophelo hore na ena ka maafidi ha a sotse e ba jwale ya nene yo a hlotseng ha sa phetha tse taba tseno o tla etsa dintho tse pedi moo e leng tlolo ya molao motho ya jwalo o tla iswa tronkong ho phethahatsa ka ho lefa bokalo bono bo e ka bang lekgotla le bolaetse lekgotla le tla etsa ntho eo thweng ke phethiso ke mo gona e leng makgotla a bitswang ona a sebetsa ka ntho thweng ke formal justice toka eno ne yeo e phethahatswang ebile ko go moatlhodi a nang le maatla gore a ka etsa gore e phethahatswe enforcement ya toka kapa ya dikatlholo tse e bang dintswe ke kopa tshwakelo ka gore motho ge nne re kenyenye enana fanakalo ena ka gare eeum jale magotla a na a basotho a bang toka a ke tsa jwalo go bane go atangwela taba yane ya hore a ke tsebe nang ga ibitsa fela re ke iqotse ne re tla ipha hore na re ka re ke eng motho o monne e mong ho sa tsepe le boemo ba hae di le mo ta hae inda pa inya hae sa tsote le u lu ke wa ke ho abelwa toka. Ka mantswe a mang, ha se Basotho ha se setjhaba se phelang ka hore ba dipotongwane ba iphedise ka ba senang dipotongwane. Ha ke tsebe ka ba fokolang.
1: Ba
0: mata. Ona le ntena yo tla fumana hore ho the survival of the fittest. A o le di tsika o le di potongwane. O ka iphidisa ka bohle. Le ka bana ba ba setsane. Wa fumana hore o ba sebedisa hampe molemong wa hao. Jwale, ho tshireletsa ba senang dipotongwane, makgotla a Basotho a teng. Mme ka hare ho makgotlana a Basotho, e nngwe e tshireletsang toka ke hore dinyewe tsa teng di tlameha ho bua ka puo e utlwang ke bohle ba amehang eweng. E ke ke ya re ha o kenwa ka mono, e ba motho o teng eo yena a hatisang monwana ha a tikina, ebe jwale o tla bua nyewe ya

0: Empa re ena le bo madimabe fela ba hore ha matatsi a nantsa a feta a nyoloha a tsamaha ho bonahala e ka jwa letoka e tletleng ana a basotho ke bo madimabe haholo ke le hore ho be jwalo mme a gaue hore o tla o ithuta o fumana hore na ka hare ho makgotla a basotho na ho etsahala jwang makgotlana ha ke etse mohlala ke re ka mehla ke ke lebohe naha ena ya lesotho boithutong ba ka ha ke ntse ke etsa dithuto tsa molao ke se ke ikapela sesotho lesotho mona re na le makgotla a basotho anang a abang tho thweng ke formal justice re na le traišara re na le lekgotla le bohareng re na le lekgotla la JC dinaheng tse ding jwalo ka yena ena ya boaisane mme a kgauhelo dinyewe tseo ka thweng di bua e le dinyewe tsa mekgwa le meetlo ya setšhaba seno se ka mono di bua ka lekgotleng lena la mmaseterata ha gona makgotla a emeng a ikemetseng jwalo ka basotho jwalo ka lesotho mone e le gore lesotho ga e sale le ema le tihile ntlheng ya kabo ya toka ya gore mosotho e mong le e mong o lokela gore a abele toka ka moo o lokelegang ka teng go sa natsee boemo ba gae ba borui le thuto mme ga tlata toka ka moka e tlameya gore e be tshipi e be bobebe e fihlelege mme ga o ithuta gore na dinyewe tse kenang ka lekgotleng la basotho di kena jwang o fumana le dinyewe tse kenang ga bobebe tseo mang kapa mang motho le a le mofutsana o tla kgona gore ga a na le selelo a kene ka ga makgotla ang empa e le bomadimabe mme a gauelo ba ona kena morago ke utlwang gore ditšheo tsa o ritela nyewe ka mono di anyolog ga ke ntse ke le tshebetsong o ne o ipulela nyewe fela ka 25 maloti ga o bula nyewe ya gago ka 25 maloti ka mono nyewe ya gago e ne bulela jalo o se tla tswa gore o ntsha tšhelete ya leqosa e tla isa samane go motho yo o mo tsekisang ye o tla fumana gore e ka nna etsa lekgolo la maloti kapa makgolo a mabedi o tseye se le ngata e le mono taba tsa gago fela ka tšhelete e kalo ka 225 maloti o kgona go tswele pele ke tšhelete yeo ka wa e kadima motho ao kadima yona kapa wa iketsetsa yona ka thekiso ya mage ya go ya sesotho jale e be o ile abelwa toka ka gare o lekgotla leno la basotho
1: ntate sekwanyana ne ke re tle seke ra bua ka ditšhelete ba dipapatso ba tla re shapa
0: o ntshwarele mme fela
1: e seng ka taba ya tšhelete ka boyona
0: ka boyona ga ena bothata mme ke a leboa ke e supe fela ke re mokgwa wa go ritela nyewe makgotleng a basotho o bobebe go batho ba ka o fihlelang le ga e se e le mofutsana futse empa e le bomadimabe ba gore ka jeno ke ithutile ntho nngwe ya gore e ka re jwale di a eketsa mme taba eo nna ntse ke nka e tswa kabo ya toka fatshe ga e ba mofutsana o tla lla e be o seene o thweng ke formal justice e leng gore le ona a ntse a le jalo a ntse a laolwa ke puso ya lesotho go na le dinyewe eo o fumanang gore ke tsa mekgwa le meetlo ya basotho ke be jalo nyewe tse kang tsa manyalo a sesotho dinyewe tse kang tsa ditseko mekgweng le meetlo ya basotho lenyalo la sesotho yona e hlakile ke re mme ga ke etse mohlala ga ke ntse ke le lekgotleng mane ga ke tla o tsena tsa meetlo ke tsa gore go kile go a ba le nyewe yeo go yona ntate yeo ngwana gae

0: ya bolotseng ya ba o tekisa mobolotsi mogahla wa ngwana hae a ga ha wa khutlela lateng a ke go iko rena tabe ke
1: e
0: ya ba o ya le khotleng mo ha hona molao o reng ditaba tsa mabollo di e mono empa ka lebaka la obane molao o tsamaisang lekgotla leno la Basotho ke sa re ke temana ya borobong go yona ke molao ona wa kgoeletso ya Basotho wa nomoro ya 62 wa 1938 e re lekgotla la Basotho le tla sebedisa melao ya mekgwa le meetlo ya Basotho go rarolla dikgang tse teng setšhabeng o bo o sebedisa le melao eo letona le fanneng ka yona gore lekgotla le jalo le ka mamela nyewe tseno e le tlasa boeletsi ba ramolao e mogolo go ke le ka o pheta ka hlogo ditaba tseno ke nnete ga di ka pele o nna fela ke a tseba gore di teng ke ne ke sebetsa ka tsona gagolo jale mekgweng eno ya dinyewe tseno tsa kabo e a toka godima mekgwa le meetlo ya Basotho mohlala ke nyewe eno ne eo ke reng ntate o dia ka tlatlatse ka taba tseno mosang sa mogatlho jale ga o le mono ga gona molao o theng lebollong go tla etsala tsena le tsena le tsena le tsena empa bona e le beng ba lebollo ba tla ba tseba ba fana ka gore lebollong go etsala tsena le tsena le tsena le tsena mme ka bopaki bono bo bona ba bo buang bo bonalang bo akaretsa ka baka la gobane ke ntho e akaretsang gore lebollong go na le ditshia tse itse le tse itseng ya ba ka yena tsela eno kagolo e tla tlameya yo e ipapisitse le gore na babolli ba re ga go nepaetse ke ga o le jwa na mogatla wa mogatla o khutlela lapeng kapa o khutlele lapeng ke motlhala wa taba eo ke e supileng o ka ba le potso tse dinnya
1: gaeoadi teng fela o kore re ke re bulele momamedi akene o ntse o tshwere jalo o seka wa latlha mogala o tlo o tshware jalo go ko gona momamedi ena ga ana dipolao reng molao mme ke kopa o tle o kene kwane go 5993 o botse gobane jale ona o mongwe wa 2231649 koo ntate sekonyela a ntseng a o tshwere a kene ka ona ka gona he o ka letsa wa botsa potso e o nang le yone o mamedi dumele kgotso ntate ntate
2: ditaba tsa gae ke motaua salele ke ntate molatlhei tsane ditse ke mafito e nthabana mokana ga ae ke ne ke phela
1: ya ntate molatlhei
2: ke ne ke kopa go botsa ntate sekonyana mona gona ga e tla banyewe ile ka mola ka lekgotleng methati e eng ka motloa lapeng mola ke efeng gobane ka tsebo yaka ke ne ke tseba e ka e tala ka lapeng go lelapa jale le leloko le tshware jale ye go morena a ntane e tlaka mane ka ka lekgotleng e tlotse go morena ya bobedi ke ena go na le ntho e tlhatlha ke leng Basotho mogaona ka tsebo yaka nna ke gotse ke tseba gote molao o tala ntlwaneng o ya ntlogolo e le ngwe go molao o tlhophiwa ke setšhaba mona ga o teta o ya kwana ntlogolo o ile tlapanwa o kgutla o tlo o sebetsa gana tšhabeng sona sena e seno sesedio se kgatelelo e theowang godimo a ka ntlosa jwang mo ke a leboa
1: ke a leboa ntate mo moreng molao o qala ntlwaneng e seng ka godimo o ko e tlhalotlhalose o feta-feta re utlwisise
2: molao o qala setšhabeng mona pele go tlotla go bua setšhabeng mo maikutlo a sona jale maikutlo ana a sona a ba gaoluelane ka sona ka ona jale a ya kwana ntlogolo a ile tlhapanya kwana a gutla a tlo o sebetsa gana mona tšhabeng
1: ee ntate
2: ya mmešile e kore molao wa naga ena nna ke tsebao tsamaya jale ntle le ga e ba gantse ke topo botšha jale e tlisitse melao e kang ele ke a leboa mme
1: ke o lebogile ntate
2: ankemme
1: kgotswa ntate e re ke tle ke nke ba bangwe gape ntate sekonyela ga e ba ba teng ba babedi kapa ba bararo o tlo boso o ba arabelela go mamedi wa salma sa lesotho Khotso mmamedi.
3: Eh me khotso.
1: Eh ntate ke kopa o kwale sala me.
3: Ah se ke ntse jalo.
1: Eh ntate ke ntate.
3: Se ke ntse jalo. Ke na le potso tse pedi fela.
1: Ke ntate mang?
3: Ke motsamai.
1: Ntate motsamai.
3: Eh potso ya ka ya pele. Ke hore na makgotleng a na Basotho na diagente di a kena na. Ya bobedi ke hore na ka taba tsona tsena tsa makgotla Basotho, ditaba tse bueng moreneng mane e le ditsekisano kapa tse lekileng ho sebetswa ke morena, na motho ha a tloa mono jwale e ba ditaba di tlamehanga lekgotleng lena la local, na bopaki bo ileng ba sebetsa lekgotleng le la moreneng na bo a hapellwa ka ho ya lekgotleng lane la mathomo? Ho thwe ke lekgotla la mathomo ha ebe ke plante. Ke yona potso ya ka. Hape ke mpe ke utlwe ho thwe makgotla ana a mathomo e leng anana a local kapa makgotla ana a morena la morena thuto ke la tlhopho ena taba eo ehlile jwalo kore ha se makgotla a etsang diqeto tse ka tlamang na ho jwalo. Ke potso tsa ka tseno tse pedi tse tharo tseno. Ke a leboha.
1: Ke o lebohile ntate. Mamela sealemoya ntate o tla wa gago. Ntate Sekwenyana, diputso tsena
4: kobane
1: jwale ba botsitse tse pedi tse tharo, ke kopa o kene ho bona. Ke ntate Molahlehi e be ntate Motsamai. Ntate Molahlehi o botsitse tse pedi, ntate Motsamai o botsitse tse e tla fetela lekgotleng. Ho be ho latetswe methati efeng hore e tloe mane morena e be qetelle ile mane? Kore o batla ho tseba rona ke methati efeng e be latetswe e qetelle e ye mane lekgotleng le leng.
4: Ka e mmedi ya dinyewe. Ke nyewe ya tlolo ya molao le nyewe ya tsekisana. Jwale nyewe ya tlolo ya molao ke nyewe ena e o tla thwe motho o sitetse setjhaba ka hore e be o gagathile e mong. Eyane, e ka buelwa moreneng. Nyewe e jwalo ya etsetswa qeto mono ya ba ha e qetelle e fetetse mane. Empa haeba ho na le ho se kgotsofale ho e bang ho teng, nyewe e jwalo eo e bang ke ya tlolo ya molao hore e tloe mono moreneng e tloswa ke morena. Morena ke yena ka sebele sa hae eo e leng lepolisi le dipaki tsa hae lengolong lenono le wa tlosa motho ena gre ke tlo pakelwa ke motho a itseng a itseng. Mme nyewe eno e tloa ka kotloloo mono ya lekgotleng, ha e tlote mapoliseng. Kore hantle dinyewe tsa ditlolo tsa molao mane lekgotleng la draisareng e tla ba dinyewe tsa ditlolo tsa molao di kena ka morena kapa di kene ka sepolisi.
1: Eyane
4: jale ya tsekisano yona ha e ba ile ntse e le lekgotleng ha o na le mo e tlamang hore morena a ba kene. Ke nnete ka nako nngwe ise ha e tlame morena ga a kene. Motho yo e bang ha a kgotsofala mono moreneng e ba nyewe e ne e le teng ya tsekisano ho tsekisana dintho pakeng tsa batho ba babedi. Motho yona ya sa kgotsofalang a ka ikela lekgwentlwaneng. Ntate Molahlehi o inepile o pile go mo lenaka o jwalo ka ha a bolela. Empa e le bomadimabe fela ba hore re na le batho bao ba etsang molao bao e leng maparamente ha ba lokela hore e be melao e ba e etsang ba e oga setšhabeng. Bona ba ikalla yena o tloa godimo go ya tlase gantle ka nepo molao gore e be ba mono ba kgethiwe ba beiwe mono ba emetse setšhaba mme ba tlameya gore melao e ba etsang e be melao eo setšhaba se dumelelaneng kang ka yona go ya godimo mono jale e be ya teng puo. Ntate Molahlehi o nepile taba eng? Ke kopa gore re fetele go ntate Motsamai.
1: Ee ntate.
4: Na makgotleng a Basotho diagente di a dumelwa? Ntate mme a kgaoela ntate mpa maipotso ena ga e bohlokwa fela ke eo o bonang gore

0: e kgolo ka gana ya Lesotho. Ha o nka molao o thehang magotlana a Basotho ana o bitsang kgweletso ke temana mashome mabedi e re dinyeweng tsa ditlolo tsa molao diagente di ka kena go buella ditlodi tsa molao empa dinyeweng tsa tsekisano ga gona moo agente e tlamehang go kena temana eno ga e dumele diagente go wangwe go di kena. Empa go ile wa ba le nyewe e ileng ya kgolotsa temana eno e le nyewe ya 1999 ile ya wela ka 2002 eno no thweng ke ya mmopa yeo yona qetelelong ya letsatsi e ileng ya qetelela e abetse mmopa e ne e le monong go bua ka tshenyo ya lebitso mme nyewe eno e qetelletse e abetse mmopa monyetla wa gore yena a buellwe ke agente nyeweng e. Empa ka bomadimabe ba go se utlwisise nyewe eno ke tla e beya jalo ba go se utlwisise nyewe eno diagente tse ngata di se di kena magotleng a Basotho ka yena nyewe eno ga o ya o fitlhela ka ga molao wane o tsamaisang magotla molao o no ntse o yeno o le jalo ga o se fetole go jale diagente di ka kena ke taba tse kgolo tse phagaletseng ga ke tse baabeng tate motsamaikutlo a kgotsofala ga ke re ke beha kao taba eno ya go araba mono e lokileng ga re tle ditabeng potsong ya bobedi re ditaba tse lekileng go sebetswa moreneng na bopaki ba mono bo ka gatelelwa ga nyewe eno se go jalong thate o ka bo gatelela itlhe o nepaetse ga ona phoso ga re tle tabeng ya potsong ya gae ya borago na lekgotla la tlhopho dikatlholo tsa teng di a tlama ke mane mo ke ile ka re gantla lekgotla la moreneng ke makgotla a ne a bitswang gore a informal yes ba tla fetisa dikatlholo empa katlholo tse jalo ga e ba motho a sa di phethagatse ga go ka tsela yeo lekgotla leno le ka la tlamang gore e phethagatse mme o tla tlameya gore go fetela lekgotleng la nene le o thele le formale e leng traišareng gore katlholo e jalo e tletsebe gore e phethagatse go kene dipakeng ka taba tseno gore tsebe go phethagatse ke bona ka ke ne ke tshwere gakana go tsena me ya gauelo
1: ntate ke a leboa e re re tle renke momamedi e mongwe gape ga ba ba teng ba babedi ba o qetela momamedi wa Selma sa Lesotho o ntse o mametse lenaneo la gao la goreng molao kena kwano go 5993 o botse potso kapa o tlatsetse mo o ka ratang gore o tlatsetse teng ditabeng tsena momamedi dumela kgotsa momamedi ntate o botsa ntate sekonyela ke ntate bua le ntate mang mohala wa ga re a utlwana o itseng o ne ntse o geretlha ke kopa o ko e qale gantle e ya ntate o ne sa
2: utlwaleile
1: lekgotleng le feng ntate ntate mang ntate ke yona potso ya gago fela eo ke a leboa ntate momamedi wa Selma sa Lesotho metsotso e metlhano fela pele o ra ya leshome le metso e mmedi ga e ba momamedi e mongwe teng re tla onka o le wa go qetela momamedi dumela ntate
3: ke mo tsama e hape ke ne ke hona le potso nngwe e ke ke se tsitse ka go rena go na le mafoka le le la
1: le go tla la

ke ne ke tla go basotho ihle ka ntse re tlamile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferense e etsagala ka ragitsetsena tsa rona keore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela gore ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa

0: tse re bona go di kolo tsena tsa rona tsena tse go ye mo ba tse phane go tlhoma ke re kopana le tsona di kopane ka ofela di tsali ke ya tsara tsa teng ke ke kopana le tsona ka ofela ke tsale le kala le tsho le ba o sheba a mehang di tsale me gato go se ditsana ke ba tsena lo fetola history ya le sono ka go lonyena ya thuto e phane go re ka nete bo lemba yona ka mele ke bo buluke bo le hantle ne re tla bo boloka hantle ha bana ba ka dula ba le sekolo go sina metsirefe go sina utshwako ba dikolo ne o sina dinyewe tsena tsenga se gatla go di dikolo ka mo se gatla go le ba itse
1: nna yena o theoletsa ba brandse ba eta ho dia o heto na go ya ka o fela go sa bona le ntse tse tswa sentse o thole ba ntse ha ba le teng ya phepa e nna re gathetse ke ba ba eta
2: sa le tumo ha ona ntse reng ha e tlhwa e tlhwetse
3: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink. 2 liters, two for only 47 maluti. Kellogg's Corn Flakes, 1 kg for just 76.99. And Oma Auto Washing Powder, 3 kg for only 119.99. Valid until 9 August. Only at Checkers Masiru Mall.
0: Kanete tabe ena ya saha le mollo e bimbaka ha ona mo itlaisa na ha ena ya moshosheting go bana e senya tsohle ka ofela di hlaisa di hlodilwe tso mo gara ba dingwa are ha re feel ntsona e ba sotho go hle mo ba leng hate ha re thusa neng ka matsoho o tle e rena lona go bona hore re nena tabe ena ya saha me re bolo ke tikulo ya gone go bana ke yona e tla thusa hore na go itlang ke se ke ga bona le sotho la gona le ntse le la hlehela
4: bona ba le batla go di khumbu mona motho ha ka go le tla license na license ndo tsa fetsa di tlhong go re o ipotsa bona ba tlang ka bile bona e be ba nna bo itshwa go se bonye tlo fitlala mo mozo sa nane le motho yo re go ha fela bona le kuno e fumanang we re wa ke tla bontse taba tsitse mme yana motho yo yena o reng ha itsa taba e hlabisa ntlong ka le ka lobane ka molao ya fana le ya mo yena ke tshe ba tshwana molao ke dikgwele di amola ba le babedi

kgatiso e ka ba thupelo e tshwarelwang jalo se sole sa Lesotho ha mmoho le sepolesa sa Lesotho e bileng a fitlha pheletsong ke mafelo a beke e ne e sa tswa feta e neng e tshwere. Re tla utlwa dintlhagolo ke mabapi le go tshwara Lesotho e motle, mme go feta moo go neelana ka morero wa sebapala ka maane ka sebapala setirikeng sa Qhuting ka maane ka Tosing. Re tla utlwa gantle ka kotlologo ka morero o he Mosotho e motle le gore na morero ona ke wa eng, o reretswe gore o tlo o sebetsejwang gobane o tlhale wa jalo he o neelana ka ona letsatsing lane la maobane, mme ke morero o ileng wa nka jalo dilemo tse nne e sa le morero ona o ntse e ba teng, mme re tlatla e sa le morero ona o ntse o ralwa he Mosotho e motle, mme o ne o lenwa go ne go nehelanwa ka ona ka molao he bekeng ena he Mosotho e motle. Re tlo tla utlwa dintlha ka botebo mapitsene le tlalego ya boemo ba legodimo le yona re tla e fumana Sesothong.

0: Mamedi di taba tsa rona tse go elang kgabong ka tsona ke tse amanang jalo le taba ya go nehelanwa ka morero wa sebapala seterekeng sane sa Qutheng ka mane ka Tosing. Mme ditaba tsena di tlhalosa jalo ka ga kile ka Superhem mamedi wa ka gore ke ditaba tse e qadileng kapa ke morero wa dilemo tse nne kaofela o ne o neng o fitlha pheletso ebile go neelanwa ka ona moketeng o ebileng sebakeng sane sa sebapala ka mane ka Qutheng. Sebakeng sane sa Tosing taba tsa ka tsa marandra mona di mpa dimphoqa gore dintho tsa ka di tledi tsamaya gantle ka kotlolo he Mosotho e motle mabapi le tsona ditaba tsene. Empa he re tlatle go tlolole taba le Dr. Ratshele Ratshele yena ke mookamedi wa morero ona wa sebapala ye go tlatle re o tlolole ditaba mmogo le yena he Mosotho e motle go lena la re o tlolola taba ka jeno. Fampa re tse re sokola ditaba ga ntse o kwa selelekela sena se ntse se kgabola gafetsa gore dintho tsa rona di nepagale gantle tsona tsena tsa marangrang e tlile ke tsebe na gobaneng re ntse re thulana le qholotso ena ya marangrang mona le tsona ditaba tsa megala ka kotlologe ke ikutlwe ga re ke ne gomba mamedile kgokagano e batla e sentle te ke ditaba tse tse e lokelang gore di nne di loketse e melego ga kgokagano ya rona e nepagetse gantle e be go utlwana gantle se ntse re nna le Dr. Ratshele kwano mogaleng ya Mosotho e motle re tlotla re qoqa ka tsona ditaba tsena. Dr. Ratshele re a o amogela sealemoeng sa Lesotho re thabela go ba lwena letsheare la ka jeno ntate.
1: Kgotso ntate, ga ke tsebe ke utlwa ke le tlase nyana.

0: Nya na nya ha ke di empa he ke a le bo ntate ka ne di ke le medisa ba ma medi ba hao
1: ke a le bo ntate ba tla lo ke la ba phapi se go pala ke le thuse thusa ne ka mo he ho ga tsa phapame re tsebe ho utlwa na hantle ka ditaba tsena tse mo le motse o ntseng ga di koqa le tsiana ndi na la ka jeno ka kotlo he Dr. Hatsele ho bile le morero o na o hlaloswanyilwa se bapala o na wa wa muso wa Lesotho ka kopanelo le mafapha a mang re bua ka re ke se ka hlalosa mafapha a mang botlatla o a toloka o ko re hlalosetse hantle ka morego ona o re neng ka utlwa ga ba bang o kenyeletsa jwalo UNDP le yona ebile le seabo lekala lena la heno la tikologo o ko re hlalosetse ka morego ona
0: ke a leboha ntate morero ona wa sebapala ona ke re buang ka ona ke morero o mane khuthing segakeleding sena sa noka ya sebapala ke morero o tshetswang ka ditšhelete ka godimodimo ke mokgatlho ono wa lefatshe wa manane ditaba ntlafatsa tikologo ga ke tseba e ba ko nepa ntle ka Sesotho empa o bitswa GEF Global Environment Facility ke yona e tshetsang ditaba tsena tsa morero ona wa sebapala morero o jalo gapeape o tshetswa ke UNDP ebile o tshetswa ke mmuso wa Lesotho ka kotlogo ke morero o kengwang tshebetsong ke mmuso wa Lesotho ka lekala lena ga jale leo e leng la tikologo le meo jale morero ona fapana le merero e meng e bileng teng ka gona ke belaela go e ka nna ba ko mongwa ya pele ya mofuta wa yona mo jwale mafane mbo GEF bona ka bo bona ba isang tšhelete ka mmusong ka lekaleng go jwale lekala e be rona le seditsang ditaba tsa tsamaiso eno ya project ga diprojecteng tse dingwe bafane ba ne ba ba le bo le project ka bo morero ebile o ba le account o ba le bahlanka ba sebetsang mono go kenya morero tshebetsong go ena bohlanka bo teng fela ke batho ke gola ba ba gago ba bane gobane ke moqobi ke a sebetsanang le ditšhelete mmogo le ele wa lekala jale ebe yane ya masimong yane a thusanang le tsa bosupisi jale be mookamedi wa project le project manager ke yona phapang ya project ena le tse dingwe tse bileng tsa ba teng ke project ya mmuso ntho tsotlhe di etswa ke mmuso di etswa ke bohlanka ba mmuso project ena sephiro sa yona ko ntlafatsa tikologo ka kakaretswe ebe ntlafatse le motho mono tikologong mono mme e kgothaletsa gore batho ba ntlafatse baka tsa bona tsa tikologo magulo mekgwabo le tse dingwe ka boithaopi ka tsebo ya gore ga o bolokile tikologo gantle tikologo e tla o patala empa la o patala tikologo dibewang tsa tikologo melemo o e fumanang tikologo ga e tle hanghang e nka nako e bona ka mora nako jale go ntlafatsa baka tsena ka mokgwa wa tikolo kore ka godimodimo ntlafatso e latele taba ya go etswa wa meralo eno ya tikologo eno mme ga o entse meralo eo e jalo eo ke moo beng ba sebaka bano ba tikologong mono ka ga meralo eno ya bona ba lokodisa ditaba tse ba ka bona ba ka ntlafatswa ka tsona ba di etsetswa ga ntse ba sebetsana le taba eno ya ntlafatsa tikologo ke tsa motlhala fela ba bangwe ba tla e baga re ntlafatsa tikologo mona ga re ntlafatsa tikologo ena motlhomong ka o tlosa dihalagala mona empa ka godimodimo bophelong gona re bone ka projecte e le mokgwa wa go kenya letso ka go ananela mosebetsi ona wa rona kore o re thuse ka thuo ya dinosi ke ntho tse ngata ne ke fana ka mohlala jwalo.

0: kgolwalo. Jwale project ena e qadile ka May 2022, ke ya lemo tse nne, e felela ka May 2023. Ho ekeditswe dikgwedi tse tharo ho fihlela kgwedi ya borobedi e le taba ya ho etsa ditlaleho. Re lebeletse hore ka hodimodimo projekte ha e fela tjena, ebe ho bile le meralo. Batho bane ba entse meralo ya bona. Meralo ya ne ke bontshitseng hore na e bontsha ditlhoko tsa bona ka tatelelano hore na ya pele e ka ba efeng, ya boraro e ka ba efeng. Ho latela ka dibaka tseo ka ho fapana, meralo ena ya bona e re reng ke community action plans e tla fapana. Mme ya kopangwa meralo eo jwale e tsa community, e tswa master plan wa sebaka seno sa sepapalo, e le moralo o moholoholo o kwentseng ka hara meralwana eno e tlohang dibakeng tseno tsa tikolo tse ka bang hlano tse tsa dibaka tseno. Ebile morero ona hape o tlameha hore meralo ena e tle kene tshebetsong hantle, ho batlwe kapa ho hlotlhwe botsamaisi kapa dikomiti tse tla ba teng ho thusa hore morero ona o tlo tswele pele ka katleho, ho tloha ntlokgolo ho fihlela mane sekgakeletsing. Hape morero ona wa sebapala o lebeletse hore ebe o hlomeletse, ha o kwala tjena o hlomeletse bohle ka ditsebo e le hore ba tle ba kenye meralo yane ya bona tshebetsong ntle le diphephetso. O bo ba thusa hapehape ho etsa le bomelawana, o thwe ke di-bylaws, ke tsebe ba ke a lepa ka Sesotho. Jwale ho ba le melao, ho na le melawana, di-regulations le laws. Jwale hona ke melao ke ha ke tsebe na ke belaela e ntse le melawana kapa ntho ka tlasenyana ho melawana eno. Ebile hapehape sebapala se ne se lokela hore hona moo sebakeng sa tshebetso jwale ebe se hlophile dihlopha kapa mekgatlo jwalo ka ya phodiso, jwalo hore e tlebe teng, e tle ba tsebe ba utlwa ba rua mosebetsi ona wa ho ntlafatsa tikoloho. Kannete o bile o ba file dikwetliso tseo tse ngata tse jwalo, ke mosebetsi o moholo wa sebapala. Empa hape sebapalang se lokela hore se etse mehlala ya mesebetsi eno re reng ke ya ho baballa tikoloho kapo ya ho ntlafatsa naha, ya ho jwalo jwalo. Mehlala ya teng e ka ba ditaba tseno mohlomong tse etswang mono tse re reng di baballa tikoloho. E ka ba taba eno ya ho lema majwang makgulong, e ka ba ditaba tseno tsa ho lema difate, ditaba tseno tsa temo, jwalo jwalo. Ditaba tseo ke tsona tseo jwale morero ono o tlameha hore o etse mohlala hore di tswele pele mono. Ke a kgola ke mesebetsi e meholo eo projekte ene tlameha ebe o entse ka lemo tsena tse nne. Mme ne ke re ha o ntumella ke ke kene hore na projekte ena e entse eng ena.
1: Foko tsa hajinyane sealemoya ka morao ka moo re tsebe go na le modumo o ke utlwang gore e kare wa re kene la tlo theotheo le hajinyane fela.
0: Ile a ke a se bula, ke ile ka etsa gore e bua haholo, e tle o tlase haholo ga kutlwe, ka be ke etsa e be laudi. Ke nagana ke yona ntho e tla disang, ehlile o tlase haholo. Ke teditse pela tsa tsebe ya ka mona la dileng tse ke entse gore e phahame haholo. Ke yona sa modumo wao ka morago, e tlase haholo.
1: Ga o nkutlwe gantle, re tlo le ho jwang?
0: O phahamisitse o beterenyana ntate.
1: Go batla o le beterenyana.
0: Fela re ke tloseng gore e bua haholo, tle ke bona ke a utlwa.
1: Ee, ga ona taba he re tla utlwa. Ke a gona ntlha tse dintsi ne re batla gore re ke go. Doctor Ratsele.
0: Ke ne ke tlositse gore o bua haholo founung ya ka, jwale ke ne ke sa utlwa hohang.
1: Oho, hewa, ke tsona thata ba kgolotso tsena tsa marangrang.
0: Impa he. Ntlo ntlo le ntse ke ntse ke na ke na re di o ha.

0: netesebele ba tseba hore merego ke ena e ba teng. Jwale ba bang ba tla be ba re ebe hobaneng sebapala ebile yona e unang molemo o kang oo ho baballa ditaba tsa tikoloho, makgulo le tse ding, ha e le ditaba tse lokelang di pharalle le naha kaofela, hobaneng ho ile ha qetellwa ho kgethwa sebaka se sa sebapala ka morero oo?
1: Ke ne ke re jwalo ka kile ka tjho hore ke leano la mmuso hore re sebetse dibaka tsena kaofela. Ha o ralwa moralo ona, sebapala se fapane le dibaka tse ding ka rona, hobane dibaka tse ding di utlwile bohloko haholo tikolo ya teng, empa sebapala e utlwile bohloko, empa e se ka mokgwa o tibileng jwalo ka dibaka tse ding. Jwale ho ne ho ile a hlokomela hore ha o ntso ntlafatswa dibaka tse utlwileng bohloko, re se ka ra emela le sebapala hore utlwe bohloko haholo jwalo ka tse ding. Ke re kale mono moo e leng teng, haholoholo re tla hopola hore sebapala le karolo tse ding tsa naha, ho na le dinoka tsena tse fepelang senku hore metsi a tshele a e le dinaheng tse ding, empa ho ne ho bonahala ka sebapala ka mona ho santsane ho le beterenyana ha o bapisa le dibaka tse ding tse hoholeyang ka teng. Jwale ho rerwa hore ho tlo qale hona mono mo ntse o le betere ho sebetse dibaka tseno ho ya pele, se ka ra emela tshenyeho e be teng.
0: Ke a leboha ka nnete ditaba tsena. Mme hona tikolong ena ya sebapala, mohlomong o ko re hlalosetse jwalo ka ha ke ile ka o thiba jwalo o ntse o kena dintlheng tseo tse ding, ya ba ke se ke kena ka ena. Jwale ke ne ke re ke tle ko o tlohellele o tlo o kene ho yona. Jwale dipotso tle di latele, nna ebe kgokahano ya ka le wena ntlafalo e ntse sa be teng.
1: Kannete ke bua ka ke utlwa hantle, fela ikarasana ke tsebe haeba
0: Under the how walk and let the job about to the pay.
1: Clearly, what that? Follow Kaki Laka won't tell me. Try a penny, go home, Lemeralo, Tavaso, Yadibagatino. A look, the sham, Meraloin, in Chasica, who didn't do so back as you fast, but was my parabadi, Babadi Shokan, Hansivan Tavasa Tikulo. If you know, Meralo is paying in a sarga hola. E ntseng ka ga sebala ka sene e bokang o moholo ona ke reng kwa tikolo wa kakakaiso, e leng gore e le sebapala se pila ono se na ntho eno, empa e teng gana jale. Jale meralo ena ga se ya sebapala fela, gobane moo community-ing ya Tosing tshwarele lekgotleng la Tosing la mathomo la Tosing ke sebaka sa sa lekgotla, mme e tswang mono e tlile ke moralo wa lekgotla, e tlile o ne o etswa molemong wa lekgotla. Mme molemo wa teng kore e tle re dintlafatso tse tlang ka morago di tla latela moralo ona o teng, ebe di o ntlafatse go tswela pele, e leng gore batho bana ba sebapala ga ba qadile tjena ka moralo o ne o ntse o le seo. Jwale e tla ga nako e ntse ya go kena megalo e mongwe le mmuso ka bona go ntlafatsa dibaka tseno, o se o tlo sheba mona mo sebapala se qadileng motlho o bo ntlafatse go feta mono. Ke ntho ebileng e ne le seo sebapala se bileng le yona eno, ntle le mone gape gore megalo o e tle kene tshebetsong kile ka bontsha go tlaba le komiti ana go tloa boemong bo bogolo go ya go botlhale. Ehlile go na le dikomiti go tloa mono sekgakeleseng sa sebapala go ya trekeng e sitia le ntlogolo

0: e bileng teng ka sebapala e go ja isa ka fella ka kotlolo ke a gona e ka ba mmegago go isa bohlanong ga e ba ke gopolantle ga e sa phethelwa ka kotlolo ke na gore e fele be ngodise ka kotlolo e le melao ya podiso o se tla le phethela mme go bile le megatlwana eo e sebapala se e theileng le go ja e se ngodise ka melao ebile gape-gape o na le ditaba tse ile ka bua ka tsona ka ge o tlame o be le di-bylaws kapo melawana e tla thusa go ga o kengwa sebetsong megalo ela e be e tshireletsa dintšhafatso tseno melao eo ebile teng taba tsa melawana ena ke boikarabelo ba lekala la local government lekala mo la puso ya dibaka ditaba tsa di-centralization empa ka sebapala ka ga se sebetsa le mafapha a mangata ke lebetse go tsho ke la local government ke agriculture ke la metsi jalojalo e sebetsa le makala a mangata a go phetha megalo eno ya batho bano e lengwe le megalo e teng ehile e sebetswa ka kopanelo jale melawana eo ke tla rekeng setshwantsho kapo draft ya melawana eo e teng empa e gore e tle be melawana e fumanang kasete ya mmuso e se le mothating wa godimo gobane e se le ofising ya letona lekaleng la puso ya dibaka gore motlhomo ntle le sedise go ya go komitsana ela ya paramente e sebetsanang le taba ya natural resources e le gore etlaeo di neng di sebetswa ka kopanelo le puso ya dibaka di sebetswa ka kopanelo le genoka gape-gape le melawana ya le megalo ya nne re sebetla ka kotloo le genoka le makala a namang gagolo-golo go ne go kentswe letsoo gagolo ke lofitsang ka strekeng go fisitsa mongwedi wa streke di-cs saeba ke enepa ofisi ya da ofisi ya temong ofisi ya yona tikologo ya bometsi le dosing council ke e sebeditswe ka kopanelo gagolo taba tsona tseno mme re na le re di-bylaws ga ke bua tsena tseno tse ke buang ka tsona karolo e nngwe gape-gape eo sebapala se bapetseng kore se tlhomelele batho bano ba sebapala ka ditshupelo tse ngata fela ke sita go di bala e se di ngata golo go ba ile ga re di etsa tsona ditshupelo tseo ka sebapala sena ka mokgwa o fapaneng diprojecte tse dingwe batho ba teng ba ithaopa ile ba mosebetsi o mogodisebodisaka o mogolo go potapota le dibaka tseno ka kakaretso o rutolola batho mokgwa wa go sebetsa o ne ntse o tswela pele se tla gopola gore e sale ge ba le mogalo ona wa mmuso wa nako e telele wa go itlosa bofumeng ke
1: ukwedi gannyenyane fela ga ke re kise ka bonao ntse o tshwere jalo se ka bakwa mamedi ga ba metsotso e mašomo a mabedi le metso e mmedi re lo fitlha gorenyane ya pele ge re petele ka mabenkeleng.
2: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa phetatsa merero ka kadimo ya loketsentlheko tsa gago gore na o rera lenyalo o keteka lengwalo la thuto kapo ntšhafatsa tlo ya gago re teng go tsheetsa nako tsena tse botlhokwa bophelong ba gago etsa kadimo ya go fitlhela 700,000 maluti o lefa ka nako ya dikgwedi tse 120 o ka boela wena difela ke theolelo ya go fitlhela 25% etela www.expresscredit.co.ls kadima ka boikarabelelo go na le melawana le dipeelo.
1: Kgalebo ya gagotla jalo ge momamedi ka mabenki le metso tsa gona ke ena ditse go imašomo mabedi le motso o le mang le o fitlha gorenyane ya pele mo go tla balelwa ditaba tsa gora ya pele ke a tseba mo o leng gona teng le wena go

0: sentse o le malala la go tswe tla kena bakeng sa dipotso nako e go memang gore o tlo boetse jalo. Doctor Gatshele, ge ke go utlwa gore o ile wa kena dintlheng tsa makala a mangwe jolo ka lane la puso ya dibaka le borena jolo ka ga re bua ka magotla a puso ya dibaka go se reboletse lena la tosing le dibaka tse ding, motlhomong ke gore nako le makala a mangwe kapa mafapha a mangwe a thusitsa jwa meregong e kang e jolo ka ga re tseba gore nnete makala a tlatsetsana, re betse re na le mafapha a ntseng a tlatsetsana le ga eba e se tlasa morego ka kotlologo le dibaka ka go fapa kana re na le setereke sa Khuthing se ntse se na le dibaka tse se ntse di tlhaue kapa tseo re karare le boiana ba tlholego bo se ntse bo bapalelwa matamo e kang letshelelane la letsie, re na le dibaka tse di tsothweng tsena di tlhaetswe go boloka tikologo tse kenyeletsang tikologo e ka nna ba dinonyana mona mo tlathwe athe ka ga dinonyana tsena di fumaneha mona Khuthing mona ga re di baballeng ditaba tsena ka o fela ntse e le go baballela tikologo ntse di thetsana ka magetla le makala a mangwe a o ketelong re ka rare e tlo fitlhela sepheo sa mmuso sa go baballela tikologo le go mema ditaba tsa bogatlhaodi Khuthing se ka shejwa ka sebaka se e seng jale e se ebile e na le morero o na jale o ne o neelanwa gaufi mona o na wa sebapala mme ditaba tsena di tlo go hela le batho gore ba etele Khuthing ba ile go bona ditaba tsena batho tla ba ithuta go boloka tikologo ka sebopeo sena na se sebetsa jwang le sebetsa jwang tate le thetsana jwang motlhomongwe ga o nama le mafapha ana a mangwe o se o boletse taba tsa borenoka le morego wa mmuso le ona shebana ditaba tsa tikologo di dintlafatsa jalojalo ka ofela ke lakatsa go kwang tate gona le mafapha a mangwe le makala a mangwe ntle le lena la puso ya dibaka o se wa boletse tseo tseng mo di boletseng tate le thetsana jwang ka magetla ka morego o le makala a mangwe e se re ga o le tiijwale yaba o na o itsamaela o le mongkankane o tlo o qetelela o tlo o swa tlhatlha le bajwa a the o se ntse o na le merego e menye ka nnang ya ba e tlatsetsa godima yone.
1: Ke a leboa mohlhompei, ke ya ka emisa mane mo ne ke a tla potsong enao ne ke re ke e qale mona gore sebapala ga se tala bosebetsa se ila fa tlameya go se tlaletlale le dibaka tsotlhe tse welang kaga motlhopho ono wa noka ya sebapala e le go ba tlabolola gore mokgwa wa tshebetso o lekala lena ga e sale lekala la mego le makgolo o ne o sebetsa ka teng le pele go mono mo mona batho ga ne ba baballa tikologo ba ne ba fua tikinyana tšheletenyana gore bonyane ba ne ba kgone go etsa dijonyana ga ba ya masimong sebapala se fane ka taba tseno mme go na ba thata gore pele ge otapote le sona ge re tlabolole batho ge ba tlodise tsebo eno ya pele ya go etsa mosebetsi gore ba ithaope e leng gore mo keyang teng kore re sebetsa ga mmogo le setšhaba sotlhe re sebetsa ga mmogo le megatlo e sentse e le mono le metšha e re theileng jolo ka go thikitse ela ya dinonyana ela fila ga tshetsa golo taba tsa ntlafatso ya nonyana eno e mono e thweng ke vulture sentse mono ga go ntlafatsa tikolo o mema ka kotlolo le gore le itlhodilweng di beteng mono o tla gopola ebile go na le sebaka sa le serereng ke sebaka se fepang tsona dinonyana tse mono tse bitswang vulture restaurant re sebetsa le batho bano ba amanang le taba tseno gagolo boemong bono bo tlase re sebetsa le mokgatlho ona gagolo ona wa boleng mohe Crowers Association ona batlaisi ba isaralane le seiboko gobane gona sebakeng sona seo ebile ke mo sentse re thusana ka go etsa di-deep tank gona teng ke tla tla go tsona ntho tse se di entseng ga morago ebile re sebetsa le makala ana jalo ka otlho e ke a boletseng ke lekala la metsi ke lekala le la puso ya dibaka ga ke bua ka tsona ke bua boemong bogodi mo ba lekala le boemong ba streke le boemong bono bo kereng ke bo tlase bono ba segakeletse tsona tsotlhe re di etsa kao fela ebile go ntse o na le megatlho e meng gapeape mono bo ICOF ke nngwe wa megabe e sebetsang mono gagologole ke supa yona gobane ya hantle e tla.

0: se tsena e tswana le tswa ke se bapala wa o ntla batsa dikuo ba le fa le fa batho ba no ba ne ba itse mo tsheletsiolo e le ngo ka bona gore le ga go tse tshaba sa go tinga gore ka ha ene sentse fela e ba le fa pele ga ke na ga tla ka gore ba ithaupe mme re bone karabo e le kgolo a holo o ba ne bile re sebetsana le batho ba ka bang bangata ba ithaupe le bana sekete le magolo a masano a na le mashome a mabedi a metswe e mene ya batho fela ba ithaopileng go etsa mesebetsi eno ya rona wa nepagile re sebetsa le makala a na a amanang le taba tsa tikologo ka go fela a ona a bometsi boemong bo godimo ba makala le boemong ba setereke le boemong bono bo ke buang ka bona ke re ke ba tikologo se re sebetsa ka thata le bona ka katlego re tshwagane ka matsogo ga ke belaele mogego ono wa sebakpala o thusitse ka kotlolo gore re kopane le dintlafatso tseno tse amang setšhaba seno sa moong.
1: Ke a leboga Dr. Ratshela mamedi metsotso ya rona ke ena ebile go lesomele metso metlhano se le lesomele metso e mene lo fitlha gorenyane ya pele re kitla ke meme ba mamedi ntse o tshwere jalo ga re ntse re qoqa Dr. Ratshela ke re meme mo mamedi le ena a be le seabo ditabeng tsena tsa rona. Mamedi nomoro ya mogala eo kenang ka yona ke nomoro yane ya 59933 ke yona nomoro ya mogala bakeng sa dipotso tsa gago kapa ditlatsetso ditabeng tsena tse o re ntseng re di otlolola ka morero o neng o nehelanwa ona ona wa sebapala lo kgakgololwa gorena o fupire eng morero ona re ntse re qoqa jalo le mookamedi wa morero ona ke Dr. Ratshela yo re ntseng re buisana le ena go tswa lekaleng lena la tikologo le meru mme gona morero mona he mosotho e motlhe fela ka tsago le wena o tle o beele gona ka nomoro eo ya mogala he mosotho e motlhe yo o kenang ka 59933 le o ka e kala ka khoutu ka tseba gore o finyelele ka kwane mpa ke ikutlwe ba ga o kena e le jalo fela o sebedisa yona nomoro eo ya 5 o tla tseba go finyelela ka go rona ka mona jale re tle re tsebe gore ge nke ditlha tsa gago he mosotho e motlhe o botse dipotso ka morero ona o neng go nehelanwa ka ona Dr. Ratshela ntse re lebeletse mo mamedi Basotho ba e ba lakatse o tseebang date gore na ee morero ke ona o teng wa tlhaloswa le mafapha gore na ke mafapha a feng a bileng le seabo ona morerong ona wa dilemo tsela tse mmele o qadileng ka selemo sa ntsha 2020 fela o qositse mmuso wa Lesotho kapa ona mafapha a tšhelete e kae ke morero o re re kagareng o seheditswe ka ditšhelete gore o be teng tlo itshe matlela ke ditšhelete tse kae tse sebedisitsweng morerong o.
0: Ke a leboga nna ebe sepodi sa ka o ka ntumelela gore ke lotomanya ke tse molemo tseo sebaka sebaka batho ba moo ba di fumaneng pele ke kena ditšheleteng
1: moore ka nako ya gona se saletso ke metsotso e lesomele metso e merago fela re tle re di otle ka potlako
0: ka metsotso e mmedi e merago fela ke tlabe diketile
1: eeyana
0: batho bana ba mona bapala ba ne ba ile ba opa tse dingwe ka dintho tseo ba reng ke ntho tsa mantlha tsa bona letshetsang bophelo ba bona ga ntse ba sebetsana le taba ya go ntlafatsa tikologo ba reketswe batho bano ba ba kabo ke ba boletseng ba reketswe ditofo tse mana tse botlhale tse mana tse ba tsebang le go chacha difonofono tsa bona tse ba di nang le le bone bana ba sedike ba tseba le go etsa dineo mesebetsi ya sekolo gantle ya ba le gae ile ba fa apeape thipa ya go sebetsa yona ntlafatso eno ya tikologo e ka ba bo diteke bo digarafo le tse dingwe tse ngata gape batho bao ba mono ba fume tsa merogo ba fuwe dipeo tsa majwang ka kotlolo ba fuwe dintho tse thusang go tshelela di-watering can ba reketswe le mekomo ena e megolo ya dilotso ya go tshwantse gapeape tse ba dithetswe tsa diperekisi le tsa merogo ba dithetswe le tsona tse tshelelwang le tsona tseno ke ntho tse ba di etseditseng batho bano ba mone ba ile ba fuwa gapeape le dikgoo tsena tse re di bitsang.

0: dual purpose di go tena tso ka ranke ka sotho tsentla fa ding tena itse ntle ba ke sana ma se ja lo behela bana le tsona ba ile ba bua di ba fua di peo tsa dingeu tsa fudi furu ba fua di tereki di fate tsa ditholwana ba ba lemelwa le tsa mogu hape hape ba fua le thepa tse ba itshireletsang ka tsona ba sebetsana le dinotsi esita la ntse ba sebetsa dikolo mane ba fue thepa tsa bona ya sekolo dilo jalo jalo jalo ke ntho tse ngata tse ba di fueng batho bana empa ka godimodimo gape batho bana ba se bapalapalo ba imonne molemo ka gore masimong a bona sebapala ke ba ka se gole gago go fitlhela ka thata go boyana ga boa diphapa mono le tsela ya teng e diphepheso kena jale ga ne ba lema ba sena di-satellitesara sebapala ne se ba thusa gore se dinke se ba fe tsona mme ba ile ba tla mmalwanyana ntho tseo ba di fumaneng motlhompeng ne ke re sekolo yaka ke motlhoko e ema go tsena empa telefo ena ya ditšhelete tla ba diphephetsonyana gona jua le kena go nna ke tla tloa ke fosa dipalo mona mo ke buang ke le gana teng ga gona motlakase ne ke naane gore ke tla dilokodise ka kotlologo gore na gantle re seletsa semapala e le ditšhebeletso sa mmuso wa Lesotho.
1: Ke a leboga mamedi kile ka ganamoro ga o kena ke 59933 le ga o le jalo doctor ge ke utlwe gorena dintlha tsena tse o di tlhalositseng tsena tsena tsa mogaoga tse o reng setšhaba se unne molemo se di fumane ditofo tsena tse o reng di botlhale ke tse lwanlwang ke tsa mogaogao ke ditaba tse molemo ka nete tse re utlwang fela na go na le mokgwa kapa ke mpe ke e beya ka gore na ke thepa e teng e ka reng ga e ka ya senyega e tsebe go lokisega e ka tsebang gore e tle ba balege nako e telele e sere ga o le tee a e lokisa ke dintho tse e faneng tse e tswang dinageng tse dingwe tse e ka nnang ya ba di fumane a boo fela
0: mohlompei ka phatla e phaameng o nepile ga gore tse dingwe tsa tsona di a senyega mme tse dingwe tsa tsona go na le tse seng tse di utlwile botlhoko kelo ka ke tshwere ke re ka ga ke porokeme ya mmuso ba tla tlhakelwa gape-gape go bona go na a dilo ka jwang thepa ena e rekue e tswana a Lesotho mona ka tlhetlane ka mo eno ya mofuta one etlile e botlhale ke thepa e tswang ke company ke nngwe gona a Lesotho mona ga ditswe ka ntle go naga jale ebile tshebeditso ya tsona molaya mo motho ba ntse a sebedisa teng ba ditofo ke bona ba ntse ba kgona go bokelela mathata mo ba bona gore na ke bo mang ba di sebedisang go itsa kwang ebe o laeta fela ebe e obile o sebedisa pata go charga jalo jalo jalo jalo ke thepa e ntseng ke company ya Lesotho mona ntate.
1: Ke a leboga doctor re fere ditaba tsa rona ge ke go utlwe gorena le reng go Basotho le ba morero ba tshwara ditaba tse jwang le ba bang ba ntse ba utlwa ka tsona motlhomong ka ditaba tsa boithuta le bona ba ntse ba na le tšantšelelo ya gore batle ba di bone di etsagala tsona ditaba tse tsa go boloka tikologo le go matlafala ga setšhaba ka merero e e kanyeng.
0: Ke a leboga re sebapala re bona morero ona wa sebapala ebile pula madiboga mogolong wa gore jale mmuso o ruta setšhaba sa sebapala esita bo le botlhe o ba rotolole mokgong wa pele wa go sebetsa mo e tlang ga ba sebetsa e be ba sheba mmuso ona mmuso o tla ba faeng empa kgetlong lena o kenye moya wa thuo go dintlafatso tse molemong wa bona ba tlhokomela gore tikologo ga o phedisa tikologo tikologo e tla o phedisa ka katlego gagolo mme ke kgothaletse gore e ne le batho fela gobane ne re kala jalo ka kitse re kaile ka batho ba ka ba sekete magolo a matlhano le masome a mabedi a metso e mene e ne le batho ba ithaopile e ne se batho botlhe ba sebapala mme ne ke ile ka bona qetelelong ga sentse re sebetsa ba bona tse dingwe tsa me le ngwananyana e fungwanang ke batho bao ba sebapala jalo ka magolo a bona a ntlafetseng ba bangwe ne le gona ba qalelelang go dikimela kao ka gare go morego mme ne re re ga e ne ka ya ba taba ya setšhaba kao fela mme dikatlego tsa sebapala

0: ra di rekisetsa le sotho kaofela gore re tsebe gore di merero ena e teng e tlatsetsa sela mesebetsi ya mmuso e e reretsweng go ntlafatsa sona setšhaba sena tsona se kenya letsogo go intlafatsa ka sebapala re tsebile gore ga ona morero o tlhang modimo o isa sebakeng meralo eo ne ba etsa e runya go bona mono setšhaba seno go tloa ka metseng e phaame jwale bebe ya tikologo e be e kene meralong ya council kaofela mme ke thutokgolo eno re re boneng e ka tswela basotho molemo re le batho ba sebapala ntle le mono kgogešile ka modimo go thwe phedisa tikologo tikologo e tla o phedisa.
1: Re lebile doctor ga tshele ka seabo sa gago lenaneng lena la rona la re otlolola taba ka nete re bile le pisano e manoni e molemo.
0: Ke lebile gagolo sendate ke a leboa.
1: Ahe doctor Ngatshele mamedi eo re neng re buisana ge ke mookamedi wa morero ona wa sebapala ke doctor Ngatshele Ngatshele mme re ne re otlolola ditaba tsena tsa morero ona o nkileng dilemo tse nne mme o fitlhile pheletsong o se bonegelano jwale o phethetswe e le morero o phethegileng o naya mosotho e motle mme ga jale re tle ke sutlhele ba lefapha la ditaba ba tlo go balela ditaba tsa go raya pele re tle re kopane ka morago go mo.
2: Ka nnete taba ena ya tlhaga le mollo e beng baka ga gona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kaofela ditlhaisa di tlhodilweng tseo morena badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya tlhaga mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
3: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho a reka koloi license na le license nto tse tlhabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka kele bona ebe banna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo mo o sosa
4: re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boithuto bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le setšhaba sa batsotho a tshwara ditupelo a tshwara ditupelo tse amanang le naga ya ketefeta le sada o tla ba le buka ena ya kose o no to another development for sadek another development for lesotho a leka go tlonya maikutlo a ditsuteni tsa naga ena gore na ga go nepa e aba naha ya ntshu ka tsama itswa ha se zwa go bo tshabe go tsote di dali gere o e tla pele ba hai ha mo ka ba ba tumelwa gore go bona hale go ba ba le go lo di hai ba go bo di tsara mo tsona di ja e fa ba ni tsama sena tsara se se tla go bona wa ka se mo se se sa 1970 una madre de Juan ay su atenda lezo hace doña Sinton atende kwa ayalaja vela jire akili mo beta bona au sana de baba uso ya mutu ya kipani nyate u asumela uri hai ba sumelo ya kaji uso ya jiri ya kabakani kabakini lewe kwa teko kino kena kukola kukini nyolo hele go di moetsa yo tsana pula e tla tsama yeso me ba bona ha a etsa go go nne mme kwana ba tsuba tsale le go

0: lo le kgotso tsena Justice Majara o di buile mo ke ngwantsetso pele ya sehlomathiso sa molao wa 2025 o neng o tlhophisitswe ke lekala la toka le molao ka ofisi ya tlhopho bo chama seru mo le tona la toka le molao motlhomphi Richard Ramoeletsi ha hlalosa kgatelo pele ya tlhopho bo cha a itseng ba se ba le mothating wa ho theha lekgotla la naha le tloisa ntshetso pele ya tlhopho bo cha ho potlakisa tshebetso sehlomathiso sena sa molao sa 2025 ke gona se tla tshohloa ka paramenteng. Dipapadi tse bileng le seabo dipapading tsa dinaha tsa selekane di ntswileng hore mmuso o tsetele dipapading ka lereng sena se ka ba thusa haholo tabeng ya ho itlhophela ditlhodisano tse kgolo jolo ka dipapadi tsa selekane hara tse ding. Tsena di tlheletseng boketeng wa kamohelo ya dipapadi mo tonakgolo Mohlomphehi Ntshokwane sa mo Matekane a fileng sebapadi ka seng mashome a mahlano. Dikitetse mashume ya mahlano tsa maloti mo mokwetlisi Samola Galani a bontshitseng hore boitshwaro bo bapala karolo e kgolo tshebetsong ya dipapadi. A re ke lekgetlo la pele Lesotho le ba le dipapadi tse tharo tse tswileng ho seka makgaolakgang. E mong wa dimathi Mofumazana Ntabiseng Net Okoto o hlalositse hore tlhokahalo ya tjhelete ke e nngwe ya diqholotso sethaleng sa dipapadi. A re qholotso e nngwe eo baneng ba tobane le yona ke tlhokahalo ya batho ba otlollang masapo, ka hona a ipiletsa hore ho be le motho ya jwalo ka harae ho ditlhodisano. Lebitsong la batswadi Mofumadi Majwalane Masilela o ipileditse ho batswadi ho tshehetsa bana dipapading ka ha ho etsa jwalo ba tsetela bokamosong ba bona. Dipapadi tsa lehae tsa selekane di bapalwa ka mora dilemo tse 4. Koporasi ya Ntlafatso ya Bohahlaudi LTDC e tla thakgola lenaneo la Re Bontshe Lesotho le reretsweng ho ntlafatsa bohahlaudi ka hara naha ka ho fa Basotho ba nang le ditsebo tsa boqapi ba marangrang monyetla wa ho phatlalatsa nalane ya naha bo isa Maseru. Ofisi ya Diphatlalatso LTDC Mofumahadi Maditjhaba Kwetlisi o hlalosa hore ba ne ba memme batjha ba Basotho ho fana ka kgatiso ya metsotso e mmedi e le mokgwa wa ho kenela tlhodisano tsa hlahlojwa ke basebetsi ba LTDC le baithuti ba sekolo se seholo sa Matlale le Mkokweng LAT mme bahlodi le khampani tse tsheletseng lenaneo lena ba tla phatlalatswa tshebeletsong ena. Mofumahadi Thutwane Mothutwane Mokuane a hleletse kajano tshebeletsong e ntseng e tswela pele Maseru ya sehopotso sa bophelo ba mofu Mofumahadi Masediso Mokuane mo a itseng mofu o ile a fumanwa a na le mofetshe ka selemo sa 2024. A re batsamaile dingaka ho mo fumanela thuso mme le nakong eo mofu o ne a bonahala a lwanela bophelo ba hae. Motswalle wa mofu Mofumahadi Makabelo Ntshatsane o tlalositse mofu e le motho ya hlwahlwa ditabeng tsa kgwebo ka ha tsotlho tseo a di tsebang ka kgwebo haholo ya ho pheha a di rutilwe ke yena. Mofumahadi Mokuane e ne e le e mong wa bahwebi ba hlwahlwa ntshetsopeleng ya bohahlaudi ka hara naha mme o siya dikgwebo tse mmalwa tsa matlo a baeti. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang hore a pele fihlile ka metsotso e 30 ka Senyesemane.
1: Tlhokomediso ho bamamedi ba Seyalemoya. Re le Seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa. Ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba Seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road,

0: World Europa Maseru ka ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang. Ngola ka pa go ikopanya le mongodi wa legotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save on deals like Jacob's Kroning or Gold Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 299 maluti. Clover Buttrow Full Cream Modified Butter Spread, 500 grams for 79.99. And Baby Soft 2-ply Fresh White or Supreme Quilts Toilet Rolls, 18 per pack, any two for 249 maluti. Valid until 9 August. Only at Checkers, Maseru Mall.
2: Mamedi re dula tla mo setsong e supileng re feletse go gana ya rona ya pele ka rena neo lena la rotlo la taba ke mogahlelo wa bobedi o re keneng ho bona lena la rotlo la taba e re go ile ga bonye he mo sotho e motle se sala sala sotho le se polisa sala sotho di bile tipelong ya ho tshaya kapa tipelong ka kotloho ya ho shebana le taba ya dibetsa kapa ho tshwaya dibetsa tse seng molong kgweding yona ena e sa tswa feta ya phupu le selemane ka thupelo ena e ne tshwaretswe le ona go kwalwa ka bane ka setsing sa kwetliso ya sesole sa Lesotho ka bane ka setlhabeng sa thuate sebakeng sane se bitswang ka go ke Military Academy ya sesole sa Lesotho. Jalo ka ga re tseba he Mosotho e motle ya go sesole sa Lesotho le se ne se fane ka ditlaleho ka ho fapakana ba supa ha ba fumane dibetsa ka ho fapakana ba nne ba tlalele maqepheng a bona a di fe hore he ba le ba qetella ba di fa sepolesa sa Lesotho ho etsa dipatlisiso le sepolesa sa Lesotho le sona ka matsholo a sona se sebetsana le taba tsa dibetsa tse seng molaong le tse kenyeletsang le dibetsa tse ding ka kenyeletsa le tsona taba tsa dithunya me hape a parents re tsama le yona hlohlo ena ya Africa mo re go le se phiwentsele hore ho bile nako ya ne ya ho ska ba di thunya tseka tsa utlwa ka pa modumo wa sethunya wa ho utlwa hala se ho re tsama nye he hore dina ha di lokela ho fihlela tsona dipehelo tseno me ho be le nako eo di sengwang tsona di bitsa tsena tseo e seng tse di seng molaong ka mora hore he di hlahe e di bontshuwa ka magotleng a molao. Mme Mosotho e motle re lakatsa gore letsatsing la kajeno re tle re buisane jwalo le sesole sa Lesotho mme re tle re utlwe re buisane jwalo le Lieutenant Colonel Tau Tau ke yena he ke mookamedi lefapheng la dibetsa ka mane ka sesoleng sa Lesotho a tle a re tlhalositse ka thupelo ena kapa ka kwetliso ena eo sepolesa sa Lesotho le sesole sa Lesotho di bileng ho yona ha morao re tla buisana jwalo le sepolesa sa Lesotho re buisana jwalo ka diphatlhalatso Superintendent Thabo Mahae tabakgolo ke utlwa sepheo sa thupelo ena le ona e ne reretswe eng bomang le horena e tlo thusa ditsitsina tsa tshireletso sesole le sepolesa ka mokgwa ofeng mme ba tla bolella hape hape le horena ke bomang ba neng ba tshwere thupelo yona ena he Mosotho e motle ke dintlha tseo re tlotla re di phetsa hantle ka kotlo ho lena la re o tlolla taba ha jwale re le ka hore re hokahane jwalo le mookamedi lefapheng la dibetsa sa Lesotho Lieutenant Colonel Tau Tau ke yena eo re hokahanang le yena he ha jwale re tle re qoqe ditaba tsena he Mosotho e motle ka morao ho moo re tle re kamane ka sesoding sa Lesotho ha ke tsebe hore na ebe mohlomong na ha re mofumane nna ho etsala jwang re tle re bone rona na kya mfumana.

0: dinañ ci nel taw taw xëtir wone wona xam fu mëna kam wu manis bi xëk utul le di tabatina e xamna te li na holina la rutul la tabasar min sal sutum xatir nguna wa bu beedi me xé atlan tan ko gumedi sa ha di tabat si di ne pa été xëtir tre yo ku kana hante li na gëla ka ko pleri tabatina xam tagal ka ho ho ka hana li na ha ki ti wona xam fu mana kapa che regi ti rapote la hajinya ne fela ke lukse mona mona he mabi dua ka ke kotre tona di tabatina
1: kale ti tabina ya saha le mollo e bimba ka hawana mo itlaisa na haina ya mo shoshoting go bana e senya tsohle ka ofela di hlaisa di hlodilwe tso mo gara ba dimo a re a re fileng tsone e ba sotho go hle mo ba leng ga teng ha re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re ne na taba ena ya tlhaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
2: go laba letaba tsa bo dikgombo mona motho ga reka koloi license na le license ntho tse fetsa ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo mo o sosa naane le motho yo ore go a fela go na le kuno e fumanang kuelo wa ketela o ntse taba tsetse mme yena motho yo yena o reng ga e tsatabe tlhabisa ntlong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya mo ena kereche ba a tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi
3: re bua ka morena ya ileng ga ipha nako ya boitsuyo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batsotho a tshwara ditiselo a tshwara ditiselo tse amanang le naga ya di feta le sada o tla ba a betsuka ena ya kose o no to another development for sadec another development for lesotho a leka go tsonya maikutlo a ditsuteni tsa naga ena gore naga go nepa e Naba naha ya ntutu, ke kata maiko halise zwa mkuo, mkuchale, kondote kisika li kire. Kwe zapili ba hai hapu kaba batu melwa kure mwona hale. Mubani zwane mwono kuja hai ba, kini kombo zika harapu, kona kisika e papani. Kana sena tara zisi na wikula wana kisi mwosezi sa 1970. Una madre de agua, hay su atenda lento, hace sueña sin sol, atende cuando hay alancha.
0: Mamedi me tsotse rona ke ne le ho le shumela metso e me ga go fela tse ho rena ya pele ke nka tabatsa ka di ene pahala he ho re go ho kana ka katlego le Lieutenant Colonel Tau Tau mo ka medi le fa ping la di vetsa se soleng sane so to re ke re tla ruka ka thupelo ena e bile mo lo he e neng e palwa e ka mala ba ke ntse na tsi sa tswa feta ba ke nyetsa tswa feta he mo so to mo tla go kweleng tlatsena ka botebo re tle go amohele ka le tsheng ba ga jeno Lieutenant Colonel Tau Tau ka mo ka se soleng sa le so to ntate gana le wena
4: e dumela ntate
0: Khale bo ha re ithutile re se sole sala sotho le se polisa sala sotho di le tsa ba le thupelo ka pakotiso ka mana ka ma ahong ka pa ka mana ka sekolo sane sa kwetliso e leng military training academy ka mana ka se hlabeng ha go hlalosetsa ntate ka thupelo ina
4: ke a le bo ntate ke o ntumela ke tle ke tlhalose ka kotlolo ke lutang kenal tau ke sebetsa lo hona go laola lefapeng la dihlomo tsa ntwa sweng tsa Lesotho ka rona ina ya bona Lesotho ke sebetsa le Amsterdam Treaty ka hore ke mongwa ditsebi tsa hlweng ena ya Afrika ka kotlogo pa ba le ho ya motsama wa dithunya ka setana le thekisetsa ke re ka la 27 e leng kgodinyana ya fetileng sala fet 1 kapo di-fet 1 tsa kgodi ya bosupa ke ile ga ba le kwetliso

0: le sesora sa Lesotho le sepolesa sebakeng sa sesora se bitswang Military Academy. Ke ne re kwetliswa ke batho ba tswang ka ntle ho naha, e leng South ya Switzerland, tlasa letlole la Amsterdam Treaty hona Geneva moo. Mme ke bona ba faneng ka thuso ya hore re be re kwetliswa mofuta oo, e ka sitana le thepa eo re rekileng e motjhini o ne o bitswang weapon marking machine, e leng sesebediswang se ngolang dithunya. Ka ho tloha kwetliso eo e bitswe weapon marking machine. Ke hlalosa fela hore ka bokhutshwanyane bo boholo, rona re bo mang ka hare ho Amstel Treaty, ke hoba rona re le Lesotho re karolo ka hare ho Amstel Treaty, e leng mmoka wa lefatshe kapa mokgatlo o kopaneng ka sepheo sa ho laola tshebediso ya dihlomo tsa ntwa, ho laola thekisetsano e seng molaong kapa ho thibela thekisetsano e seng molaong, ho laola dihlomo ho thusa ho theola sekgahla sa dipolayano lefatsheng, e ka sitana le hona ho ela hloko dibetsa tse kotsi tse seng di rekiswa ntle ho molao le hore na di ka thibelwa jwang. Ke hlalose hore kwetliso ena ka ho tshwana, re kgannwa ke melao ya matjhaba ya ho ba le tseba tshebiso kapo hona ho maka dithunya tlasa mokgatlo kapo SADC le African Union le United Nations. Ke ditlhoko tse teng tseo ka bokhutshwanyane di bitswang di-protocols. Ho laola dithunya ho go hlokang ge le dinaga tse tlasa Geneva tlasa Amsterdam Treaty di tlo hloka tse latelang. Ge le naga gore re bone gore dithunya tsa rona di bolokehile, go na le taolo kgelekelo go ba le ntho e bitswang National Control System, e leng tshobotsi e reng thepa ya naga kapo dibetsa tsotlhe tse ka go naga di laolwa ka tsela ena. Ya bobedi ke ya gore re ntho e bitswang National Control List, yone e tlhalosa fela na ke dibetsa tsa mofuta ofeng kapo dithunya tsa mofuta ofeng tse teng ka re go naga e jwalo. Jale dire ba le ntho e bitswang Competent National Authority, ke lefapha le fe le lokisiweng hore le dise metsamao ya dithunya le theko ya dithunya. Re na le tlhoko tse dingwe tse tharo ka gare go matšhaba gore re na le tsona, mme re tswela pele ka tshobotsena goba re ntse re kenya taolo kapo ntho e bitswang Implementation of Amsterdam Treaty, e leng go bona gore re kena ka gare go treaty ka gore ge bona go ya sebetsa ka gare Lesotho. Sepheo sa kwetliso ke sefeng tate ka bokhutshwanyane ke tle ka hlalosa ya sepheo sa kwetliso gore ge re ake weapon marking machine, sesebediswang sene se ntse se le teng ka gare go sepolesa se le seng, se ile sa sebetsa hanyane empa sa emisa. Ke kopile tlatsetso go tswa gona lefapheng leo la Amsterdam Treaty Geneva gore re fe sesebediswang sa bobedi leng se motšhini o makang dithunya. Seo sona ka go tloa se tla sebetsa go maka kapo gona go tshwaya dihlomo tse teng ka gare go sesole. Sena se ka sepoleseng se beiwa maemong a tshwanang le sona sena se sesoa se tla sebedisa, mme se tla lokela gore dithunya tsotlhe tse kenang ka gare go naga di fiwe le tshwao go latela tlhopho ya SADC. Gona ge thusana jwang ga dithunya di nyametse kapo di latlheile ge tse bena di tswa kae. Kwetliso e tlile go banegile ga etsa ga ba le dipotso go tswa gona Geneva, me ba re hlokomisa ona ke batho ba feng ba hore ka ba sebedisang ba se ntse bana le taolo. Mme ke thepa ya mofuta ofo e ka ka sebedisang ho tshwara dithunya. Moo e ka sethunya ha ba se le Zimbabwe, Interpol ha se kenya motjhini mona ebe ya bona hore sethunya se na le. E le hore ya ka hloka sepolesa re sebetsa hammo le sepolesa. Re na le molwane re tlamehang ho sebetsa re ipapisitse le yona. Ho mantla ko re ga tseba na mosebetsi wa sepolesa nako o feng. Mme ka ho tloha ga tseba ho sesolo se tlatsetsa sepolesa moo hlokalang ho tlatsetswe. Karolong ya bobedi ke ya hore ho na le tlhoko boemong ba hlwahlwa ya Afrika. Boo re bonang dithunya di ntse di tswa di ya dibakeng tse seng re di bone South Africa kapa tse fapakaneng ka tsela e bontshang ho sena taolo. Mme motjhini ona kapa metjhini e tlo sebetsa ho theola sekgahla seo sa ho sitwa ho bonahala ona sethunya sa mofuta ona se tswa naheng efeng. Ke hlalosa hore ka hare ho Lesotho ka mona matshwao a tla bontsha ho sethunya sa setereke sa thabatseka sa mokgwedi ya itseng kapa sa motho a ikemetseng ya itseng. E tshwauwe e hlae hona e kae kapa e hokae selemo le selemo. Ka ho etsa jwalo ha re tshwara dithunya re bontsha hore ka hare ho system ena re tlang ho e sebedisa nakong eo ho mauwang sethunya system ka boyona e se isa di-marking tseno kapa tshwao leo le tlileng sethunya ka hare ho polokelo kapa ho database e e tla bontsha sethunya sena ke sa tautau wa thabatseka o se fiwe ka selemo se itseng se kene Lesotho ka lemong se itseng. Ebe letshwao leo le re na le lona le a bontsha ho sethunya sena se la sa kena ka hare ho system se ngotswe ka motho a itseng. Empa ke no bua ona letshwao na lona le reng hoba jwale taba tsa lona di a ikgetha. E bitswa traceability. Ke hoba selemo se seng le se seng naha ya Lesotho e lokela ho hlalosa hona e rekile thepa e kae ho kena ka ho naha. E ntshitse thepa e kae dithunya tse tswelang ka ntle ho naha. Empa ka tsebo e ntseng ke na le yona ke ya hore ho ntsha dithunya hona ha re na hona. Empa ho di amela ha di amela. Le polokeho ya dithunya, tukiso ya dithunya, e ka tsena le batho ba fanang ka tsona kapa ba sebetsang tsona tsatsi le tshabang le dikelang. Ho tswa a mareng ho ya mabotho, ho kgutla mabotho, ho kgutlela ka polokelong.
1: Ke a leboha ntate. Ntlha e nngwe gape ya go ketela pele re ya gwana, ke ena e mabapi le dithunya tsena o amme taba ya gore ho hlakola, mme re ne re utlwile ha o ntse o fanang ka tlaleho e ka ba ke mafapha a tshireletso sesole

0: kapa sepolesa dithunya tse senang kapa tse hlakotsweng dinomoro jwale ho tshwauwa ho na ha e tle oba ha o tlo hlakolea le ona ho lekala qetellang jwale le ya motšhini o le tenya ba ho hlakotswe ka mokgwa o jwale o kekeng wa trace ya bona dithunya tse di tswa kae e ne e le samang gobane jwale matshwao ona a tshwaileng jwale a se a hlakotswe.
1: Ke salose ka go tloa ntate ke a leboa go ka potso ya gago. Ka nnete go hlakwa go tla bontsha go hlakotswe empa go na le go ikgethang go sepolesa se tla tseba gore a re lokela go etsa tsena go fagalang go bona go ngotse nomoro 2, 3, 4 empa go na le go ikgethang ka gare go ngwalwa gong kapo makimisi tseo. Le ga o le lwalo ke salose fela ke leoto la go na la pelele la go leka gore control-e dithunya. La bobedi ka thuso e tshwanang ge ke na mokgatlhelo o bitsang electronic firearms register e leng gona o tlatla o kene mme ga dikene dilwalo di le pedi tla re thusa gore ka dinako tso sentho tsa gona re bone gona di bolokeile gantle jwang boemong ba matšhaba.
0: Ka nnete ga leboa. Ge le boa seabo sa gago tle ka lenaneong lena la rona ka gore beya re seding ka ditaba tsena ka nnete re tlameya ge ne re leboe go lokela re beye ge futso ditaba tsena tsa rona ke re tlotla re bua le sepolesa le bona ge tle botlwe ka letlhakogong la bona.
1: Ke a leboa ntate.
0: Ge le boile. Mamedi ke neng ke buisana le yena mona ga jwale ke Lieutenant Colonel Tau Tau mookamedi lefapheng la dibetsa sesweleng sa Lesotho ka thupelo eno e o babileng le yona. Gopola he gore naga ena ya kapa tlhwatlhwa ena ya Aforika le yona e ntse na le moralo wa gore ka selemo sa ntsha 2063 e leng agenda 2063 go be le taba yane ya go fedisa kapa ka nako eo dintwa di be di emisitse go tsitse tlasa mokgatlhelo wane wa go fedisa modumo wa dithunya e leng Silencing the Guns Initiative e leng ya tlhoko jwalo ke mokgatlho wa matšhaba e leng ya tlhoko jwalo ke dinaga tsena tse e kopaneng tsa Aforika gore ka selemo sona seo he mosotho e motle be di fitlhile phetolo. Gopola he gore ke moralo o ileng wa twe ka selemo sa 2063 go bo fitlhetswe ditaba tseno mmeile tsa tlatsa ke gona gaufinyane mona ka selemo sa ntsha 2020 ntse e le gore go bo fitlhetse tsona ditaba tsena tsa gore tshebediso ya dithunya ka nete bo sa utlwega le dithunya e tlhwatlhong ena ya Aforika mme le megalo e ntseng ba teng e ntse e le go fitlhela tsona ditaba tsena. Mamedi e rekisetela balafapa la ditaba ba tlo banna ditaba tsa senyesemane tsa metsotso e 30 ka morago gora ena ya pele.
2: Ka nnete taba ena ya hlaga le mollo e beng baka ga gona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kao fela ditlhaisa di tlhodilwe tseo mokana modimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele.
3: Go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho a reka koloi license na le license ntho tse fabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka jele bona ebe ba nna boitshwaro se bonyetlhe o fitlhela mo o sosa naane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang o ya re wa ketela o ntse taba tsetse mme yena motho yena.

0: ya se sole sa Lesotho le sepolesa sa Lesotho ka mane ka sehlabeng sa Thuati sebakeng sane sa sesole sa Lesotho moo ka re lakatsang gore re ke utlwe dintlha ntate sepolesa sa Lesotho le sona se bile le seabo mme re se re ile ra utlwa sesole sa Lesotho le sona se ile ra teka taba tsena pejana go wena mona ne re buisana jalo le Lieutenant Colonel Tau Tau mme ga bele re buisana le wena ka letlhakoreng la sepolesa ntate thupelo e e molemo ga kae ntate yona e ya go tshwaya dithunya le ona sebedisa ona motšhini o tshwayang dibe tsa dithunya
1: kana le ndale ke le bona ke mo sala go tsirile ga ga me sha ba ba me me me ke di se ndate ke pe ke tla ya go tsonya go ka go tlo bona ndate ya hore na go tlo kwa ke bo feng ke di se o ke ke ile le thosa polisa seng ke leng ka go lo mona go tsitse ke wa e no ya go tshaya dibetsa mme ke dilo tse masome a mabedi ka ofela tse di mono se tlhama fapeng a a fapaneng ka ga sepolesa sa Lesotho fera e le mafapha a sebetsana le taba tsa dithunya mme ke bontshe ntate gore le momamedi gore taba ena ya go tshwauwa ga dithunya ke taba ya botlhokwa gagolo gobane sethunya ga se tshwauwe le go latela marangrang a sedirisiwang ke mokgatlho ona wona ona o neng o tshwere kwetliso ena ke go bolela go sethunya la ka ba sa nyamela Lesotho mona ga go na le sethunya se tshwauweng ka letshwao leno le lokelang ke go bolela gore la ka ba sa fumaneya kae kapa kae go tla tlhaka go sethunya sena se tlhaga Lesotho ke sa ntate mpho mosala e le ngwe ke bona botlhokwa bo bogolo gagolo bono ba gore ebe dithunya tsena tsa tseba gore di tsebagale gotlhe mo tla fumane ya gona teng ke gola ke bona botlhokwa bo bogologolo ntate
0: eenda
1: aena
0: ka nete ra leboa se polisa sa Lesotho sona ka kotlologo mohlhomong se sebetsa lona mafaphana a tshireletso o sentse se lwantshana taba ena ya dithunya tse e seng molaong mohlhomong ke utlwa gorena taba e e tlo thusa jang go fenya kgorotso ya dibetsa tse tse e seng molaong tseo ka nako nngwe mohlhomong dinaga di e qetelele re ga se gole naga ya Lesotho dithunya tsena di fumane ya ona teng le ga e sa etse dithunya Lesotho fela di fumane ya teng jale ba dinkake bane ba tlabe ba le Aforika Borwa dibakeng tsane tsa ditutumendio tsa ditlolo tsa molao e be e kenyetsa Lesotho metsi ka moye ditaba eo go tla thusa ga kae go ba le tsona ditaba tse
1: kanete ke lebile agolo ntate wa ka gore na taba ena ya go tshwauwa ga dithunya e tla thusa golo go kae empa pele ke qala ke ya go yona ke arabe ena ya gore jale Lesotho le tla dula le koswa ka gore dithunya di fumaneya go Lesotho le ga Lesotho le sa etse dithunya empa jale motho ka botsa go tsa potso ya gore na banna jale mona mo di etswang gona teng ke ebe di dila tsa tloa jwang gore ebe di tla itumela se di le Lesotho e le gore wa bona gole gona re ketelela re ipotsa gona gantsentse batho ba ba etsang dithunya go tla jwang gore dithunya tse tse ba di etsang di ketelela di fitlhile matsong a Basotho ebe ba di etsetsa go ipa Basotho Basotho ba tlo wa re bolayana ka tsone e le gore wa bona gore ga ka ga ya mono e ya bataba ya go supana a re ga olokile go be jwalo o e leng taba ko go dithunya ga di seng molaong kapo tsona tse molaong ga fela di sebedisiwa gampe taba ke yona eno mme potso ya gagwe ke gore na re bona e ka taba ena ya go tshwauwa ga dithunya e tlo re thusa gagolo go kae twantshong ena ya dithunya tsena tse bang matsong a fosaetseng jalo ka letlhalositse gore ntho e kgologolo mona motshwaong ke gore le ga ka ra fumana sethunya matsogong a sele ga fela e le se molaong go tla tlhaka gore na ke samang seo e ka nnang yaba le a se kua matsong a hae.

0: utlwisitswe matsong a gae ka bona botlokotsebe kapo botsedi ba molao bao ka nako ngwe e ka nna yaba se utswitswe kapa motho o bolaiwe yaba o nkelwa thepa ya gae mme taba eo yona e tlo go thusa gagolo gore jele re tseba gona ga tse re di fumana re tseba gona tseo e leng tse nang le beng ke di feng tseo e kana yaba jale ke tsantse ke leng ka dikgogwana ke di feng e leng gore jelo ka ke bontshitse e tlo go thusa gagolo go feta ga jale ga re tse re di fumana ka sekgatlha se segolo re sebetsa le mafapa a mangwe a tshireletso se ntse re di fumana fela jale go sa tlhake gore na ke tsa bo mang di tswa go kae e le mo boemong bona re tlabe ge a tle gore ge bone tse tswang tse nang le beng motlhomong motho wa le go tlhaka le gona di bile matsong a sele ga o ne go e tsala jwang ke gora nate ke kakaretso ya gore na taba ena e bonala e ka e tla re thusa jwang taleng tsena tsa go lwantsha dithunya tse se molaong ka ga bonala
1: ka nete ra leboa superintendent Mahai mamedi ke ile ka buisana jalo pejana mona le Lieutenant Colonel Tau Tau jale re buisana jalo le Superintendent Thabo Mohai tsa ofising ya diphatlhalatso ya sepolesa sa Lesotho ka tsona ditaba tsena tsa thupelo ena e ebileng molemo mme nka lakatsa go le wena o tle o ke ene o botse dipotso kapa o tlatsetse ditaba tsena setšhaba sa Basotho se se boko ka taba ya tshebediso ena ya dithunya tse e seng molaong motlho motho tla re le tse molaong le tsona dintse se le seboko ka tsona gobane bale di rinya batho Basotho ba fela ke taba ya dithunya mme ke taba eo naga le yone lokelang go enkela dikgato taba eno mme ke re le wena o tlo o kene mamedi wa ka metsotso ena e merago e setseng fetlhe re bone naga ka utlwa seabo sa gago le wena na sepolesa se lokela se sebetse ditaba tsena jwang o setlhatlhelele ka malebela jale le utlwa gona dithupelo tse ka ntsena di botlhokwa ga kae ore naga le yona ebile kgotso tate ke ntate mang o kae
2: ke pusetso kgaboele
1: tate pusetso ke a amogelang tate
2: ka nnete ke taba tse monate tsena tseo di neng di kopanetswe ke sole ke sepolesa ka nnete ke le motho ke ishapela matsogo empa fela ke ile ka ke utlwisise moo ntate ya bontshang gore wa pele ke ya gola moo wa bontshang ka gore sesteme ko gona batho qala go sebedisa mme o bontsitse gore motho wa ka ntle go naga motlhomong ya Namibia ga sethunya se utswiwe sa Lesotho o ba tla kgona go se sale go tlhaloganya gore seno tsona ke sa Lesotho jale potso ya ka e re na sesteme ba e kopanetse e le dinaga kapa ke sesteme ya Lesotho fela na ke lebogangta
1: ke lebileng dateng le ena a kgetlhe re mo amogele mamedi nomoro ke 59933 ke yona nomoro ya mahala yo o ka wa kenang ka yona go lena la re o tlolola taba mme ke a omemahe ke yona se re na le ntate pusetso o ke ene kgetlhe ya go utlwe le wena o beele seabo ditabeng tsena saletso ke metsotso mmedi jale pele re lokolola jalo Superintendent Thabo Mohai mme ga lokela kgetlhe go nke le wena empa ya ga balesiko ntate Mohai e re re tle re gotlele go wena o tlo tshwaela ditabeng tsena nnete di bue ke Lieutenant Colonel Tau Tau a neng a tlhalosa jalo gore gantle ditaba tsena e ntse e le goko ka marangrang ga ope sethunya ke sena motlho mongwe sebe se tsebagala gona ke sa mang wa go kae jale mamedi wa gona o batla go tseba gona motlho mongwe taba tse go tla ba bobebe ga kae gore di fumane le gona gona ke tla be e le system ya naga ya Lesotho fela kapa ke ya Interpol ka o fapakana jalo ntate ko kena go yona
0: ka nnete ke lebile gagolo ntate potso eno ke ya botlhokwa empa jalo ka re se re tlhalositse gore kapo e wamphato a tlhalositse gore di kena marangrang marangrang ana ke

0: aya ne he me bana ke a ne le tsana ke mo khona go tla go ba go pere go ha o fumane ya mohlala ke batla tsa mohlala bona bo mo ikang le u le ba iswa sana mi bi ya mona ha o ke no ma randa nga tsa bona ro a se na ke sa mang wa na mi bi ya kwana ha se sa le shutu mona ke no mo re ma ranga nga re bua ka ona ndate ke a tu a ne hi le tsana ka ba ya go ne hi le tsana
1: ke lo re jo ona to no lo fa ka go tla ba tseno di tla le ha bo be bo le ba superintendent Mohai re fere di taba tsa bona
0: ka nne nda di ke ya le bo wa ka mpa ka fela ka le tse ke le sponsor sa le shotu rona le le bo wa ka o khetlwa monyetla ono wa go ebeneng teng re o fuwe wa go ba kotiso ye jwane ya go o tseba go sebedisa motšhino ono wa go tshwaya dithunya gobane kele taba eo ke tlile go thusa gagolo gore dinyeng tsena tse re ntseng re di fumana gotlhe mona ka rona ga re sele metšhini e jalo e sebetsa systeme eo jalo kapa marangrang a jalo a gokagane o tlo ba go bebe go se tsena dinga tsa ntse ke di mana mona ke tsa bo man ba go ka le yona taba ya ne ona e be di be di tsa go ya go be ba tsona go di be go ja kwa no so ka nne re re re bua e ka ba a go tsena ha ka re nda bua
1: ke le bile ntate
0: ke le bile bona ntate
1: o me di yeno ke bisana le na he ke superintendent Thabo Mohai o tswa ofisi ya diphatlalatso ya sepolesa sa sala so to ka nne ka yona no tuina e ditaba tsena tsa bona ge di beya gotlo gona mona ge di beya gotlo gona mona tsena tsa go tshwaya dithunya ka thupele ne ebileng teng ge tle re potla ke ge mathele ka mane ka thutamodi ge tle re fumane tlalego ya boemo ba legodimo re buisane jalo le thabileng phagama ke ena ya tlhaga beha leseding ka boemo ba legodimo pele re arogana lo wena re tipetipe sentse ba bolipi ba lepa le bona gore ka nna ya ba motlhomong o tla ba le go kgethega ga letlhwa nakong e tlang mohomong bekenyane e tlang na ebe o tla ba bjalo empa he ba tla re fa le go bega leseding ka tsona ditaba tseo he mosotho e motle go lena la re otlolola taba seremeng sa lesotho ke lenaneo le ntseng o le mametse mme ge tla ka bolepin jwa le ga ditaba di le tsena ge tla ka bolepin ga ditaba di le tsena manaka a dumela he gore re nke tlalego ya boemo ba legodimo ka mokgwa o potlakileng fela ge fumane mphagama wa mphato ka mane ka thutamodi a re behe leseding ka tlalego ya boemo ba legodimo re tle re mo amogele wa mphato re letle ko amogele ngwaneso re tle go utlwe taba tsa tlalego ya boemo ba legodimo
2: ke a leboa tlhe ntate ke kopa ke o dumedise ke dumedise le bamamedi ba radio lesotho ke motsheare wa letsatsi la labone mme re bona ga legodimo le hlakile mme go batla go le magareng empa go phodile dibakeng tse di tse ka maloting ga dibakeng tse dingwe ka maloting e tlile go ntse go batla ga re ya re lebile bosiu jena re lebeletse gore legodimo le dule le ntse le hlakile mme go tle go be go tle go phole dibakeng tse ka mabalano fisa go bata empa dibakeng tse ka maloting go tle go bate gagolo mme re lebeletse gore ka mabalane ka mona maemo a mogatsela a ka tloga go dintlha tse tharo ka godimo ga o le thogisa mane go ntlheng e le nngwe ka tlase wa ga o letho empa ka maloting a tla tloga mane go ga o letho a theoele dintlha tse nne ka tlase ga o letho e leng go tla nne go bate gagolo ga re sheba tsatsi na o sane re lebeletse gore le nne le hlake ka melatsitsi mona le mane mme go nno be magareng go isa batla futhi futhumala dibakeng tse ka mabalane empa go tlo o phola dibakeng tse ka maloting ga e le moya ntse re lebeletse go tlo foke o le bobebe o isa o be magareng tlhale bo ya bophirima ga re shebela pejana teng bona ga maemo a melatsitsi a ka ratela letsatsi la motsobelo mme re lebeletse go thapa maletsatsi la sontaga go isa mane phirimaneng ya teng re ka bona ga lethubula moya o batang le re etela ka go naga ya lesotho mme le ka re tlisetsa maemo a batang bosimo bo ba sontaga e ka setana letsatsing la mantaga motlhomong isa letsatsing la labobedi ka monyetla wa mafafatsane mo nalemane e ka setana le go kgethega wa lehlwa dibakeng tse phagameng gona letsatsing leo la mantaga e ka

0: tsala botsing bo ba sonta ka mo khogine tsala tsa ba medical thing ke a tshepa ba tla ba lotsa tsile mona ke
1: a le bo mo leso
0: di khomo
1: ha ya tantate mamedi ke yona mo sana lena he ha jwale ka nete ka ditaba tsena he mo sutheng motle tsena tse bo hlokwa tsa tla le go ya bo mo ba le go dimba sentse ba le pa he o khubile mahatsala ke diwo mafelo a beke e ho qala ha beke beke tla nge mo sutheng motle wa ukwa hiba e ile ka go tla hle ho phole mme ka nete ka yona no pina le na ja re fega ditaba tsa rona tsa ka tino le nane ndi na la re o tlolla taba tse o di ndile tsona ho lena la re o tlolla taba ke nehelano ya morego wane wa sebapala o kilingwalo di kemo tsinne ho tloa ka selo sa di tse pedi ma shema mabedi a metso imedi ne le ha o qale ya me ya ba wa phethelwa ke le hone ho nehelano ka ona e re tsa tsinda ma bana ka bana ka sebapala le go tlinda mathomo ka bana ka tosi me se tshaba se tlai mona menwana ka tsona ditaba tseo hetsa go boloka tikologo le gore le magulo ditaba tsa metsi ka ofela di ke empa ba ntse ba una molemo le bona ka go boloka tikologo jwao me ntlha ya bobedi he mosotho e motle re ile ra buisana jalo ka thupelo ena e tsiditsweng ditho tsa sepolesa sa Lesotho le sesole sa Lesotho ka bane ka setlhabeng sa thuate mme ile ya kwalwa he thupelo eo mme ba re tlhaloseditse molemo kapa melemo ya thupelo ena kenyeletsang jalo le thepa ena ya go tshwaya dithunya ntse e le ona go lwantsha dithunya tsena tse e seng molaong he mosotho e motle ke dintlha tseo re di fumaneng ka kotlole go tswa ka sesoleng sa Lesotho le sepoleseng sa Lesotho ka fumana tlaleho ya boemo ba legodimo ke mpha mosala ke sebeditswele le wena ka kene ke le mogomua ke le molomo wa bomphato wa ka he ka kotlogo he ba ileng ba mthoma gore re tlotla go beela la kajeno boleng kgopotso phabela botlhagising ba lena la re o tlolola taba ke ena he ya tlhagisitseng mme re tlhophiso lefapheng la ditaba le ditaba tsa mararo tsa seemo ya sa Lesotho ka metšhining ka sebetsa jalo le tlotliso kote le mogakane mokiki ke bona ba ileng bang go kahanya le wena he boleleleng ba lenaneo lena se re tla kopana gaso e otlodileng ka bane ka gafoso letsatsi ebile re tseba he gore ke mokete wa go gakola selemo sa temo he mosotho e motle mona motlatlheng go nne le yanoe ka yona thepa ena ya temo mme le ka tshebetso ka kapa ke re ke morero wa mmuso ka tshehetso ya banka ya poso he mosotho e motle tse di tlatlhe di etsa letsatsi la o sesane go gasetsa ditaba tse tloa ka gora ya borobong a e fetile ka metsotso e mashome a mararo go isa go phephetso ona mosebetsi o wa nehelano ya thepa eo e mosotho e motle kopana lo amphato dimpho ka bedi go la rotlo la taba ya letsatsi la go sesane re se re ne le hetsana jalo go le ka mana ka hafoso mosotho e motle ke ba le mabedi bo monate ba mananeo a tlatlhatlhamaseanomo ya sa Lesotho.

poloke ya mosisi le gore matshwana bogolo tla be le ama nang le taba ya senya mo le gore mosisi o fitlhelela motho wa ntate a ka utlwa sa tlhoka gore ontsha go ba le mo ntse na le polokelo yo nonong e be go tlo tla ka ba le setlhopha sa matshwana nang nakong eo le gore mosisi wa tswa e be re boela re na le setlhopha sa matshwana nako e le gore mosisi ntate o tseba sa ontshiti e le go jeka mogaa go motho wa ntate a tswa ntsha metsi. Ha re bua ka matshwao e motho wa ntate a ka bona gore bothata e ka nna ba se bo le teng o tla tlameha o lokela o tla

tlameha go atamela seteng. Ke mane mo reng, ntate o utlwa sa tlhoka go ya tšhelete kgafetsa le kgafetsa, mo o ka reng teng motlhomong ka godimo go makgetlho a robedi nakong ya letsheare, kapa ka godimo go makgetlho a mane nakong ya bosigo. Ebile re lebeleletse go bosigo ke nako e ba mmele o phomotse, mme motho wa ntate o ntse a sa nke metsi go re taka lebelela gore a ka mane neng re a fatlha mo godijane a ngata. Empa o bona letasa maemo a jalo a ntse a tsoa.

0: ngakeng ka botsi mata ba yete gore ifile botata ke bona abe a fumana kalafo e lokelang.
1: Ga ka tswela pele ntate.
0: Ke a leboa mme. Tsena di ka etsagala ge tsala ka taba yano mo ditseng polokego ya mosese ga e sa etsagala ka tsele ntate yana ka lebelela ka teng ganggang mosese ya o le teng fela e se ka ka ya lontsha kapo bona o sa ya gangata. E ka etsagala nakong e bankakolo ena ya mmele e leng senya e le gore ke yone e tlabe bolokile mosese. E ka ba e na le dikokwana koo. Dikokwana tlhoko tsena tse bang dikene go latela ka tsela e nang mosese le soba le molamuna le lona ka di ata kena ka tsamatsa ba tswelwa wa maataba ya senya. Kwele ga di le ka gara senya ka mo di etsa gore senya se se ruruge. Nako e bang se ruruile ebile se ka ba le ntho e re reng bore ka ba le mphe ka maqeba. Senya se se sena gore se ka nka mosese nako e telele. Boteng ba mosese fela ka mono o se o bakela ntho ya gore ga se sa ikutlwa gantle mme se tlhoka go ntsha eng kapa eng e bange teng ka go sona. Ke mokgwa ntate motho wa ntate a tla re nako nngwe le ngwe wa mosese o qala ka o bateng fela se dile kang ka lo ntsha gaga. Ebe re re le nako e bang senya sena se goruile e le gore sebaka se e le gore mosese o boloka ka teng se batla se se fokola go latela o be lelega le na lateng le se le batla le le teng le gore le nka sebaka se seng se e le gore mosese o ka bo bolokwa ka teng. Ga re etsa motlhala ebe re re motho wa ntate o ne a ka boloka ntse re amanya le lekgapo fela nepo e le gore nako e bang jale se le go goile lega lena la senya o sa tlo nka ntse ka tlase o moo le gore molaetsa wa nose o tlo fitlha ka pele o feta nako ya neng a lebeleletse gore jale ae o ka lo kgala kapo o ka lo ntsha metsi. Ga re feta eno mme ya dikokwanatlhoko re tla bua ka taba ena ya mona mo seng kata mona mo gare re na le setlhopha sa bobedi sa go ntsha mosese gore jale o na ke bile le molaetsa empa jela ke sejamane ke bua gore se tlo tlhoka gore ke kokomose le gore o setswa ka thata la molaetsa o le teng kafa ebile o tlhoka gore o nne o eme ke boele ke kokomose gape ne le mosese o tswe e le gore sena se bakwa ke taba yo re kareng go bile le go ruruga wa phati ena ka go lena mmele re reng ke prostate mme yona e ka neha tlasa dintho tse tsa go tse kgolokgolo mo e leng gore re setse boile ka dikokwanatlhoko. Prostate a re sheba e ka tlase go senya mme e tshwere tsela e na mosese o tloa senyeng a fitlhelela o tswa mane molamong tsela e ne e feta ka ga prostate e le gore nako e bang prostate ya goruga mme ke yone e tlotla etsa gore tsela e na mosese e kwalege. Ebe re re motho wa nthate ke monamaatla a re wele gore ke ntshe mosese ke se ke tlhoka gore ke kokomose nako ya kokomose.

la tswa mane molamong tsela ene e feta ka ga prostate e le gore nako e bang prostate ya go gohamme ke yone e tlo tla etsa gore tsela ena mosese e kwalege ebe re re motho a nthate ke mona maatage o ele gore ke ntshe mosese ke se ke tlhoka gore ke kokomose nako ya kokomosang e le gore o etsa gore pressure e bule prostate ebeneneng kwona mosese o tlatswa mme go kokomosa motho a nthate a ka tlose kokomose mohlomo bo metsotso e mmedi e le ruale o fitlhela o latela go na le nako a tla tlhoka go a phomole a boelang ke matlaga e le go nakong ena kokomosang kona a o kgonang go ba le sefutho seno sa gore a bule prostate e le gore ga e se e sa etsagare ke mona maatlage ga e sa bule ka tsela ke lebeteletseng ke yona mona maatlage mosese o tswa ka thata kapa mosese le gantse ke dula ke kuleka ka re se ke qetile empa go ntse go na le molaetswa wa gore go na le letlho le e setseng kapa bale o se o sa tswe ka sekgatlha seo ke neng ke

0: sa go bona le letho le setseng ka pa bua le o so sa tswe ka segatla so se keleng ke lebeleletse ka teng e tla boela e re disa le mane mo rereng ke le nako e bang prostate e ne e setshwere mo sesetsena nako e ntate a neng a sesa nako e bang go a phuthula e o sa nkile qeto wa katse ke tla boela ko ntsha ne nneng a se ke nkile mane e bo sa bona le go thodi le tse le le teng bo bodikgwedi kapo e mongwe a tsebo ga a nna la gore ke tla tlwelela metsotso e me kae ke ntse ke le mane sa keng ke a tsewa tla boela go ba le le go thodile e tla ditsha ka bolona. E le gore nako a neneng e prostate e taba bale e se e ntsha mosesong e se e sa e ka molaetsa o fiwang dikarolo tsa ntate tsa botho gore bela ntshe mosese e se le nako e bang fela e tlogore ga a dula kapa nako e bangwe a phomola e be mosese o ne o se o tswa mane mono o tshwerwe ke prostate o se o sa tswe ka gara sele e le gore o ne ke o ne a tlo ta tswa a sa rema mo motho wa mongwe a tla bang montsho gore ntate go na le letho le thibanyana ke lena mona la metsi mme ga ke tsebela e go fitlhela ga bua le ke santse ke sa kile gore na e be ditaba tsena di ka ba kwa ke eng
1: tlhakile ntate
0: e be re fetela gore na ditaba tse ga di se di sa elwa tlhoko kapo di se di sa alafiwa ka tsela e nepagetseng motho wa ntate a ka tlelwa ke eng nako e bang mosese o sa tswe go latela gore na molaetsa o fitlhaneng e le gore o so ba ka gara senya nako e tileng go re tlisetsa dintho tse re ka reng ke mantlwana a senya e leng gore dintho tse tsang mosese tsena tse re ka reng ke dintho tse mpe kapo ka dibitso la senyesemane re reng ke di-toxin di a ipopa nako e bang mosese o ka dula nako e telele ka mono lesile e etsa ntho e thata e balelwe e le gore e lewe le re tlo boetsa le mpefatsa dintho ka gore le nako e bangwe sa tlhile a tlhoka go sesa ga le ka la dula mono mo mosese o tlamehang go tswa le teng le tlo fitlha le kwala e beile taba ntsha mosese jale e ba thata le go feta e be le baboela le tlhokofatsa le senya ka gare le tabetsile e le ntho e thata e bangwe jale le kene ka gara karolo ya mmele yo rereng ke bonolo nako e ntse le le tsamaya ka gare ka mono le ntse le ama mabota kapo lega le nala a senya e le gore o setlo fumana gore ntate motho wa ntate o sa ba le matlheo a dula a na le botlhoko bona bo re tlabe re ketla sa mogopo empa e le ka gare ka mane go latela gore na senya se go kae ga re se batikabolo tsa mme mme ka o tshololo ke kopa gore ke tle ke tataiswe ke dipotso tsa gago ke tle ke tataiswe ke dipotso tsa bamamedi ga e ba taba tsaka di tlakile
1: ke a leboa ntate e be pakeng tsa bontate le bo mme lefu le latile gagolo go kae
0: lefu lena le batla le atile gagolo go batho ba bo mme ga boemong bo e leng gore ke taba ya dikokwanatlhoko bana ka too taba seba tsela ya bona ya mosese tsela ya bontate nakong e re ka reng dintho tsena ditota di kena gobane ke dikokwanatlhoko tse motho a ka di fumanang dibakeng tse bang ke a golelano e leng dibakeng tsa setšhaba re ka ra bua ka bo ditšhelete makgwaneng gagologolo so motho wa mme tsela ena ya mosese kapo go bulea go go fitlha senyeng mole e batla e le khutshwane gagolo mme o na e fa monyetsa wa kokwanatlhoko go nka nako e khutshwane le sebaka se se khutshwane go ka fitlha ka gago seng mo rereng jwale senyo e golo e tla febe gona teng empa motho wa ntate e batla e nka nako e tilele go leng gore le pele di fitlha ka gago seng yaka ithumana se tle a la ka ya ntlwaneng e ba fitlha e etsa gore dikokwanatlhoko tsena di tswe empa boemong bo e leng gore matshwao a bakwa ke taba ya boruga gago a neya gwa prostate e tlile ya mabontate fela gobane prostate ke karolo ya mmele e leng go bontate ga ke tsebela e be ke akabetse potso ya gago e le gore ga ke e beaka bokhutshwanyane ko gore nako e bang ke ka bakana dikokwanatlhoko e batla e atlile gagolo go batho ba bonne o latela tsela e nomong e le gore dikarolo tsa gae tsa mmele di ka teng go feta go bontate empa ga e le taba e e tsang ka go bakala go a neya gwa prostate ke tlile ka go bontate.

0: nako ya hore e hole ka tsana tse hodimo ha ntse a santse mo setse a ntse a boloka mo setse nako e teleng le go tla ba bule molaetsa o seng e borate ke maemong e le hore ha ke hloke ho ya ntlwaneng ebile ke a tseba ba senya sa ka se tlo ntumella hore ke tshwara mo setse nako e teleng ke tla bontsha ke fitlha hae lapeng le go boleleleng ba letsatsi dikokwanatlhoko tse bang di rata mo le mokedikedi kapo mo le mo setse jalo dibaka tse le godimongoro e tlo ba le nako le sebaka se nepagetseng gore ebe e ka ikatisa e re le nako a tla ba lo kgala mosese kapo nako a losese ebe go se o na le tse dingwe tse e tla salola ka mono tse e tla baka tshenyo
1: yo ma maerong sa masalesotho e leshomele metso e mmedi metsotso re ya re lebile goreng ya boraro mme na ntate moraganye go na le boemong bo o ka tlhokagalang gore e be motho o etsa operation
0: maemo a jalo a teng mme gagologolo ga re sheba ka letlhakore lena la bontate batho ba bontate ge le kapo re le basotho itse ga o bua ka taba ena ya prostate e la tlala e tlhatlholwa ka tsela e le gore go batho ba bontate e ne sa ba utlwise monate go gane o lebile ba sa itsa ka kokele e le bane otho o tla kenya monwana ka morago e le go bua gore na taba ena ya prostate e ga kae ebe nako e kgweleletse nako e telele le bana ba na le tshabo e o fumana gore prostate e nako emong bona ga ya gola e le bane e le dikokwanatlhoko kapo e le thibelelo latela golo empa e se e na le ntho e ne e re tare ka sesotho ke kankere kapo cancer ka senyesemane maemong e bang e se na le kankere go latela boemo ba teng e na le di-stain kapo megatlhelo mme go tlo fumana gore go na le mokgatlhelo e le gore ga e le go bona go thaletse ko gore motho a ntate a tlae operation e le go ketla boemong bona karabong ya gore go na le maemo a jalo wa gore ka fumana taba ena e se e tlameya gonne e le gore kankere ena kapo mofetso ona o tlo seka a fetela dikarolong tse dingwe tsa mmele maemong e le gore e netefaditse gore ntse ya mme setho seno se iwalo fela le a mang a mabaka e leng gore nako e ba motho a ntate kapo wa mme o sa ilena keng o tlo fumanwa tlhagolo e se e le gore fela go tlobe le operation ka sa mathata e ba ntate kapo motho a mme o tla ba ile ka ona ga keng
1: mamero sa masalesothotlhe e leshome metsotso re ya re lebile goreng ya boraro e bangwe na le potso nomoro ke +2665993+2665993 dadamo gaganye jale boemong bo motho a seng a sa isa boemo bona setsing sa kokelo ka nako e be ditlamogao e ka ba dife
0: ke a leboa mme nako e bang di motho wa mme kapo wa ntate o sa sa isa boemo bona ngake re sheba gore ga re bua ka tsela ena ya mosese e na le dintho tse o rereng go na le tshebedisano mmogo e le gore tlabe bakwa ke go buisana ga ditho kapo kopano eno e di nag le yona dikopanyo tse ntho tse e ka nne tshabo e le gore ga sa sa ngakeng e ba dikopana tlhoko di ne di ambe senya fela re tlo di fa monyetsa wa gore di tsamaye ka methapo e bange teng go ya dithong tse godimo tsa mmele mme re ya dithong tse godimo tsa mmele tse e le gore di na le connection eno kapo kopanyo eno le senya re tlo tla re bua ka taba ya diphilo e le gore re ntse re fa monyetsa wa gore dikokwanatlhoko tsenanang di pharalele le mmele mo e le wa morago ka mona mo e le gore ga re sheba sebaka sa diphio mo di leng teng o tla batlhele ya bolela gona teng e le gore le botlhoko bone ba letheka le ka morago e be bo ba teng kapa kokwanatlhoko e nako ele e pharalele e be e theowe go motho wa ntate e tlotla e ama taba ya ka bo ditapoleng nako e bangetse ya mme ka ditapoleng e le gore ela e mpefatsa ditaba le go feta ka gore ditlamorago tse dingwe tse le gore motho wa ntate o sa tlo setlo raka ba le bana gobane taba eno e tlotla e ama bophelo ba gae bo botle tabeng ga re tla tabeng ena ya go ba le bana ka go tshwana le motho wa mme nako e bang dikarolo tse e le gore di ameya tabeng ya gore motho wa mme a ka ba mogatšhane jole di tse di na le dikokwanatlhoko tse ileng tse le boemong bo bobe yago ntse tsa mataba a gae ya gore motho a mme a ka ifumana a sa itshwetse kapo motho a mme a ka fumana a na le menyetla gore ga a sa tla ba le bokgoni ba gore a ka ba le ngwana ga fela maemo a jalo a ntse a sa alafoi ka tsela e nepagetseng.

0: ebe ha ke tlile be ke a ka bile botsa ha ha ntle ne ho no tsona le tlo ke ke le hopola ho re ka tsaya ka lo
1: pelo tsaya ku tla hore na e ka tla be mbo leng hore ha ba e hle di karolo tse ding se di amele ke taba ya tieho ya ho potlakela sitsing ebe boemo bo jwalo ha bo sa phekoleha ho hang kapa le ha ntse bile le tieho bo ka phekoleha ha bo fumane kalafo ene paitseng.
0: Kalafo yona mme e tla ba teng le ha e le hore jwale nako e bangwe so diehile e le hore le nako ya hore kalafo e tebile maemo horeng motho a ntate kapa motho a mme a ka ikutlwa le hantle. E tlo batla e ba telele, e tlo batla e ba le ditieho tse ngata, e tlo batla e nka matla a maholo le kelellong. Ba qetellong ya letsatsi mme kalafo yona e tla ba teng mme tshepo e ntse le holo hore pholo e tla ba teng empa bele e tlo nka nako e telele.
1: O hlakile o ka tswela pele.
0: Ke ne ke re maemong e bang ditaba tsena di tliswa ke hobane dikokwanahloko Mosotho a ka ipotsa hore na ebe hobaneng a tla tlameha ho jwale ho be le diteko tsenana. Ho na le maemong e leng hore batho ba bo mme kapa batho ba bo ntate ha ba tseba ba lla ka hore ebe ho so ba le bo botsikinyana kapa eng ba ka fuwa ditlhare feela. Re na le taba ena e seng e nkile mojao haholo lefatsheng ya taba ya dikokwanahloko tse seng di sa phekolehe. Ho latela hore na e bo sebedisitswe ditlhare difeng. E le hore bona hore fa monyetla hore re etsa diteko tsena kaofela e le hore motho a ntate kapa motho a mme re se re ha re o fumane kokwanahloko. Kokwanahloko ena nang le bitso la yona ke ena kapa ke motho a ntate a jwalo. O tlo tla a nka matsapa a seng e le ho nyolla menyetla hore tlhaga sebelo se o ne o tsweng menyetla e batla e lekana hore e ka se mo phekole le ho mo phekola. Ena o etsang hore a tla nyolle menyetla hore setlhaga sebelo se ka phekola mme kapa ntate. Ke lego hona go qobisa re di rentse re le ka ho ala fa taba yena nang ka taba ya ditlhare fela ke se di tlhare tse o bile le nete fa tswa re ka tsa phekola ntate le tenga sa ebo mmba hore mo di ka panga ga e tla le bona ntate ka bonne ya ba e tla be se na ditse empa e le hore re hloka hore taba yena nang ge se be tse di le na le bopaki ba hore se tshwese dina nang se bona la se a me di motho mo getse mahlala ka senya le prostate ya ntate bonala ya mei e le go bona o tlo re fa gore e re le ntse re bolaya dikokwanahloko ra tseba gona re tlo etsang go bona gore tholo e ba teng le ba maqobana sa re teng ebile re ntse re sebedisa setlhare se e nepaetseng go ka bolaya kokwanahloko e jwalo.
1: O hlakile ntate ya potso ke na mme o re boemong ba reng ga re o ya toilet ebe utlwa bohloko bao a sutwang go iphapanya le mosesona o tswa ka tsela e mo utlwisang botlhoko to a point where by neneng ga o tswang le madi ebe e ntse e le karolo ya matshwao ona a ntho e re buang ka yone.
0: Go jalo nna ke kopa gotle ke katlisa gona ka tsela e jwang. Dikokwanatlhoko jalo ka retulo di tlotla di ama di ka ama tsela e na mosese kapa tsatlha tsa ama le sona senya ka bosona. Mme go di ama gore fela di tla tsa di batla ntho e ka maqeba tseleng e na mosese kapa le ka ona ka ga seng e le gore maqeba ga tlala sa le teng fela batho o taka taba ya madi a teng boemong bo jwalo e le gore motho a mme kapa motho a ntate ga sesa but boemong bo e le motho a mme jalo ka bo o tlo tla a ntsha mosese o kopantse le gore jalo go sena le madi go tswa maqebeng ane kapa go phusuleng gwa ha tsela ena mosese kapa senya ka bosona kapa e re ha o ka tswa madi ebe ke nakong e le gore motho a mme o ne a sa tlhoke o ya toilet madi a tla tswa ba fitlhe a etse ntho rereng ke di-clot e re ka lebaka la dikokwanatlhoko tsena tseleng ena mosese mme mosese ke ntho tse reteng e na le dintho tse mpe kapa dintho tse rereng di-toxic kapa ke di-waste tse e le ga di feta mo o nang le leqeba di baka botsikinyane bono kapo e tlebe bohloko bononong.

0: Mabe.
1: Monte.
0: Sho.
1: Aga sheba, o ke ba phamisa. O ke ba phamisa go. O ya phamisa go ka ntlena wana na wa bifuka e kakasa.
0: O sale ka gongwe, gona ga batho ba di bifi. Tswang ha ka ke a foka.
1: Bonno.
0: Tswang ha ka ke a foka.
1: Go tuka malaka.
0: Tswang ha ka ke a foka.
1: Omlilo.
0: Hey, wa big nas.
1: Wa se big nas.
0: Hey, wa shiza.
1: Wa shiza how low boy.
0: Wa shiza.
1: Asimna wo.
0: Shohle. Yo.
1: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay mangwe ka metsi.
0: O tingwa ka matho ba modimo because what is this?
1: Hana ho tlile bise le lona le a sebetsa.
0: Haiko. Le mobu hana wa sebetsa.
1: Eh.
0: Se ga sa tsena ka putla ka mfela ga hloka go.
1: Mokotla ona o ura.
0: Mokotla.
1: O me ka pomme.
0: Hey, hey, basotho. Shohle.
1: Ayayayay.
0: Impalawise ke le dumedisa hape ba gato ba kahle go tlhomo le mametseng sa le masala sotlo lona teng. Ya le dumedisang hape ke itumeleng wa hamanka kere ke mogadi wa tlokotse tlhano ngwana ngena thaka le sesane. Mmaka ditaba wa ka mane ka makauteng. Gaitse la bo bantu hantle a matsho matebe.
1: Sibuye.
0: Mon. Sa Abraham.
1: Hai.
0: Ho ngodile hwatwe.
1: Ha.
0: Matsho.
1: Matsho.
0: Matebe.
1: Shohle.
0: Hai. No man, ho lovely ka ntle ka man.
1: Ba ga o se dumela ho ntsa le hantle a sena le mathata ngwana ba tshwantse iketsetsa di interview.
0: You know. Ke
1: tsa botsana ka.
0: Ke
1: le hlanya le la mafteng a le fitse
0: o tsetsa. Ke tsela o sa hlanya fela, o sa hlanya fela. O mphileng hantle, o mphileng.
1: Ai, mul.
0: O mphileng.
1: Mul.
0: Ka bana mekato yena itse e sotheile magang ga mane ka nna ya wela ka go tla tsala jwang?

2031 64 2 9 1 10 sweep somebody, ladies and gentlemen.

0: Chapuza ngabuti.
1: Ah wa tseba ntate, sentse le dine ya kwa bana ka mafelo nga beke.
0: Ah ntate ke 5-2.
1: Ke o tshaela. Ah ga ba kena buti go tlo bona tsa ka tsheno ka dime jwang. Ha re sentse re ya mafelo nga beke tje.
0: O jwalo ngwana mme, ha e re le back boy le ke ho ma dume ka nnete. Eh ke bontso ha e ke la bone. Eh tsa tsine na ka jeme nne ka nnete. Khitsi ya rona e khitile jwalo pithetse jwalo e phuthella ho ya mafelo a beke. Mme ngwana mme, taba bohlokwa ka nnete e teng e re boneng mona. Ao hlokometse tla hopola ka nnete hore re itukisetsa jwalo mohope wane wa CAF Champions League. Re hlokometse ka nnete hore sehlopha sa dija batho sa rona sa kwano hae se ile sa bontsha ka nnete hore ha re re le bodi jwalo mohopeng ono wa CAF ba tla fumana ka nnete hore na ebe ba tla lo bapala le sehlopha se feng ho tsa netsa di-preliminary round. Mme ka nnete ba thabile, ke a tshepa mahala. Ba bona etse ka nnete hore ba kopane leoto la pele le tla ba ka la 4 ho isela la 6 September 2026 e le away game. Le second leg e ba ka la 11 kgweding ya bo 13 September e le 2026. Mme ka nnete sehlopha sa rona sa dija batho se tla bapala jalo le sehlopha sa CFF ho hlaha naheng yane ya Madagascar. Mme batho ka nnete bone ba bua hore hae dija batho mona e hlabetse, mme re a tshepa hore e tla ba monyetleng wa hore e tla feta. Mme ka nnete ditaba tsa bohlokwa ke tseno, ka sehlopha sa mahala se fumane hore na se tla bapala sefeng, mme ba tla bapalla di-preliminary round tseno ba di bapala ka tsela e jwang. Mme se ntse re tseba ka nnete engwe ditaba tse ding ke ya hore ho rona kwa re le re tla utlwa hore na e tla bapalla kae. Mme wa sheba ngwana mme engwe ditaba tse ding tseo re di hlokometseng ka nnete ke ya hore hae sehlopha sa rona leng sehlopha sa Bantu FC ka moka ditabanyana tse hlahileng ka nnete tsa hore ka hara Premier League PLMC komiti e kgolo e tsamaisang papadi ya bolo kwano leaguing ya rona ya selehae, hlokometse ka nnete ditlaleho di supilwe hae sehlopha sa Bantu ka nnete se bonahetse jwalo se hutse setho sa sona e leng Monghadi Moruti ebile jwalo ka nnete ho qaleng hwa Premier League e tla qala jwalo ka la 20 a nang le metso e mmedi. Mme ntse re hona mono fela e nngwe ditaba tse ileng tsa qhoma tseo re di boneng ka nnete papading ya rona kwano haholo gona ka hara Premier League, se ntse re le Premier League mono, ke ya hore e nngwe ditaba tse re hlokometseng ka nnete ka mora hore sehlopha sa diodi se hule jwalo motho e mong e le modula setulo e leng chairman ya sehlopha seno sa bona ka hara Premier League e leng Monghadi Hlompho Maitin, ba ile ba kenya jwalo Monghadi Nokwane. Mme ka nnete Monghadi Ditsie Nokwane ho keneng wa hae re ne re lebelletse Basotho ba ile ba dumela ka nnete le balatedi ba papadi ya bolo hore ae e tla re ha qeta ho kena ka moo ebile neng ho etswa komiti eno e teng kaofela ya dihlopha tse 16 e fihla e etsa lotho ya hore hae ka nnete go tla kgethwa mang ebe yena e ba modulo wa setulo. Empa taba ena e bonahetse e nka mothena ya rona ya Lesotho moo a neng a bapalla sehlopha sa Bantu ka mora hore ka nnete ho bonahale hore hae o bonahala sa ntse a ikwetlisa jalo le sehlopha sa naga yane ya Botswana e leng Tswaneng Galaxy. O bonahetse ka nnete ga ae o bonahetse taba e jalo a gutletse kwano mo o bonahetseng ka nnete ona se gutle jalo nageng yane ya America e ka setana le Canada e ka setana le naga ya Mexico dipapadi tsa mogope wa lefatshe. Ka nnete manyane a bonahala a tswa go bonahala go ikabua ka nnete ka tšhelete eno e bonahala e le 2 million go hlaha dipapadi tseno tsa mogope wa lefatshe. Mme ka nnete ke tse dingwe tsa ditaba tse e leng gore di bakile ditaba re hlokometse gore di ntse di tswela pele di teng kwano marangrang. Mme re a ipotsa gore ka nnete na ebe di tla sebetsagala ka tsela e jwang mo o shebileng ka nnete gore Monghadi Helman Mokhelele e le motlatsi wa mokwetlisi wa mehleng Monghadi Hugo Bruce ena o tla itswela jalo ka 8 million. Mme ke tse dingwe tsa ditaba tse ntseng di tswela pele tseo re ntseng re di shebile gore re tle boele re bone gore na ebe kannete di tla sebetsagala ka tsela e jwang. Ha re phethela ngwana mme ka motsotswane e ne setseng kore re shebe ditaba tse dingwe tsa Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns o tla hopola ka nnete ba tswana heng yane ya Austria mo ba buileng ba bontsha ka nnete gore ae e ne e le dipapadi tseno tsa boikwetliso le go tla ka nnete bahlankana ba tla ka kelelelo tse hlaphoetsweng ka morago gore o tla hopola engwe ditaba tse ileng tse ba amagolo ke yane ya go lahlelelwa ke mohlankana yane Jaden Adams ho hlaha naheng eno ya Aforika Borwa. Mme ka nnete go bonaetse taba eno ebile ya ama sehlopha ka tsela e godimo haholo mo ka nnete bokwetlisi bo bontshitseng ae ka nnete taba ena e ne ebile e bonahala bahlankana o thologe kholeke tshumo tshumo ba bona la ka nete o bona ba se thabi le ka nnye me ho ya na hinyane ya Austria ne ka nete e ka nna go ka yenzo ha ba khutle ba le matla go tsa di ntaba tse re se di Polokwane City mafelong ana a beke mo ka nete ba re le ngora ha ke papa yo ba tse kala ba ba pala ka matla maholo ka mora phumolo yo ne ba bileng le yona ya boikwetliso ye neng e le nahinyane ya Austria tse ditaba tse di nka nnete tse ntseng di tsa hala se ke di kwetse le papa di ngwana mme tate
1: Solid.

0: Lolo, Napamono, parce que va mon tout va mon. Ha, putanya ba.
1: Next question, please.
0: Ke na ha ife ile nya thusa ha holo ho ahale ho hahale letamo la katse. A China, B South Africa, C jail. Ya o qetela. Ke se tirike se fe se nan le ba ahi ba fokolang ka ho fitisisa Lesotho. A mogotlong, B Thabatseka, C Qacha Snack, D Botabothe.
1: Fotho.
0: Fotho. Se ba fositse petition ra ba fakire.
1: Ke pozo o getela ho
0: po. Uthuske ga lefa. Le a gabe le nepe.
1: Ha ba gabe ba.
0: E le go setse qesha.
2: Tangi mi.
0: Tangi tangi tangi. Ya, mamere sa masal so tshele etse o tsatse ba ka Lesotho ga ba ka Lesotho, ge di be ya khutlo. Hona mo. Kha tla botsa ke di bona hape nakong e tlong.

0: Mazatawa inyata hai sharp. Mamaringa mazawa dumerisa sa ose mo mameto wa tenga le bisega mazabang. Fana ka chungko ko mekito la pela bodo kamlo suto. How are you? Segle tienye mameto sala katakaro ba tuwana ba bodo kamlo suto. Me tega kotele za basuto lo batitele echelete. Hona le tibe lo ki ho. O tla e fumana kapo. O tla e tsitolla. E tla be e le ngata go feta yeno o e tsetetseng. Jale mosotho yo mongwe le mongwe le mongwe re mo kgothaletsa gore a tsetele tšhelete ya gae mono tlhagisong seno sa Vodacom le tšhelete ga le e bolokile ka mono mamedi ka gore akhaonto ya Vodacom mpesa le ka e tlotsa la e tsetela ka mane kapa la e kenya ka mane ka go tsetela gore ga selemo se fela mamedi ga e bedikiwa gola tšhelete ga selemo se fela ebile gore ka nnete le ya gora nthonyana e beterenyana kapo e ngata go feta dilemo tsena a kao fela le wena o le motho hemmamedi o ka tsetela mme tabane ya sebetsa tsena hemmamedi motho ka mong o tsetela go tloa ka 50 maloti hemmamedi e leng
1: jala ka nentse ke tshwa mamedi ke re motho ka mong o tsetela o ba nentse ke salwe hantse ke le botsa dipotso le sagabe ntse ke le botsa dipotso ntse ke le botsa dipotso le thutsu tu ka ba ke hala sha tle ka la tsetela go fetsela tse a tsa sopana go tofa se ba pana go tofa tsa tsini lona le pele ke tsoka phapo tsingena ga
2: ha
1: a di to move no a tsana mane ke di to move because ke bata I won lo no be pa ke go tsetela ya sebetse tsa se sena ke tsetela o tshela tshelete mono le ka etsela le mogatlo ka etsela o le mong pele ke tlo fa yona ke re ke ena e tsetela ka mona ka ga station sena mme be keng e tlang ka ba go di fele o tahlalosa wa mamedu ga tshelte ya ne ke le ka etsetela tsetela ha ke go o dependa go na wena o tsetetse bokae
3: o tlo mpha ke tsetela
1: bokae wena hona tshe ke tlo fa go tsetela bokae
3: a
1: tshe minimum ke 50 maloti ke tlo fa pinkisi o tsetela 50 maloti hele wa bona yo eno ntate ha o ka etsetela go di fela o reka go di tsepedi like wa manda re hlia e kho jalo tlwaela go e bo ntso tsa mamo na ntate ntso go bontsha e gagabe tsa bona tšhelete tsa mo o etsetela kwa jalo ntsa chama batho ba gona o ntsa a ba bontsha tšhelete na ntate ntsa ba bontsha fela tsa nka tsa mo o etsetela jalo kana ke tlhalosa ga itsela ka jere le mamiri o ka tsetela o le mong o le ka tsetela le mogatlo minimum ya ha o tsetela o le mong ke 50 maloti ha le mogatlo ke 300 maloti jwale tsetela ka mono wa tsa o kwetse o ntho nngwe fela ke go ntwe nna e re ntho ke katang ho etsa tsena ke le motho ha o na le ntho engana tsa le monate ka ntho kgwedi ka tao fela o ketwa kwa mabaka ha o na le 200 nyana magolo a mabedi a o swanga ka mono a o nje ke tsetele a kgwedi le kgwedi ntse o sha bona e se le ha kae eng mohlang o nang leng o ntse o tsetela ape ga selemo se fela o ka fumane ntho e bonagalang nna ke itse ke a qala.

0: se fapana sa makana modimo e google 1 million ka mona ka sija complex a 1 million ngile ka bona bontate ngile ka bona bontate ba hola ke batlo bo mmebile bontate ba hola ba la dikhapa yi ba bona ka mona sutu fit tso bophelo ba ka mao ba mona ne ke le ka mana ka botho college go fa ngwana sekolo koloi ga ga khetha between body issues li. Aje ke ba dumela ngo ba ile ba mamela ba a ke re leke so ba dumela ngo ha ba leke a na ke taba a na ke tla a na me tuka nti nje ga tla bele e be wana ke o e me tuka nti ke o kopa motho a modimo ke nna tlhodisana tsa Vodacom ha sa ba tlwela fela o tla lo sha ba bana ba bambe o tla no o bine simpithi wena ga tea antsa o feta. Bana ba meno ba ntse ba fumana matlo, bana ba ntse ba fumana, wena o le pele ka mo. Ke nyala basadi ba babedi nna ka December. Two, at the go. Ka baka la tjhelete e feng, e ne ke tlo e tsetela, hona tjhe. A ke di tsebe nna ntho tse di bile, ebile a ke di tsebe. Nna ke motho wa Vodacom. Ebile ke batla gore ke tsebisa ba mamedi gore nna ke bua ka phatla e phahameng go ba kere. Ba bo lo khoma yere la ha ba ntse ka status ka ha ke batlo re be ha se phoqile ba sotho e be jwe re go tlotla go tiki nnaitse ba ga tsama e bi dire bona ka wa phapho e ta di solo pane cha ba tsho ba le bimbaka fela he ne gwe ka ja phapha ke go tsi di flops ba ga tsama central bank ma o ba botsa bona tsetela na ba itse a ga net central bank ya ga slice sena se under our regulation
1: tsama he tsela bo lo khoma ba di medicine.
0: Kiri ke mang kiri ke itu a sa batong ke a sna ntse ma le kane
1: wetse ba mphe ntse go
0: lo ha na o sa ke le tlhulisa lo wana ba tla mahala
1: fela tse ke na le di thaki tse
0: le ka tsetao go mane ke se medi se ke do tlile ke tla kopana bebe ke nge tlang o bele mamedu ma tlo tla latela Vodacom le so this best network
1: a ska ba tsa masampa tshelete tsetela nga ke mamedu buile sa le mo empaga.
0: I'm going to go.
1: Sharp.

Ke le boa itu nako ke hora ya bohlano sena ke selmo ya Lesotho mo mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motsedisi cha ke la makaja motlatsi wa tona go justice and tume majaro re musa wela hloko go hlokwa ba go kenyeletsa go hleditabeng tsa tlhopho bo sha molemo wa ponaletso bo ke rebello le kgotso di papadi tse bileng le seabo di papading tsa dinaha tsa selekane di ntswe leng gore musa o setela di papading ka lereng sena se ka ba thusa haholo ditabeng tsa go itlhophela ditlhodisanong tse kgolo jolo ka dipapadi tsa selekane gara tse ding. Ha re phethela koporasi ya ntlafatso ya bahatlhaodi LTDC e tla thakgola lenaneo la re bontshe Lesotho le reretsong go ntlafatsa bahatlhaodi ka hara naga ka go fa Basotho ba nang le ditsebo tsa botlapi ba marangrang monyetla wa go phatlhalatsa nalane ya naga bo e sa maseru. Ditaba di fella mona mamela tse latelang hora ile ya bosupa.

0: bothata ka ba phatlalatsi. Ba phatlalatsi ba rona mo Welisen. Ko re ka re lele. Ke tlhokomelo ya ka. Kampo ke a fosa. Ga ke re ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse ka kampei re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo le le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba nthena ka mona re le ba phatlalatsi. Ke ke re shebe sello sena ka moo. Le re bitse tsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlhalatsi le ke le re gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo.
1: Gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba tshwa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tlobisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
2: Ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng. Mme re qala ka rona go itikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng. Bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha.
3: Mamedi ke boka dikgomo ke ya o amogela lenaneo la go tlatelo ya mošhetšhang thapameng ya ka jeno lena ke lenaneo la ditaba le tlhophelang kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa morarago la selemo sa Lesotho lona le tla go wena mmata go fitlhela botlhano le re tse go fa ditaba tsa morarago go tlhamakaleng mo mafapheng a mmuso megatlong e ikemetseng e setane metseng le metsaneng ya Lesotho ke la bonela la tshelela phato ka jeno lenaneo la ka jeno le tlaisitswe ke Mathomba Mabaleha la tlhophisa kgaso ke Mmeko Photlhedi ba o lalang kgaso ka metšhining gore e fitlhe bonantle tshedisa letho ke sebetsa le e banna e re ke bone mamedi empa ke mokeki maka kana mokeki o na le kgaitsi le ha mono check it out fela le tswela hai ke sentse go patshwagelo nna la ka le ditso ke tla ba David tla ba ke mme mamedi ke hona ge tlo ba mmoho go tloa ha jwale go fitlela mane gore nya bo supa mme tlo ka metla o tla ba le seabo ditabeng tsa rona ka jeno kgaitsi le na ke sebetsa le yona ke mokeki le madile mo eletsi e ke yona go tlatele setšhaba pele go tsotlhe mamedi metsotsong ena e lesome re fogeletse gora ya botshelela ga re sebela ka thoko jalo selelekela re tle re kene kgabong ka ntlha e tshwagetseng yona e reng bekeng e fetileng motlotle e letsie la boraro o ile a etela Kenya ka sepheo sa go tlhatlhoba maemo tshebetsong ya go lwantsha na le kgaello ya dijo naheng eo gara ba bang leetong lena motlotlei o ne a tsamaile letona la temo kanetswa jwa lephepo e nepaetseng motlhomphi e sedibe motšhoborwane ditlaleo di bontsha ga naheng ena mokgatlho wa sefapano se sefubedu ka tshebedisano mmogo le motsamaisi wa megatlho ya sefapano se sefubedu lefatsheng e leng IFRC ka boswanyane di ikagetse ka setotswana go phephethela tlala ka go itlhagisetsa dijo ka tshebediso ya mekgwa ya sejwalejwale go tlhaloswa ga ketelo ena e tla tsena dipalopalo tsa batho ba tlhokang dijo di ntse di ata mme dikgakanyo di supa ga e le batho ba ka bang dimilione tse 318 lefatshe ka bophara ga Aforika teng e le batho ba dimilione tse 175 ba angweng ke tlhokalo ya dijo diphuputso di boetse di bontsha ga e le dinoko tse 60% ya batho ba phelang tlasa maemo a tlokotsi ya tlhokalo ya dijo lefatsheng e le o fumana ka botebo maemo ao moifo wa motlotlei o a fumaneng leetong lena le gore na ebe Kenya e fitlhile jwang boemong bona lenaneong la rona ka jeno re buisana le mookamedi wa lekala la temo ka lefapheng la phepo e e nepaetseng ena ke mofumagadi ma kamogelo semodi yeo re ntsentseng re leka matsapa a gore re gokagane le ena ka ga jwale metsotso ke lesome le metso e mong ka moraya ya botshelela mme

0: moo re tla boela re buisane le mohokahanyi wa mokgatlo wa naha wa dihwai e le lenafu Monghadi Kgotso le Phehane. Ena o tla re fa rena tsena tsohle tse fumaneng Kenya di ka nolofalla dihwai tsa Lesotho hakae, le hore na haeba dihwai di sentse di qadile tema e se e le hakae. Mme he se hokane ka katleho le ena Mofumahadi Mankamohelo Semodi. Mme Semodi, ke o amohele, ke le boe nako ya hao mme lenaneong la ho tloha Telehe Moshetane thapong ya kajeno.
1: Dumedise ntate, ke boke dikgomo go Basotho ka kakaretso.
0: Mesimodi, jwalo ka ha motlotli re tseba re lefatshe le lela mokgetha, mme ho ba mpodi ditabeng tsa phepo e nepahetseng, re o ko fe momamedi wa selamo sa Lesotho ntlha e ka sehlohlong ya leeto lena la motlotli la Kenya.
1: Ntlha e ka sehlohlong ke hore motlotli o ne a etetse sebaka seo ka boemo ba hae e le mpodi ditabeng tsa phepo e nepahetseng hwahleng ya Afrika. Hape a ile a kgethwa ke mokgatlo ona wa matjhaba wa sefapano se sefubedu. Ba mo file boemo bo ba reng ke High Level Champion for Food and Nutrition Resilience. Ho bolelang mampodi ditabeng tsa katsa dijo le phepo e nepahetseng ka mekgwa ya ho itshematela kgahlanong le phetoho ya lehodimo. Jwale, leetong lena la hae, o ne a mengwe hore a lo bona hore na mokgatlo ona wa sefapano se sefubedu wa matjhaba o sebetsa le mokgatlo wa sefapano se sefubedu naheng eno ya Kenya. Ba thusitse setjhaba sa tikoloho eo thweng ke Taita Tafeta, moo ho ileng ha ba le komello e mpe haholo. Ya ba jwale, ka thuso ya ona mokgatlo ona wa sefapano se sefubedu, o sebetsa le bomphato wa bona ba bang, ba thusa setjhaba seo hore ba sebedise mekgwa e bobebe e teng ka hara tikoloho ya bona e ka etsang hore tlhahiso ya rice le sonobolomo e be e ba ntle haholo. Motlotlehi o potile masimong ao tlhahiso enwa e etswang ho ona. Ya ba jwale o iswa le moo ho seng ho lo sebetsana le dihlahiswa tsena tse pedi ho bona hore ho ba le dijo ka mokgwa o fapaneng le pele. Ntho e re e bitsang processing, hore dijo tseo jwale ha di tswa masimong mola di fihle di sebetswe di e fetiswe metjhining, re a tseba hore sonobolomo e tla etsa oli le dintho tse ding. Ebe jwale rice le yona e etswa ka mekgahlelo. Ho na le rice e ntseng e le sotho e re e bitsang brown rice. Ho be le rice ene e se hlwekisitswe haholo jwale e tshweng, mme re a tseba hore ha di le jwalo ha di fane ka dijo dimatlafatsi kapa matswai a tshwanang. Jwale hape a ba a lema sefate moo e le ho tshwaya boteng ba hae ka hara sebaka seo seo ho thweng ke sefate se nang le matswai le matswaiana a bohlokwa a ka thusang hore sesole sa mmele se ntlafale. Hape a boetse a fana ka dijo tse molemo bakeng sa mmele ya batho. Hape hape hona tikolohong eo ho na le setsi se rupelang batjha bao hangata ba hlolwang ho kena dikolong tsena tsa thuto e phahameng ka mabaka a mangata. Mme letsatsi leo e ne e le letsatsi leo baithuti bao jwale kapa bona batjha bao ba neng ba lo fumana mangolo ka mora ho phethela kwetliso eo ya bona mesebetsing ya matsoho ka ho fapana. E ba ya tlhahiso ya dijo, e ba ena ya ho roka le tse ding le meloa, kore ntho re bitsang home economics. Ke tsona ditaba tseo motlotlehi a neng a di etse. Hape a boetse a lo bua le baetapele ba megatlo e megolo le ditsi tse sebetsang le ditaba tsena tsa kanetso ya dijo le phepo e nepaetseng gore ba bone gore ka gara Afrika jalo ka ga na bolela polelong ya gae Afrika naga e nngwe le nngwe ya Afrika e na le mekgwa e sebeletsang naga eno ga se gore maAfrika ha ana dintho tse ka ba phidisang ha uwa go setšhaba go tsejwa gore setšhaba se sentse se na le ditsebo jwale se thusa gore ditsebo tseo tsa sona e be tsona tse tla thusa gore di ba sebeletse a mahlale ao ba nang le ona a kopana le mahlale a ditsebi tsena mme taba tseo di phidisa setšhaba seno sa motho ba setšhaba se se ke sa tlelwa ka dintho tseo e tlare ha batho ba tlileng ka tsona ba tsamaya e be jela ga di ba tswele molemo a boetse a bontsha gape gore taba ya dikoduwa gona jale ga re sa tlameha go enka e ditlokotsi re tlameile gore Afrika kaofela ge be le mekgwa e sebetsang kgatlhanong le phetoo ya legodimo bane yona e teng ga se boemo bo re ka bang ra bo fetola tikologo ya rona re bone na re e tlhokomela jwang a bontsha gore maAfrika a sa ntsa etsa mekgwa e mengata ya o bona gore mo e bang go ile gwa senyega go tsosoloswa magulo mobu o buela o be teng jale dijo di tsebe go tlhagiswa ka manoni a teng mobung ka mokgwa wa tlholego ke sona setlhotlholo sa ditaba tseo a neng a dietse
0: ha re sheba mesimodi tabeng ena ya mokgwa wa temo wa Kenya ga utlwa mme ke o baballang mobu o teng o sebediswa haholo ebile le mongobo o teng wa tshireletswa ka taba tsona tsena tsa temo ya sejwalejwale kapo ya mogaogawe ka ge tseba bile ke bogwatate mo nonono fele ge re utlwe na e be keng seo o kareng Lesotho le ka e kopitsa ditabeng tseno tse sebetsagaetseng nageng ya Kenya
1: ke bontsha gore ntate ka gara naga ya Lesotho ge se re ntse re na le ditsi tse tsang temo ena tse thusang le go rupela basotho gagologolo batha ka temo ena go re tlameyang go etsa ke gore re bone gore ditsi tse jalo di tshegetswa gagolo ke me yona mekgatlo yone e kareng ena ya sefapano se sefubedu jalo ka ga re bone gobane ke bontsha gore sentse re sebetsa le mokgatlo one wa sefapano se sefubedu kwano Lesotho empa mokgwa o ba sebetsang ka ona nageng ya Kenya o fapane le ona o rona re sebetsang ka ona le bona ka ona kwano Lesotho gangata ba kena ga go se go na le tlokotsi empa ka toka ba ne ba lokela gore ebe ba sentse ba kena le pele ke bontsha gore ga se gore tšhe ga ba itlhophe ba kena ka gore go na le ditlhopha tse ba sebetsang le tsona tlasa lefapha lane la dikodua taolo le thibelo ya dikodua ba sentse ba sebetsa le diterekeng tsa rona naga ka bophara o tla fumana gore ba na le diofisi tse sentse di thusa go sebetsa le setšhaba sa rona mme ntlhe re tlameyang go e ntlafatsa ke gore ka gara meralo ya bona ya selemo le selemo ba kenyeletse ka mokgwa o phahameng gagolo gona tsena ntse ba etsa empa ga ba fetse ka tsela eo Kenya kwana re boneng go etsiwa ka yona e le gore ke a tseba dibaka tse o tlwang ke komello gagolo le mekgwa le mefuta e meng ya dikoduwa ka gara naga ka mona ge etsa jwang go thusa ge sebetsa ga mmogo ntate tlaba gobane taba ena e keke ya sebetswa ke lefapha le leng kapa setsi se le seng gona jale tsena tsatsing yona lena ke tswa quti mogalosukumane mekading setsing se di tswang Growing Nations ke batho ba etsang emo ena ya mekotana e basotho ba e bitsang ngwapa o jalo ka mokgwa o ka re hlaisetsang tšhai eo ka nnete disiu di ka ba ngata gagolo mme ke setsi se senyane gagolo ke moo re ka ra sebeditsang ditsi tse ka reng tseo ba rupela batšha and-e ga ba rupele batšha fela ba hupela batha ba tokotsi ba ya le malapeng a bo bona ba lo sheba hore na batho

0: ba re temo e batla etsa o ne ke etsa mohlala ka sona fela ha se hore ke sona fela hona le tsedintsengata re tlameile hore le rona ge ithugubetse tabentsena ntate wa itse ba ngwa pa o jale le wena o litse tell ha se re bua nnete na o bona e le mogwa o ba sothu ba o phamoletse modimo ba o sebedisa ka sekgatla seo se neng se ka sa re tswela molemo
1: aan ga utlwa Miss Modi ke gola engwe ke ena ya e ke utlwileng e tle ba sebedisa se ntseng se le teng mohlala go thwe ke leqhwa le thewa manthabeng ya Kilimanjaro jalo ba tshireletsa mongobo o nonono ka teng ka o lema difate mohlomong o dikadikwe mo malemmeng ebe taba e le sothomo me ebile go na monyane re tseba gore metsi ya teng re ka kgona gore go etse matangwana jalo jalo ge le naga o bona ka sentse re gaelela ka mabaka a feng
0: hantle hantle ntate mokgweng wa nosetso re santsane re le morago gagolo empa re na le metsi e tlile ga o ka sheba ka gara lekala la temo gona jale go shejwane le gore go ntlafatswe taba ena ya mekgwa ya nosetso ka di-skimi tse sentse di le teng di bone gore di a sebetsa mme lefa leno le lona le re sebeletse mme wa tseba gore Aforika mona ka nnete ge naga e batang go feta dinaga tse ngata mme ga re ka ranka ntho e le monyetla ga se ke ranka e le koduwa e ne le yona molaetsa wa motlotlei gore ga re sebediseng se teng se re thuse Kilimanjaro eo ga o sheba e ka gara naga e nngwe e ka gara naga ya Tanzania ga e le ka gara naga ya Kenya fela bele ba tseba go e sebedisa wa utlwa e le ntho e botlhokwa gore re na le eng Basotho e ka re sebeletsang ke eng re tlhokang gore re tsebe gore dintho tseo di re tswele molemo le rona ge lena motlotlei o ne a bontsha gore Aforika ke naga e e nang le disebediswa tse sentse di le teng manoni a yona a ka iphedisa ga fela re ka ela tlhoko mahlale le mekgwa ya mogaogao e ka etsang gore ditaba tseno di etsagale gape-gape ntate ke bolele Basotho gore ntlheng ya mahlale a le tshebediso ya yona e tlile naga ya Kenya e pele gagolo ga e bapisa le ya rona
1: mme mamedi metse masome a mabedi a metse motlhano ge fokaletse gora ya botshelela he e bang sa tso bodela ntse metse lenano la ditaba go tloatela go ya metšhatšhane mme moeti wa rona ke Mese Modi go tlhamana le lekaleng la temo ka lefapheng la phepo e nepaetseng Mese Modi ga e shebe meelwane ya ntlafatso ya moswelelela SDGs ga golo ge shebe o na bobedi wa go phephethela tlala ga o bapisa naga tsena tse pedi Kenya le Lesotho na o bona go na le kgea e kalokalo kapo e tlhile go na le Sotho ko mo ge ntse re batla re tla re tshwere teng mme
0: a ka nnete ntate ke bontsha gore rona ga re gole ga kalokalokalo le Kenya ntho e re tlhokang gore re ithuse ka yone ke mekgwa e hlakileng ya gore na re hlahisa jwang eng kae e be jale ditaba tseo di kopanelo ga mmogo ge ja dijo tsa ka gara naga ya borona mo ba re fetang teng he ke gore bogolo ba dijo ke tse tlhagang ka gara naga ya bona rona gona jale re santsane re lata dijo bogolo ka ntla o naga mme ga re ka ra tala re ka e phephethela ka tsela eno ntate e tlile molwane ona wa o re tlala e fele ga re fitlha selemong sane sa 2030 re santsane re le morago ga re bapisa le naga eno ya Kenya empa ga re ntse re tswa ge ntse re nka madibela e tlile re a thuswa ore na re etse jwang ke bontsha gore mohlomphei sedibeng motšhobogwane letona la temo o ile a kopana le wa mphato wa gae gona Kenya mono re se re tlotla re sebetsa ga mmogo e le gore ba re thuse go be le mekgwa eo ge thusanang ka ditsebo ge ba fetse re nang le sona le bona ba re fetse ba nang le sona e le gore re tsebe go thusana ka tseo ba di tsebang jalo ka ga ke bontshitse gore mekgweng ya thekenoloji ba pele gagolo go rona
1: ga re phethela ka ena ya phepo e nepagetseng mme lefapheng la heno monono

0: ho jwang le thusa motho tle e jwang he hore taba tsa jwalo ka lefatshe kapo yona mokgatlho wa seforono se sefubedu se mo tlwaile e le mpho ditabeng tseo tsa dijwa le phepo e nepagetseng um le mo thusa jang gore um mosebetsi wa gae otlhe o bonagale gagolo nageng ya eteletseng pele.
1: Re thusa ka gore ntate re sebetsa le setšhaba sa Basotho ka go thusa malapa ka bomong go bona gore a ba le dijo selemo kota majariteng. Rona re le lefapha la phepo e nepagetseng ehlile re tshepetse go bona gore lelapa le leng le le leng la Mosotho le na le dijo, merogo, ditholwana, diphofotswana tsena tse ka reng bo dikgogo tse ikatisang ka pele le gore bokakatlhelana bo fele ka ga naga. Ge gona tsena ke tse mošhala ke kgwedi ya kanyiso ge be ge nka monyetla ge tsosolosa moya go batho ba gore ka re ke bona ba ka pelepele tabeng ena ya kanyiso malapa a tshetse batswetse mme e mong le mong a utlwele boikarabelelo ba gae go bona gore ngwane mong le mong wa Mosotho o a anyiswa ga a le teng ka tsela e nepagetseng. Gape-gape re entse mekgwa e thusang gore re fitlhele diBasotho ka bongata ka nako e le nngwe ka o etsa mekgatlho ya phepo e nepagetseng yeo ka nnete re bonang e re thusa gore go be le phetogo e kgolo. Ke nnete ka baka la gaelelo ga re fitlhelele Mosotho e mong le mong empa re ne re ka ra rata gore e mong le mong a tsebe gore na mokgwa o ge kgatlhanong le phetogo ya legodimo a ka etsa jwang ka diratswana tsena tse re ba fang thupelo go tsona gore dijo di be teng tate.
0: Ebe mantswe ya go phetela ka ba feng me pele re fetela go moiti wa gone mong.
1: Mantswe a go qetela ntate ke gore Basotho re sentse re na le gore ka ga o sebedisang ga re ikelelweng ga re atameleng ditsi tsa temo ga re nkeng monyetla motlotlei a santsane a le teng ga re iteka moketa go tsoswa o itekang taba ena e tla etsa gore re fumane ditsebi ka mekgwa e fapaneng jale re le na bofuma yona nthwene e re reng motlotlei o itshepetse gore Afrika kaofela a bone gore dinaga di a iphepa le gona re ka e fitlhela ka gona ga re a kofeng ka nnete re etseng sotlhe go itlhaisetsa dijo.
0: Mme Simodi re a leboa mme re kopa o tlo o dule o mametse selemo sa Lesotho re tla bulela mamedi e tle re ga e ba a lebisitse potso wena tle re go puela go kana le wena mme.
1: Ke tla etsa jalo ntate.
0: Mme mamedi metsotso e masome a mararo re ya re lebile goreng ya bosupa mme he re tla rekisa ga re keta go rekisa jalo ke tla gokana jwale le mogokanyi wa mokgatlho wa naga wa dihwai le nafu e le mong ga dikgotso le phiane ebe ka moka moo re tla go fa sebaka le wena o tle o tshwaele ditabeng tsa rona ka dimo.
2: Your online experience with the 35 Maluti data bundle that gives you 3GB. That's 1.5 anytime data and 1.5 night data to keep you surfing. Beke ka ofela. Here's how. Dial *100#, select buy bundles, then data, then weekly bundles, then once off kapa recurring. Choose between self or other. Kheta 35 Maluti. And finally, select yes to confirm.
3: Buy on *100# via EcoCash. Or WhatsApp. T's and C's apply. Econet, Lesotho's best data network.
0: Mamedi metsotso e mashuma mabedi a metsorobong re ya re lebile gorang ya bo supa mme jwale ka kila ka tsho gore re tla gokana le monghadi kgotso le phiane gore le ena a tle a re fe e le dihwai gore na ba ke ba re fumane gore na tsena tsohletse mme mhlomme Simodi a seng a dirapaditse di ka nolofalela dihwai tsa Lesotho go le go kae le gore na ga e ba dihwai di sentse di kadile tema e se e le ga kae mme he sentse re le ka jwale matsapa a gore re gokagane le ena monghadi kgotso le phiane metsotso e masome a mabedi a metse robedi re ya re lebile goreng ya botsiwa mme he ka moka moo re tla bulela mmamedi nomorong tsa mogala tsa +26659933 le wena o tle o tshwaele ditabeng tseo tsa baeti ba rona ka bobedi me he se ri ho kanele nan ntate le phana le phana ko ya mo kwa mo ntate ke le bona ko ya haul nan o la u tla tele mchatsana
4: ho tsona le tlaba
0: ke a tshepa ntate o ne o mametse me se mo di hantle ntate
4: ele ke di mametse taba tse mna ate ta sa le to landa to a ho ne ntate mo tloteng
0: ntate rally a go ri fe taba tsona tsena na tsa mane Kenya le tsena tsa mo ka ka zwelo o di hokahanye le tsa rona ha ikwano ke le di hwa ntate
4: e ya nna ka nete ke tla pele ka ho leboa le ho lebohela nna ntate mo tlotle ka thomo ena a e fuwe ntate ho etella le sotho le dinaha tsena tse ding pele hore ho bona ha le re iphepa re ikgolla bofumeng mme re boela re mo leboela ka ho nka karolo le teng leno ntate le letle le bona bo mme Smoothie le mohlomphehi le tona ka nete ga ba leboisa empa ntate ha ke arabela taba ena ke supe ntate hore ditabeng tsena tsa qetang ho diloko di sa ka boqhetseke bo hlollang ka nnete entse hore re atametse Kenya haufinyana le rona mona ekele rona ne re le karolo ya bankileng leeto mme seo ke ithutileng ditabeng tsa Mme Smoothie ke hore fela ehlile Kenya ha se naha ya meralo fela empaneneng ke naha e boetseng e tiisitse bophethatsing ga ka ra etsa mohlala mona ma buang ka ditaba tsena tse ga re kadima puo e ka nkane re tla be re re ke di-sustainable practices kapo ho sebetsa ka tsela ena e nang le boshelella ditabeng tsena tsa rona tsa temo jwalo ka ha sa bontshitse hore ho na le temo ya neneng e baballang mobu ba etsa eng ditabeng tsa bomakgole le tse ding ka re ha o sheba ka ho rona ka hae ka mona hore na ho ne re etsang ka nnete re etsa ha o letho hobane seo re se etsang o tla hopola le yena Mme Smoothie hore re tume ka ho bitswang keyhole kapo temo ya le ntlwane yeo le yona ka nnete ha re e sheba re re ke e nngwe e bonagalang e ntse e hulela naga ena morao goba bana ba fanang ka dišwamphatatsana tsa bo dipeo e le dikgatlhametswe ga ba fitlha malapeng mane e re reng ke malapa a sa ntse a phela ka tlokotsi ba o tlamelela gore jwale o boele o kene ditshenyelong tsa go a tshwana ka majwe e bangwe sita go iketsetsa ka bo wena o se le motho a tsofetseng kapa a phelang le bokoa jwale o tshwanela gore o itshetche ka gao letho e nonong o nang le yona gore fela o batle batho ba tlotla ba o gaela le ntlwane leno gore jwale ba ne ba o gaketsang ba tseba go o fumantsha dipeo mme wa bona gore ga o sheba ka nkane gore na Kenya yona e atamela taba tse nona tsa temo ya moshelelela jwang e fapane le rona motlhala o mongtate ke gore ge ntse re le mona ma a neng a bua ka temo ena ya ngwapa o jale ga ona motho a ka ba etsa temo ya ngwapa o jale ga e mona gobane re ntse re ganna ebile re e susumetsa ka go gatlhametsa dihwai ka peo empa jwale ga ba tshepisa gore ba o lema masimo a magolo ka garafu empa ha o mametse ditabeng tsa hae Kenya mane ga utlwe go na le katamelo e tshwanang le ena ya gone ga e mona bano ba kgothaletswang ba fuwa ditsebo mohlomong ba ba ba fuwe le dithule tse nepagetseng go ba thusa gore ba etse temo e noneng ya ngwapa o jale mme wa bona gore ke kae kae mo e re sielelang morago ebe rona re setse morago mane yona e pele mme ga re lo ithuta re qetelela re ithuta dintho tse re nanangwe ga ga di etseng gobane gona ditaba tsa rona tsa bohlokwa di felela meralong fela ha re lokela gore re atamela ka gore na meralo ena re e phethatsa jwang e ka ka ehlile ga re na boinagano bo jalo ge le naga ya Lesotho itse ga ntse a boetse a bua ntate ka re ke nyarenyarele gore na motlho mo dingolong monana go thweng ka Kenya ka fumana gore ba na le leano leo le lona ke ga ke kadima puo ye kankane ntate le bitswa Agricultural Data Information and Digital Policy e leng leano le ba ntseng ba le etsa gona jwale la selemong sena mme ha re calculate taba enono e bua fela ka gore ke leano le tlotla le shebana le dikateng tsa temo ya Kenya ge bua ka bo dipalo kapo boleng mme ba boetse ba bua ka gore na tsamaiso ka gare go ditaba tsa temo e tlotla ba ya mofuta ofeng ba boela ba bua gape ka ditaba tsa gore na batjha le basadi ba lokela gore ba gapelelwe jwang ka gare go ditaba tsa temo taba tsa infrastructure e ne e re buang ka yona re tla be re bua ka bo dilagapane ke bua ka bo ditogo gore ga di yo ka go nna ka mona di gina temo ya Lesotho di keneletse ka gare le go leano le na la bona ba bua ka ho hong ho bitsang digital service e le hore ke bone ntate hore temo ya morao ga o tsena ka bophelo ba morao ga o tsena ke ba magangkhang bo re hloka gore re sebetse ka magangkhang ho arabela tsedisa dikholotso mme ke ditaba tse keneletseng ka gare go leano le no la bona ya ho qetela ke taba hore na re itshematlela jwang kgahlanong le bo yemo bona ba phetopheto ya bo ya mabale ho di mme ya re ha ke qeta ho sheba ditaba tsena tse ntle tse susumeditsweng ke ditaba tsena tse buang ke Mme Smoothie ka nyagela ka hae ka mona hore na ha nakong ya re ha kae ka fumana hore re na le ditaba tse ngata tse kwallang ditokomane ka ho fapana empa e batlang e nyalana kapo ya mana le ena ya Kenya ge ka re ke ena na ye bitsa CNEP ka bo khotshane e leng comprehensive national agriculture policy ena ya

0: di fella ho kae di felletse hona mono no pampiring ho banene jwale ha re lokela hore be re kena ka mane ne ka hore ho fano ka budget e ne pa itseng hore ditaba sentle tseno no di phethale ho bonala hona di dikgotsetsane mme ha se dikgotsetsane fela mono no ntabeng ya budget ne pa itse yempa ka hore na ka mona ntate ya ka re ho lekala lona lena la temo ka po mafapheng a mang o fumana hore ba rutei bana bo thweng di doctor mama ka mangolo a dipharapara ba lokelang hore ba thuse naga gore na ga go le jena kokonyana ena e ka manejwa kapa ya sitisha jwang gore e se ke a baka tshenyo batho ba nonong ga ba tshwara mesebetsi e ba lokelang ke bane ba di-positioneng kapa maemong a godimo mane a laolang ba sa sebeng o fumana gore motho e leng doctor mamang ye mosebetsi wa gae ga o nepaetse e ne le gore o lokela gore a thuse naga ka botsibi bono ba gae go tswadisa peo gore re ngatafatse peo ya pone ka ga rona ga e tse mosebetsi o nonong wa go tswadisa kapa wa go ngatafatsa peo mosebetsi wa gae ke o godimo mane o alositse batho mme o sentse o bona ntate gore ga re na le di-skidi kapa ditsibi ka gare go naga fela di sa beiwa mo go lokelegang ke mane mo o fumanang gore kgetla ba naga e ntseng ithamesifa empa jalo o fumana gore jale le ga ntse re ya go bokenya ge re re lo ithuta ga re sa ithute ka gore na ba di fitlhela jwang ka nnete ga o na le ka motlha go tla ba le seo ge gutlang le sona re tla gutla ka dipale tse re supa magabane a Kenya fela re sita gore re e latlhela ka sekwereng gore na taba ena e bolelang go kone e ka informa programming ya gone jwang go ya pele ke re ke tse dintate tse se ke reng ke di fumane tabeng enana ya gone ye mme semodi ka nnete le ntate wa gone ba neng ba etetse ka mane ka Kenya ntate
1: ha o so phethela pele re le mamedi ntate le Phehane phethela fela ke go close ka poko o fe mosotho gore na ke eng e ileng ya fosala temong ya Lesotho ka ha re bolelelwa gore Lesotho le ne le iphepa ebile le fepa le dinaga tse dingwe bo so bile o phethela ntate
0: yana wa tseba go buetse ntate fere history history ha se tshomo tshomo o etsa fela e beneneng go thwe ke tshomo ka mathetho ebe ga botlhokwa ko gore motho o neng o mo etsetsa yona a e tshware a tla tseba go e etsetsa ba bangwe empanene ga e ne ba histori e donong ge gutlela morago go yona ge re na ge ne re le mane ge kgona go etsa tsena le tsena ge sitiša keng gore e beneneng taba eo ge ntse re maintaine ebe jala re tota re sebetsana le tsena tse re sitisang ge ne re tla fumana ntate go boela go ba le maatlafalo empa jalo o kore e bua le ke batho ba bagolo ka maemo le ba bagolo dilemong gore feta ba e bua fela jalo ka tshomo gore mehleng ya ntate a ntashe mme jalo wa bona le kgemelo ena e o bonang e se e le segatlha ya dipolotiki e yang e lebile temong wa bona ntate gore le ga e baneng go na le dintho tse ntle tse neng di etsiwa ke yena motho e nonong a kgabisiwang ka mabitso ba bangwe ba tlotla ba itshabela gore motlhomong ba ka gotlhela megalong eno e se ka ga ba promota ba itseng ge re ka nnete ntate ke ye nngwe e gereng ke bomadima bo bo tshabeyang bo beileng naga ena mona ya gore re nka taba tsa temo e kaka ke ditshomo ga re bua ka history ka temong ka mona ga re nke moelelo wa gore e ka re thusa go programma gore na go bua pele jwang mme ke re ntate ga ke phethela tlhe ke re taba e nngwe ntate e ke ratileng mmesemodi a e buileng ke mona mo a buileng ka taba ya kaloso ditabeng tsena tsa magolo gore Kenya go bona la ITCs jale ge re ehlile e re seile monono ge tla sala ntse re ntse o nomaxe morago mane go itse koo gobane gone bile ke eno ntate e sale e farela ga re tsebe rena ga etswe ke monono matlong ano a mabedi a ketsa molao e leng bile ena e amanang le ditaba tsena tsa go sireletsa magolo kapa molao wa tsamaiso ya magolo e le a fitlha a nyagela paramenteng ya neneng ya go feta ya ka ga paramente ena e fitlha ya baneneng e tšhetšhela morago gape bile eo ya boela ya gutla ga etswe ntate mme o ntse o bona gore ke gona go tla nne go senye magolong mane ga e le fela go sena melao e up to date e kgemang le nako ena e re leng ka gare go yona gore thusa go ikalosa re le setšhaba gore thusa go alosa magolo a rone ntate mme le bo di-red cross tse nene tse go ne go bue go tsona ke bontshe ntate gore taba e neneng e mmesemodi a e buileng ya gore ka nnete ntate wa rone o ile a re ga o seke wa engwelwa dikoduwa ga re ke re be le di-programme tsa gore na re setisa koduwa jwang go ama setšhaba tere ke molaetsa o mogologadi ono o lokelang go wela ditsebeng tse utlwang e se se go red cross fela re na le di-emergency programme se ka ga rona ka mone tse o fumanang gore mosebetsi wa tsona ke go lalela fela gore na pula e ga ena gagoletse ebe ke ba bakae ba tlatla ba setiseile go gutla ka tšhai e nepaetse masimong jale ebe gere ba fole mo ge ba phalele gante ga o nepaetse re lokela gore ebe ge setisa koduwa eno gore e kene ka segatlha ka go setšhaba mme re tla re be le ba fokolang ba kgutlang ka gao letho ebe setšhaba se ntse se tswela pele ka o itlhagisetsa mesebetsi metseng ke naganang tate ke molaetsa o mogolo.

0: o lokela gore e mong le e mong lapeng megatong ka go fapana le bana ba fanang ka bosebeletsi go kena go kenyeletsa le lekala la temo ba nke molaetsa o nangtate motlotlei wa gore ga re seke ra emela koduwa empa ga re setiseng impact ya koduwa gore ya meschap e be ntho golong tate re e kenyang tshebetsong.
1: Tate Phiane, a ko mamelesela mo yang tate ke re bulele mamedi ke tle re bole go kana le wena ntate. Mamedi metso e lesome le metso e tsheletseng ka re lebile goreng ya bosupa ke ena hee le wena mamedi o tshwaele nomoro tsa mogala +26659933 le 2231649 lwena o tshwaele hee go tswa mamedi ntate. Ntate mang?
2: Pusetso Kgaboele.
1: Ntate Pusetso.
2: Ee, ntate. Taba ka ke ena mo ite. Utlwa taba tsa Mmadi le monna nate ka taba ena e a e buang ka go ya ka kopano e bileng teng. Ee. Jwale ke re masimo a rona ga e mona Lesotho mo. A se a sena matswai a nnepaetseng kapa a lekaneng gore dimela tsa gone di ka ba gantle. Jwale ke re na re tlo etsa jwang na ngwapa o jale e tlo tla e gotlisa matswai kapa re bona re tshaya fela re etsa ngwapa o jale fela matswai ona a le bona. Ke a gola thagaselelo yaka e mona moo re lemang fela re fumanang matswai a tlholego. Re sa tshele manyolo ke tse ding tse menon e leng menontsha. Jwale ke a gola gape-gape potso ya ka ya go qetela ke gore na mme wa bontsha gore ba eme ka thata go bona gore Mosotho e mong le e mong o ithaisetsa dijwa masimong mang. Jwale potso ya ka e re na ba etsa eng gore ba bone gore Mosotho e mong le e mong o boemong ba gore a itlhaisetse dijo. Ke a leboa ntate, ba ke tlakile.
1: Ka lebona di Pusetso mamedi ke ena le wena he nomoro tsa mogala +26659933 le 2231429 mamedi kgotso
3: ntate tlaba
1: kgotso ntate
3: lebitso la ka ke letlhono la tetlana a itse ke mogotlong
1: ntlompeng.
3: Nna ne kere ke botsa o sire ena mosa motlotlai ora ntate motlotlai e se le dilemo tse mmalwa jale le mphudi ya phepo e nepaetseng empa Lesotho tsentse le tetebela boemong ba tlala e ba e ka ba bothata bo go kae ko bane le mmuso o sa mo thuseng gore ditaba tse tsa di fueng di kene tshebetsong kapa ke gobane le yena ka gara naga a sena thaasello gore e be ditaba tsa tlala di a fela gobane ka gara naga ena eo e le mtlhwa ya naga ya yona tlala e boke a boja dikata mme e ntse ba ditlala letsatsi le letsatsi. Jale ke tla ntate kgotso ka taba ena le golo ke a gole kgatlhola bobedi kutlwa e bua ya molao nkile ka botsa letona madi ehe palamenteng e fetileng ga o ne o bua ka dikatlholo tsena tse ke sa di utlwisiseng. Jale ke re taba lebelela ke taba ya tumelano ya setšhaba mme e ba teng ga setšhaba se le se dumelelane e leng gore go bega ga se ntho eo e ka etsetswa molao o ngotsweng o tlheng go tla bewa tseeletseeletseeletse gobane ga e ba setšhaba se ka sare ga re bege ga gona mphetlo e tsala. Jale ke re mona mogotlong ga bujale bothata bo tshosang ba bofokodi ba bokaena moo go ntseng go lefisiwa batho ba ditiriso tse e seng molaong tsa mabuelela goo jale marena setšhaba ba se phušetse go ditlokotsebe tse neng dilwa di senya legolo jale e ba batho ba neng ba tlhompha marena ba se ba sa bone morena e le motho a tlhomphegang ka gore e ba tla ba ba fofoketse fela ba patadisitse ditiriso tse e seng molaong. Na ke yona ntho eo a llang ka yona ya ditifiso tse bima le boeleleng fela diphoofolo le boeleleng di yaka mekgwa e fapaneng e ka ba moo di iswang e ka ba moo di tlhophelang motho e be jale motho o tla nkuwa ka tsela e tshwanang le ba sa kgetholole gore yeo o ile ka borego enwa yena a o jalo ke a lebanatetlaa
1: leboa motlhompei Mamadi ke na o le o qetela he mogatlhelong ona wa pele wa dipotso ge tswe go fetela go baeti ba rona ba kene go tsona. Kgotso Mamadi. Mamadi kgotso.
2: Nda de tsala.
1: Kgotso Ntate Maleri.
2: Ke Ntate Maleri ga go bala bua botsi.
1: Ntate.
2: Ee, ya ntate, ne ke ratange ke botse go Smooth mona ona. Hantle, ha o bua ka phepo e nepahetseng, ke ha o bua ka eng. E le gore ke ha o bua ka dijelello, megogo, dikhabetšhe, ditamati, kapo go bua ka tse tsa rona dijo tse re itumelang bo malegi. Ka ga se bapala ka mona ba re tlatsitse dijo pone le mabele dijotholoto. Ke di tlatsitse noka ena se bapala, mme ba re tseo ko tsona go bua ka tsona gona ebe. E ka ba go etsa dijwang, jalo ke re na. Pepo e nepahetseng ke dijelello fela kapo le tsona tse tsa gona ntseng di tshwana ka maatla.
1: O tla ditlhakisa.
2: Ke nna pepo e nepahetseng.
1: Ntate Maleri. Wampato ga ke re gokaneng le mme Semodi, re utlwege a tle a kene go tsena tse mo tobileng. Ga nka mamo re tle re fetele go ntate Lepeane, re tla shebana ebe nako e tla be le teng ya gore re ka bulela mokgatlhelo wa bobedi wa dipotso e bang. O tla ba seo a re tla tlhopha ka le leng e be ke bona ehle taba tsena Mamadi ehle ke bona le tshese go tsona tsena tsa tlhagiso ya dijo le taba tsa gore na motlho mo metseng mo o na bona ba phela jwang. Mme Semodi madume ga fele mme ke a tshepa o utlwile ditaba tsotlhe tsa Mamadi ke na go tsona.
4: Ke di utlwile ntate.
1: Tswela pele.
4: Ke kala ka ntate Phisetso. O re na o re masimo a se a sena matswai a lekaneng. Jwale ditsebi di bontsha gore ona mokgwa o wa go sebedisa dintho tse teng ndate Lepeane wa tseba moswela moitedi le tse ding le go apesa mobu taba eo e kgutlisa ntho o thweng ke organic matter e tlo thusa gore jwale boleng ba mobu bo boele bontlafale. Ke ka mokgwa o re ka boetseng ra kgutlisetsa mobu wa rona hanyane hanyane boleng ba ona. Hape hape yona taba e ya makgulu e bohlokwa haholo. Ha o bolokwa dibaka tsa rona hantle di laoleya re ka tseba hore re be le tjhai e ntle. Ke tla ho ntate Lehlohonolo Tshehlana ena potso ya hae nka ya ga ba ka nako e telele haholo empa ka bokhutshwanyane ke re Motlotlei o ntse a etsa mekutu yohle ka ga naga. Ntho e re e fosang re le Basotho, re re tsitse mekgweng ya rona. Ka mona ka phepong e nepahetseng, re lla ka gore e ka re ga re sebetse ka lebaka la bana ba rona ba ba rwetsana. Ba bang le bana ba sa le banyane, ba sobe le dilemong tsa gore ba ka nyalwa ba bang. Jwale bana bao ha ba hlokomelehe hantle. Ha o ka sheba ntate le momamedi, ka hara metse le metsana bana ga ba hlokomeleha ka lebaka la go bua batswadi ba bona ba ba sia mme batho ba ba siang le bona ga ba tsebe go ba hlokomelang le phepo ga e be ntle jwale taba eno e baka bofuma boo re sebedisang ka thata mme ga re ka ra mekgwa ya rona e metle ya Basotho ya kgutla batho ba etsa dintho ka tsela e nepahetseng gape gape le tshebediso e mpe ya tai boosi bana ba batjha ba sebedisa tai haholo ha ba itlhokomele mme taba eo e re hlodisa ntwa le ga ntse re leka mekutu yotlhe. Ke tla go ntate Maleri, phepo e nepahetseng ka bobebe ke go ja dijo go tlhaga mefuteng e fapaneng ge re dijo dijue ka mebala le mefuta. Ba ntse ba etsa hantle ka go hlahisa dijothollo empa ha o felle dijothollong fela ga re ja re tlameha go ja ka mona ka phepo e nepahetseng re bua ka dihlopha tse leshome tsa dijo a ka utlwa e le taba e thata empa a ka utlwisisa ga se re mo atametse re mo tlhalosetse ke ntho ya bobebe fela ke ditholwana ke megogo ke bo dinawa bo di-lenses jwalo jwale re kenyeletsa le tsona tsena dipapa mego ntho dipapa bogobe le tse ding ge re di jua go se ka jua mefuta e itseng fela gobane jwale mmele ona o tlhoka matswai le matswaiana go tswa mefuteng eno kaofela mme di jue e le tse itlhaiseditsweng ga re kgothaletse go reka di rekwe fela e le tse o re ke keng ga di hlaisa.
1: Mme se modi tle re le boha se bo sa mme na no la hotla tla me tshane le ka moso mme.
4: Ke a le boha ntate.
1: Mama di kena mme se modi yeo he ho tswa mane le fa pele la pepe na paitse le tla ho kana jole le ntate le pheane. A kene go tse motobileng e bile a se a re kwalla metsotsong yana e tsheletseng ge ya re bile goreng ya bo supa mme goreng ya bo supa mane re tla suta re suta le gapela ditaba motsedise tšhakela makatla a tlo re balela ditaba tseo tsa gora ya bo supa ka morateng o tla natefela ge ke mananeo a tlatlhatlhama a sealemo sa sesotho mme re ntse re le ka motsapa a gore go kane gape le ntate le phea ntate le phea ne madube ga fele ntate a ko kene go ditaba ke tseo tse o tobileng ntate.
0: Ke re tabaga ya ntate Pusitso e fete nonong ya matswai baneneng ke supetlhente gore re santsena re le gona mo mobung wa temo ye nngwe eo ka nnang ya ba batlhanene ba kene ba gatlhola go yona ko re ba sireletsa mobu wa temo ba tseba gore dijo ga di tswe pampiring kapa ga di tswe di-workshop-ong ga ntse re bua gere re le kenya ga batla go iphepa ba tseba ntate gore na matshwago le tshireletso ya mobu wa temo na go lokela go be jwang nyegela ka gae ka mona ntate khela le ba o re re ba aba mogu go bana gone ka bona tle ke re nna ke le khotso seo ke se supang gore ke ba abi ba mobu ke ma kansela ga le magene go bana ha ke tloa monana ke tla go rekisa tshimyaka motho a pete patang ho yana ke mogena a fi eng etse lengwe e be wa bobedi e ke yang ho yana ke kansele a fihlanga nyetse tsa lengwe la ho fitisa tshimene ya ka ke fitisetsa setseng sa bodulo ka le go rena ha o ntse o lua bile re lla le ba baholo ba ntse ba re mobu a temo wa qepa o ke pisa ke mme ha ba hona le mo go dileng parliament mo ne ntate ha o itse mo lao o se di samagana le ma councilor ga go aba mo bua teng ke fete ntate ke re mona go tsena na tsa ntate tshehlana ka nnete taba ena a e buang hore gena le ntate wa hone le tei ke re lokelang ho mo etsa ka ho se hoje empa ga tsa ma re ntate ha re itsheba re a bona lo re se re tshehla kana dikgwe bo mali bo tshabya go bane o le motho o tshanela go go bona ntse o nala magabane go fihleletse o jwetsa ke medi tshaba gore ha wa tisa empa ha ile gona re se re ipona go le sotho lentse le putla matemo ka nnete ke nako ya gore ge ke re itlhatlhobeng go bane le nna ke pake ntate ditabentseno tsa hae gore o sheba ka mafapheng ka go fapana e hile go bona la ge ntse ke gola ge ya tlase mme re ka etsang jwang ha e se fela gore bo tsona tse ka gantseno tsa gore se rena le khoku e fa gweng gore etella pele henke le engwe ka ga se re pota potisa megalo ya gone go yena ka di strategy ka go fapana gore na ga pholosana ha jwang ditabeng tsa teng mme jwa le ha ke akabela taba ena ya hae ya mahuyella ntate ke re ha ka go swa bua ka yena ka di price se kgereng ha se fela gore ka di price tseno tse se molao empa e boetse e baka mafu e ba ka ditsekisano yana taba eno ya gore ga o tlhake gore na tsamaiso ya ditaba tsa mogolo ga ga jwale e eme jwang mme e re e tlhokang ka godimodimo ka molao ono ntate ko re e tlotla e kgakgolola gore na gantlentle re shebile maemo a seng a rena ga jwale le kgulo ke eng le lokela go tshwarwa ke mang le ikarabelela go mang gobane re a tseba gore ntate ga re nyagela ka policing ya magolo e re ke sa re ke ya selemo sane sa 2014 ha ba ke hopola hantle ena le mo ya gala magulo ka o gena le kgulo e e leng ka manene ka dithabeng ka metebong e be re ba le mesiko mo na bi e be re ba le tlase mo nana mo hona le bo masimo e lesi ne ha o se se ba tsama e tsama magulo ana ona le kae kae mo ho thweng ke ma kansele magulo nga itseng ona le kae kae mo ho thweng ke mogana wa sebaka ha o se ka metebong ka bana ho thweng ke mogana wa sehlo ne bona bo madima bo bona ndo ho yetsala ha se tshaba se lokela ho ya mete bo ngwana ka mane ka e o fumana go kana kongwe mogana wa sehlogo o fasitse di permit fela o re a e bana bana ba itse phoso le mo ntse fitileng ke ba ahlola ka gore ba ke ba mete bo ka nako le mo ntse na me ha ntse a sitisa taba go ba tsaya mete bo ka nako ho fela ke le kgulo ha e mane go bana di phofolo tsena ha di le ka sakeng di tla bentse di tswa di yana he mane di lo fula me ho ntse go thefulea ke le kgulo le ene le hai le ne le lokela go tejwa le kana nona le a phomola le phomotswa ke lane le ka metebo no bona ntate gore ke tse dintse gegeng ka bili e nono e fisha e phaella go di ma policy ya ne tsa maisa ditaba tsa magolo ke tse dintse ka fisha ntse ga pholosa ga bona jwa le ge le mehatong ena e tshwanang le ya Kenya mo hoteng ka mona na ka diphofolo go bona la ba matlafala haholo mme ba matlafatsa ke taba ya tshwago e ntle ya magolo.

0: mema kholo ya gone gone ka le hlonolo e leng e ke sa ikwang ditabeng tsa Kenya tloga a buetse ana le element ka po mogwa wa ne nngwa go matlafatsa ditabeng tsa naha tsa bohahlaudi sentse re hopola ka ntate ga tla be re bua ka bo matamo ana na a ka mana ka khotlong ka bothabatseka go lla makhulo mmane metsi a teng go phogosela go tlala ka mana ka matamo o sheba le bo diphogogo tsane tsa bo simongkong mme wa bona gore ga o ka go aloswa gantle ka makhulong ka mane e ba ke A le B C ka go fapana mme re tla ba le metsi a tlhokileng a phogoselang go ya
1: manebohatlhaodi
0: botla golang date ebe gesa phila ka sedi dipedi tse matlafetseng e leng temo le yona tourism mme ndate ke re ach ke ya botlhokwa ko leboa fela ndate jalo ka ga ke la nna ka tshoge leboela ndate motlwetlei ka leeto le enono le a neng a le kokile ba neng ba mo feleditse ndate ga ba leboa empa ga ba seke ba re kgatsetsa mo nagediong fela ga batle fatshe ge ke o tla ka sebetsang go pholosa ndate motlwetlei koduweng enana e re reng ka nnete e motobile ya gore a pholose lesotho tlaleng
1: a ndate ge leboa seabo sa ronate rnanong la gona ka jeno le ka moso
0: bogomo ndate
1: mamedi ke motsotso o gare lebile gore ka mosupa mme ge beha lenanao la go tlwatela mosetsane go tlo mona lona le tlhaisitswe ke Mathomba Mabaleha la tlhophelo gaswo ke Mekophotledi ka gasong ka metšhini ya seromoya ke sa boitsele Makakane Mokeki le Madilengwe letsi nna la ka lebitso ke Tlaba David Tlaba ga re boele re kopana gape boisa lenano le tshwanang mamedi o fitlhela ka nako eo go tswa o ke ya mosheswo.

Ke leboha TDT nako ke hora ya bosupa sena ke seyalemoya sa Lesotho. Mo mamedi ke a o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja pele ke dihlooho tsa tsona. Letona le thoholetsa baphatlalatsi naha e keteka beke ya lefatshe ya kanyiso. Ditaba a di felletse. Lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le tla keteka ho thwasa ha selemo sa Basotho ka ho thakgola nako ya temo le mahafoso Maseru. Radiphatlalatso wa mmuso Monghadi Boitelo Rabele o hlalositse ha mohlomphe tonakgolong Tsokwane Samo Matekane a tla etela pele mokete ona le ho fana ka diterekere le metšhini ya temo. Dihwai tse fumaneng tshehetso tlasa leano la mmuso la dithuso tsa ditjhelete tsa diterekere. Monghadi Rabele o re ho thakgolwa hona ho tswa qaleho ya ho phethola lekote naha ka bophara le ho tlisa boitlamo ba mmuso ba ho netefatsa hore temo e fetoha kgwebo mme ya matlafatswa ka mekgwa ya sejwalejwale e le hore e tle e fane ka phaello. Letona la diphatlalatso di kgokahanyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi mohlompheng Ntate Morosi o thoholeditse baphatlalatsi ba mokgatlo wa Lesotho wa ditaba lena ka mosebetsi o tswileng matsoho wa ho phatlalatsa ditaba tshebeletsong ya ho batlotla e neng e tsheditswe ke ntlo ya boemedi ba China Lesotho Maseruka Tjeno. Moemedi wa China Lesotho mohlompheng Yan Changkong o re lena e bohlokwa ho Basotho ka ho phatlalatsa tswelopele le ho thusa ho ntshetsa pele dikamano dipakeng tsa Lesotho le China. Lebitsong la bafumane dikgau Mofumadi Noliwe Tlamane o bontshitse thabo a re o ananela tshehetso le tshebedisano ya basebetsi mmoho a re o tshepa hore ba tla tswela pele ho sebetsa mmoho hore lena e dule e le yona e ka pele ho fana ka ditaba. Bahlodi ba fumane di-tablets le di-laptops. Letona la Kgiro le bosebeletsi mohlomphe Tshediso Mokgosi o re mmuso o lahlehetswe ka ha Mofumahadi Matshediso Mokuane e ne e le motho ya kentseng letsoho ho lwantsha tlhokahalo ya mosebetsi ka hara naha tshebeletsong ya sehopotso sa bophelo ba mofu

0: so ye zwake kabelo mucho gang. Le fu la memma le fela haula. Ya tlokaetseng ka la leshume le metso e robonga phupu. Mofu o tla bolokwa ka la leshume le metso e mehlano phato a bolokelwa dinakaneng ha mothuntshane seterekeng sa bothabothe. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso ye tswa ke Hlalefang Konka.
1: O mona harena motse o tiang empa re batla o tlang ho hlaha ho ba re ya tseba ho ba mohlantlo ena ya rona ya lefatshe e kang motlotlwane e senyehang re na le le a ho mahodimong e le ntlo e sakang ya etswa ka matsoho a motho ka mantswe ena se ya le moya sa le sotho se tsidisa bohle ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu re sentse re re holona tsidise hang ke hona meli phumule le yogo.

0: Le ka go sefuba sa se go mpola ja le tshe.
1: O khathatswa ke sefuba le wena. Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bo hloko ka sefubeng le mathata a ho hema. Letse dintsengate. Bua le rona dinomorong tsa +266 59 00 00 13. Global Cure Organic Remedy. Mampudi wa bophelo bo botle.
0: Le ka go sefuba sa se go mpola ja le tshe.
1: O khathatswa ke sefuba le wena. Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bo hloko ka sefubeng le mathata a ho hema. Letse dintsengate. Bua le rona dinomorong tsa +266 59 00 00 13. Global Cure Organic Remedy. Mampudi wa bophelo bo botle.
2: Global Cure Organic Remedy. Mampudi wa bophelo bo botle. Dumela wena momamedi wa sealemoya sa lesotho. O se bitsa monate
3: ke o tseba
2: sealemoya sa lesotho.
3: Yebo.
2: Lebitso laka

0: ke mmaba tloka mafere ke tswa hang tate Thabiso Motshatso mo hlaisi wa Global Care Organic Remedy. Mmaka ke ntse re tlameha ka kutinda sa kutinga di sofele.
1: Hey, khokhobe kwa taba tsa tentse di dinga
0: se bapala. E la mpaba go fela bekeng ena. A ke nna tlameha re ile maobane ka laborago.
1: Mhm.
0: Bana le mofu yo bareng. We, ge kopa hle ge mpere mo boloke. Ge se ke ga di dietsang kana le mofu a tsena ka ga motse.
1: Yeah.
0: Joale, batho ba kutinga ha re ale le bala ba gatuwa e tlile re hlodiswe ho tla. Hwane ke yona ba ile la ga le kopa re tshechise. Matsatsi ka lebakana le seng ke fane ka lona. Batho ba kutima ba bangata. O koletsetse yona go kona go tlo mofumane. Ke le ka ba betsa go bona ke tla bua le bona fela ha ke le Salome sena sala sotho bane. Ke tsona se o bagang ba se mamela. Bagatu wa baka Global Cure ke mampudi wa pheko, ke moriana o phekola mafu ohle. Ke re ohle, ohle ohle ohle. A phekolwa ke ntate Motshatso ka Global Cure ka Necremity. E ka nna ba mo teng hona jwale o na le lefulo o sa tsebe nna le bitswa le o tshwereng. Tseba he go pheka ke Global Cure ka Necremity. O nyakelwa ke pelo. Hona motho a reng ke na le modikwane, ke na le mogathala, ke na le motsekelo, ke na le go forafora, ke a fufulelwa. Ho motho ke di hot flashes. Bomme ba ke ba fihletseng stage sa menopause bao o salteng medumela
2: dimela mgatiwa
0: mediketseng ha kutlo o phela ona le gatolaka
2: ke phela ha monna ke o phela jwa ne
0: wa u tsana u bua le mang le rato o
2: na ha ke buile ngwana ntate Motshatso.
0: E bo o tsebela itaba tse kae na ka bavela o mametse se ya le moya se sa le sotho.
2: A ke a se mmanela no se mmanela gona jwale. Kono ha e tsena.
0: Eh.
2: Jwale ke re ke re hello.
0: Eh.
2: Jwale le ntsile.
0: Eh.
2: Eh.
0: Le ntsile o utlwang ka lona.
2: A a bo ntsile na e tsa re le mpha molodi nyana. Ho e tsa e tsa re ke le se tsa ba lo ona ka mane. Sa mo gana tsiri
0: o mogatuwa waka
2: eh
0: bua le gona ge utlwe he ge la ga fihla ka mono ka ha eno ka quoting se bapala ge ile ka itaba tsa Global Cure ka Necremity ya ba hore nna ke lwele Global Cure a go vetse momedi wa selma ya salesotho ditaba tsena di bua ku wena ka seko go utlwe na o tlo reng go gona ka jeno o bua ntho e gatang ka Global Cure la o ka bina o bine wa utlwa ke ya tsa o geleke.
2: Ha o mpare e a kompori e le ke be a mantsiata.
0: Eh.
2: Ke re ke tsabe mo di dietsa le ke.
0: O itlhalosa pele na o mampile o di dietsa. O re getse bana ke o mema nga di dietsang. E ya mme.
2: Ho khona mama head a mole.
0: Mm.
2: Ke ba pala kontsel.
0: Mm.
2: Ja ke le ratela.
0: Ngore mama head a mole tsudile mo di ka yena.
2: O khona mama head a mole tsi o na le 75 years.
0: Ya dilemo.
2: Ke re ke le motsa ka tseno ngwana.
0: Bua ntho o e ratang ka Global Cure o e ratang and the Motshatso o mo ratang.
2: Wa nna we. Ya ma yale ha ke ne sentse ke de ile mo lapile. A o la tsa ka mo bana ba ntate Motshatso. La ge tsa sola ka tsona. Hela mo ratiwa. Ha ke o bona ha la o hiditse. Kantse ke tsikile ni tsiki. Hey, mama nanta ke mo tsako. A o modimo. Mo khoyao. A sa nwe mo riana wo. Ke re o la itse se tsa tsini a ku. Mo ratu wa wa.
0: Me mama kgetha.
2: Wa nna mo riana o nanta ke mo tsako e ke ha ke re. A sa go jwa ke ke na le sebe re tsaitse a ke se tseletse. Go ba ne le ID ya ka e tsa le bolela.
0: Ha re ka ha re ka le mona heng go re mama getha. O ne o nwele Global Cure neng. O la re o batla go didietsa. Jole kutla o so sa didietse.
2: Oho.
0: Mo ire ke botsa dipotso o tla didietsa ga qete wena le gatola ka wa utlwa.
2: Tsanti ga tswala mmai.
0: O nwele Global Cure jang? Wena wa tseba wa na ile nga khatsetswa. O tla tsona tsene tsa o khatsetswa. Ke tsona tse ke di batlang.

0: mangolo wa tseba tsa anthate sa moriana wo jwale nna ebile se ke batla go mpa ke tatile ke a onare e tletsa o futhuletsa lerato la a nwa moriana wo ya ba re a wabala a mphuthumaletsa a re ke nne e batho ba modi ke tsamaile ga ke koa moono gagae mangwele a naka a le straight na wa utlwana kere
1: ke mametse ka tlhokang kgone mamakgetha
0: ga ke koa moono ya ba jwale tenana ya ba ga ke na tšhelete a bile a nkisa ntare ke tla oisa moono mo moriana o na o rekwang o phele o na le moriana o
1: jala
0: ka nafeno ngwanaka ga ke na legololo
1: ee
0: sa utlwa ke sa itsebe gore na nka itsetsa
1: ga
0: ke kapelenyana ka pelenyana ke mona mo e bang leseditse o fita ka monao ke tile se baphala a o legatola ya ba boatolo eno ke eno ke a e fumana a ke jalo gona jaletse kannete okore la o ka fitsa nako ne sa nage ge o pitikisang go nka pitika ka fitsa ka fa
1: go latela go gona tsena o matlhatlha jale
0: kere jale ke mobe o fitsa gane ngwanaka ga lene le le ka mono ke matlhatlha ea ja ga ke jaga monate bona botlhoka botlhobeng
1: o reng go batho ba sa sebe letho ka global keo kane cremedy
0: yona a o mokana modimo wa ke re motho e bang ga so ka ba a nwa moriana o a nnetsa modimo o tsebe ore o ntsa gasetsa segetso ke a e utlwa e amolelwa mona dianemoyeng ee basotho basotho ga re nweng yo bang tsotlhe ke a lejwetsa le tla phela ga monate ee le maso a ka ke re nne ke lejwetse ka moo kare jale ke nne ke bone kae kare a bane le tsisi a sabinile gona goo ke bala buka ena ya modimo ya bebele ona jale ke e bala ka le bone
1: ka lebaka la global care organic remedy
0: ka baka la yona
1: ka nnete re a leboga re a o lebogelang kgono mamakgetha e le mona o fodiswe ke global care organic remedy ee ke le ya kgwase ebile ke a tseba o na le a kgwase le base le moriana wena mone mo teng bua ka tsona ko utlwe
0: jala ga o ka utlwa le mantlo a na le teng go nna mo
1: ee
0: oe batho ba modimo sa basotho ke a le bolelela mantlo a naka ga ke a tlotsa go fitlhela mangweleng ke be ke ya mathekeng kwana magotleng ao ngwanaka
1: ee
0: nkgana e fana ka mo
1: global keo petroleum jelly vaseline
0: vaseline ba sebile le tsisi sa o feta mono le mojwetse ntate motshatso
1: fa mojwetse o mametse jwetsa ntate motshatso maikutlo a gago o mametse
0: ntate motshatso ke a o ratela ke a o ratela ntate wa gore ntho tsotlhe tse e bang wa dietsa ore di-vaseline tsena meriana e na etse jalo o tise vaselinyana jwale yona etlile kare ebile e batla makgefo
1: galalang gonema makgetha wa qutheng se bapala
0: ke re pontsheng
1: tlhaba modidietsane he re utlweng mamakgetha global kill global kill
0: global kill
1: organic remedy
0: wow
1: now what now

0: itse me mo lo sire re tlo ja na manku ka mo
1: ha ko ntwetse ka nnete a modimo
0: o motse na ho bana a skobe tsa tawa tse monate tsena
1: mme ka nnete ke a u jetsa ke ko mo bo
0: re thole ge thola le itlhophile ka mono ga gatla gatle o ja nama ya nku yona ga morena wa slow mono le pheile gantle le gatile dipitsa
1: a mogatiwa wa ka ke tlo mmotsa gobane ge rata gore ga ntate motshaswa sa moo gobane ore entse ore jale tsegetsile o gametsa ge tla ge motabetsa modidiesa
0: ke a leboa wena legato la ka ke leboile ba utlwa ke a go rata wa tseba kere
1: a kebile ke sedile wangata ke a o rata mana
0: bona ke a ratana mama kgetha hle ga ratana
1: a ke jola a ke jola mwanata
0: ba ho ruba ba tlo ba ke hello kile
1: bye bye le gato jola
0: me se ke go pa kwa le mo mama khetsa
2: ana go mama khetsa o itse o le modikae
0: 25 go bontsha ena tsama go bontsha mama di wa sala ma sala sotho ke mma batlo ka mafere le bitswa la ka ke itse ke tswa Dr. Thabiso Mchatso ke tse o head taba tsa ka qutheng tsa ngkhulu mama khetsa o bua nnete o ile a fola ane a qhatseditswe global cure a ke re met global cure re nwa half ya cup e le gore ena o na qhatseditswe ke motho aneng a re ke le moriana ke eno nna ke o fodile jela le ka qutheng re sile re ba file moriana a cross cream le vaseline gore e fihlile go gwa thollwa tse ding bile global cure ha e fihla
2: hai bo
0: eya dinomoro tsa gona ke 5900-0013-628-2820-566-1-6014 ke nomoro tsa bo global cure o ka ne cremeditse hopola moriana o phekola mafu ohle o na le hlala o na le sebete o na le nyoko o na le asthma o na le letshwea o na le sebete le fulo ohle le o na le ka bo mafu ohle mafu ohle ke tla shapu yantse ke le fulohle mafu ohle a hona lona a phekolwa ke global cure ka ne cremity nna le wena ga tla kopana nako e tla mari ke tseng hona le mmekile ka bua na mana ga di le sotho wa mona salemeng sa le sotho ka bona go skamane ke mokolota moriana
2: oh wa mohopola
0: ya ba nna le yena ge ge ho seng ke ne ke le kope ya ba fa panyetsa na ka ditsela ke tswa ke re bele ho seng ga bala ya traffic ke tswa ka tseleng wena eng ke metse kae kae Joale, Mariano wa he hundzolo tenhle ke hloko pa hlae ke mo fe Mariano ya bile ka ke tshepisi.
2: Ka bona go dulana le.
0: O na go dulana le di aba go tlo nkemela mo ke lo feta teng. E ba letsatsi le ene hona le tsetsela entse lokiswa. Ka tla me ya ogelwa ke tswele ka nqena. Ha ke o fete mo normal leng hona teng. Joale, ka nne ke go patlo a bua le nna tsa ho fumana Mariano wa hae.
2: Hai tlhai sehle.
0: Ke le bo hle me le ke tseng.
2: O ntume di setseng go nna magetsa mo hlaliang se bapala. Go kwa le mahlahla go kwa ke moratile ho. Ah, she.
0: Khono.
2: Khono mama fa tsha o tsa batla batsa hae.
0: Kantle ha ho.
3: Go se fumela sana se tlo mpolla jwa letse.
4: O khathatswa ke sefuba le wena. Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema. Letse ding tsengate. Bua le rona dinomoro ntsa +266 59 00 00 13. Global Cure Organic Remedy. Mampudi wa bophelo bo botle.
2: Hi only tena ntumele re tla re mathele ka mane ka palong ya buka diapole e ntseletsa gauta ka president wa masemene halala thala fela are halala.

Halala, ero kudumedisa he wena morati, mothasele, motholetsi, molatedi, motsetsi wa lenane la palo ya buka, ho lela haufi hohle hohle mo mametseng sa lemoya sa Lesotho le hona teng. Lebitso la ka nna he ke President Masimene, mme se ntse ko hwehla ka letsoho le mofuthu. Ka letsoho la moya ke ratamela hle nna le wena re tlotlaba mmoho. Lenaneong leo le ratang lenaneo la palo ya buka. Bukere tshwereng ke diapole tsa Gauta, bukere ngweletsweng ka bokgabane bo boholo mono ke ntate JC Manyedi. Re le kepeng lane la 74 tlasa seko se reng Phiri Putswa le nonyana lesedi ke kgaolo ya 14. E re ko gopotsege ka mela e se mekae monna le wena re ileng ra rwana te. Ore ntate Manyedi he banna le basadi ba ditseleng tsa motse ba ne ba eme he ba beile matso a diphatleng, ba gaile meganya, mme ba tadimile kgosana tsoto le Phiri Putswa ga ba feta, ya ba ga ba ntse ba hwesheletsana banna le basadi ba ne ba ntse ba re ke Phiri Putswa e tumileng ka gotlhe, ka jeno e tlisa tshenyego ya motse wa rona. Le re emisa ona mona, mme nna le wena he re tswela pele. Ore ntate Manyedi he ba pholetsa jwalo matsatsitsatsi go se phomolo, go se go ja kapa ona o robala. Ba tsamaya ba feta dikgotlho tse tshabegang le tse boyang, ba e tlhwa meepa le meepana, ba thewa metheo le methewana, ba tshela dinoka le dinokana. Ya re ka letsatsi le lenye ga shwalane e tshwara, ba bonela thabane e nngwe go jana ka pele mo he ba lebileng teng. Kgosana tsoto a tadimisisa, a lemoa gore ka ne tudumathajana eno go gailwe kgobošiane e kgologadi e neng e pakwa bogolo ke bongata ba ditora tsa yone. Kgobošiane ena ga e ne potapotule ke lerako le e phamileng gagolo, mme le supang gore ga o bonolo go dira o ka kena mono go gapa kgobošiane na. Ga ba fitlha tlasa marako ano he, Phiri Putswa ema, mme kgosana tsoto a utlwisisa gore mona ba tla ke ba re kgefu. Go ba Phiri Putswa e ntshe letshweya ya tswa molomo ya bua ya re. Nonyana lesedi re fitlhile gabo yona, e dula gona ka gare o lerako lena, mme e kwaletswe ka thata le ka tlhoko ka ntlwaneng ya yona ya Gauta. Jwale o tlo mamedisise gantle he tsoto. Mosebetsi wa gago gona jwale ke gore o tlhwe lerako lena o lo lata nonyana lesedi. Empa he o tlo seka ba wa leka wa enkelela le ntlwana ya yona ya Gauta. Ga o ka leka go enkelela le ntlwana ya yona, o tla bo o itlhodisa ditaba. O tle o seke wa ba wa fosa go ga monna eso, go a o kene o lo enka re tswe re gotlhe. Kgosana tsoto he a tlhwa lerako a bonolo, mme a ba theoela ka gare go lona go se le motho ya mmonang kapa molebedi a ka mo thibang ka pele. Ya re a santsane a re fatshe e a mengwa ke kganya ya yona nonyana lesedi, a e bona e le ka ntlwaneng ya yona ka mono ya Gauta e phatsimang. Mme he e tlileng e tshwanela nonyana ena ya mogolo ruri e neng e motlhole ka maatla a yona motlha a tla a sala a tshwere lesiba la setono. Megopolo ya gae ya ferekana ke thabo, mme motlhantata ya shwang e tla ba ena morena e mogolo wa mafatshe o tlhantatae. Empa gologolo he a thabiswa ke ga e le mona e le ene a tla kgotsofatsa takatso ya ntatae ya go rua nonyana lesedi. Ntate Manyedi mona gore kapa tsoto o ile a lebatswatelo ya Phiri ke metutwena, kapa o ile a kgetha go sebedisa kelelo ya gae e seng ya Phiri e Putswa teng mono a re tsebe, gobane o ile a fitlhelwa ke mogopolo ona ka pelong. Le nonyane ena ke a e tseba, gobane se ke ile ka tshekana le yona e maatla a tshabegang, mme molomo wa yona o bogale gampe. Ga go molemo gore ke ntshe ka ntlwaneng ena yona ya Gauta gobane e ka ntsietsa, a rialo he a se atametse nonyana lesedi. Wa tsaya moshaneno wa etsang a otlolola letsogo, mme a phamisa ntlwana yona ya Gauta. Ya re fela he ga a qala a e phamisa, a utlwa lerata la manyenenyene a o a sa boneng gore na a letswa ke mang gona o kae. E ka gojane go letswa ditshepe tse dikete-kete mona diqhobošianeng. Ga re he a bona go sotlha gotlhe mo a tadimang teng, batlhabane ba bangata ba gometseng go qeta, mme botlhe he ba ntse ba goa ba ro lesholokile thiba lesholokile, ba fitlha he ba tshwara tsoto ya tsheraneng ya sa tsebeng rena ka lwana jolo ka ka mehla kapa ba leya. Ba mo fasa ka marapo a thata mono, ba nto mo hulela ntlong e nngwe e kgologadi tjena. Ba tsamaya ba mo gitlaka ka ditheko tsa marumo a bona.

ba bang ba ntse ba mo tlera ka tsona mme ba bang ba ntse ba mo kgothumeletsa pele. Ya re he ha ba kena ka tlung eno Tsoto a fumana morena wa qhoboshiane ena a dutse setulong sa kahlolo. Lekgotlane le ketse. Tsoto o ne a tshwile a thothomela melomo e papateile e le meputswanyana ke letswalo. O ne a bona gore ha a sa bolawe o tla kengwa tšhankaneng bophelo botlhe ba gae. A fumana ba mo tšametse ha bohloko banna bana ba ka kgotla ba mmakaletse sebete sena sa gae sa boshodu. Go ba kene morena a kgaotsa go tswela pele ka nyeo eo a neng a ntse a sebetsana le yona ya batho ba gae mme a mamela ditaba tsa moditšhaba eno yeo le ena morena a qalang go mmona. Ya re Batsoto a emiswe moo batlamiwa ba eng ba emisi tweng e mongwe wa banna bana ba ileng ba mo tshwara mme ba mo tlisa pela morena a re. Morena a ka ke utlwiseditse leshodu ke lena le re fumaneng le se le nkile letsong la lona ntlwana ya Gauta ya nonyana le sedi yeo le neng le leka go e utswa. Ntate Manyadi o re ka nako ena yeo mohlabani enwa a neng a ntse a tlaleya morena o ne a tadimile Tsoto e ka goja o ntse a ithuta ena mme a re ge ga a qala go bua ba gore o maa mohlankana ga ke o tadima ga o tadime o le leshodu monna. Jale Tsoto o re ntate ke Tsoto eno go thwe lentswe la gae le bile le thothomela jalo ka mmele. Ke nna Kgosana Tsoto ke rumilwe ke morena ntate go tsomana nyana le sedi mme ga ke e fumane ke mo isetse yona e phela gobane o lakatsa go e rua. Jale morena mona o re ke thabetse go tseba sefatlhago sa gago monna gobane setumo sa gago se ile sa fofa le moya go tla kena qhoboshianeng ena yaka empolaolo jalo ke swabetse bolotsana ba gago o sebeditse ditaba ka botlhaswa bo tshabegang. Go janeng tata ona ile a o romela go nna go tla mo kopela nonyana le sedi nkabe ke ile ka mo neya yona ga bonolo fela go se le kgathatswa letho empa re ka ge o tlile ka bolotsana o lokela go ke kagolo ye boima gagolo empa le teng ka moo ke bonang lerato la go ntatao ke lokela go leballa fela ga e ba o lakatsa go fumanela ntatao nonyana le sedi o tla tshwanela go phetha taelo yaka pele ke o lokolela nonyana le sedi. Nate Manyadi o re motsotsong o morena enwa a neng a ntse a bua ka ona gomme a bua butle a qapolola mantswe a manamisa leleme gore e mongwe le e mongwe a utlwe kagolo Tsoto o ne a sa ikutlwe ke letswalo a sa feleletswe ke tshepo ya go pholoa kapa tshepo ya bophelo. Mantswe a ne a qetelelo a morena a reng o tla tshwanela go phetha taelo yaka pele ke o lokolela nonyana le sedi a tsosa tshepo ya gae bafu. A utlwa gore he o sana le sebaka sa go fumana nonyana le sedi ga e ba taelo ya morena eno he e le e ka phethwa. Thato ya gago ke gore go etse jwa morena e mogolo go botsa Tsoto ka go ikokobetsa go gaisang boikokobetso a tswela pele gape a re motlhomphei morena wa ka ga e ba thato ya gago e le ntho eo motho a nama le madi a ka e phethang ke tla etsa se o tla ntaela sona tlhe morena wa ka. Morena eno he a thola-thola ya ka go jane he a ntse a kgetha ka tlhong ya gae taelo yo a lokelang go ene ya Tsoto ya ba o tswela pele o re le ga monna eso le nna ke tlhoka tsebe ya gore na ke go kae fela ke a tseba gore sebakeng se seng mona lefatsheng go na le pere ya motlholo ke pere e tshweutwa yeo moetso wa yona he e leng wa Gauta ka ntle go yona ga ona pere nngwe gape mona lefatsheng e lekanang le yona ka botlhe le ga e le ka lebelo. Ya he monna eso o e batle mme ga o e fumane o e tshware o nkisetse yona e phela mme nna ke tla o neya nonyana le sedi o isetseng tatao. Molokololeng a tsamaya moshimane enwa o tswile ditlamong o ka tsamaya moshankana o lokoloile. Batlhabane he ba tlamolola Tsoto mme a re go ba a dumedise morena enwa ka o mo inamela ka tlhompho ba mo bulela dikgoro tsa qhoboshiane a tswa phola Tsoto. Taelo ena he ya mo kgathatsa maatla o ne a sa tshepile moshaneno gore maeto a ga ya gaufi le go fela empa ke mona jale he a tswela pele a ikomanya gagolo ga a gopola gore o tena a tshwarwa jena menonyana le sedimo phonyowa ka baka la botlhalenyana bona ba gae bo sethoto a tswa mono a swabile a bile a tshaba le go ya teana le phiri e putswa ke ditlhogo la galo jale he o ne a tlameya go ya iphetela ditaba tse mo tlhaetseng. Phele tshela wetho re tshelela kgaolong ya bokae kgaolong ya leshole metso mehlano leqephe 78 setlhogo sa ditaba se re pere e nang le moetse wa Gauta. Ore ntate Manyadi

hosana tsoto ha fihla ka ntle ho marako a qhoboshiane a fumana phiri e putswa ntse mo emetse hona mola mo a ileng a isiya di hona bile a tshaba ho etadima ka baka la dihlong tsa ha tla hlotswe le tsa ho se mamele ha hae ya re teng ha hopola hore jwale o tshepisitse monga qhoboshiane ena hore o tla phetha telo ya hae a fellwa ke tshepo a bona hantle hore phiri e putswa e tla hana ho mo thusa hobane o ile a itlhodisa ka o sephethe seo e neng e molaetse gore a se etse phire putswa ha e mmona a tla sa sekamisitse tlhogo ya ba e reng matlhong a gago ke bona gantle gore o tlotse o phetha seo o neng o lokela go se etsa na ga o jalo tsoto gore ke tlotswe ka nnete ke tlotswe a bua jalo ka maswabi le ka ditlhong tse tshabegang ga o tlhokala gore ke o botse monna gore na o tlotswe ka mabaka afe ke phiri eno jwale e tswela pele re gobane ke tseba lebaka le o tlhodisitseng o tlotse gobane ga wa ka wa mamela taelo yaka o ile wa leka go nka nonyana lesedi ga mmogo le ntlwana ya yona ya Gauta athe ke ne ke ile ka o laela thata thata gore o seke wa leka go enkelela le ntlwana ya yona ei ke ile ka utlwa manyeneng e lalela gore o lekile go enkelela le ntlwana ya yona tsoto nnate manyedimone gore tsoto a mang a tshwarwa ka teng a tlangwa ka thata ka teng ka marapo mme a iswa ka pele go morana wa qhoboshiane ena gore a tlholelwe bosodi ba gae ka mohe go builweng ka teng a mo phetela le ka mohe a seng a ile a tshepisa morana wa qhoboshiane ena gore o tla ya batla pere ya motlholo yeo go thweng e na le moetse wa Gauta mme he ga a sa e fumane a itlisetse morana enwa e le gore a tla fumantshwe sewa se batlang e le nonyana lesedi a tswela pele a re go mme jwale ka moo ke bonang ka teng phiri e putswa ke tla phaila lefatshe lotlhe ke ntse ke e batla pere ena ye moetse wa Gauta mme ke sitwe go e fumana gobane le ena morana eno wa mona o re le ena ga a tsebe mo e le ngwana teng o ile a bua mantswe ana tsoto a bile a sa bile a dutse fatshe mono empa ena a sa lemo gore o sa dutse fatshe jwale phiri e putswa mona e re o seke wa felelwa ke tshepo kapa wa tshoa monna e setsotho ke phiri e putswa mono e bua ka bonolo bo tshabegang e re ke a tseba mo opere moetse wa Gauta e ka fumanwang teng palama he ke o ise gao ntate tsoto ebile ga a sa bua a ba sa lwabela phiri e putswa mme yone a tloseletsa ka lebelo le e tshabegang ya matha jalo phiri e ne e putswa matsatsitsatsi bosiu le motshegare e sa phomole e sa je empa e sa kgathala ya gaola dithota tse namileng ya fotlha meru e tshabegang ya nyolosa dikgotlo tse mpe ya e tlhwa dithaba tse telele tse ntseng di kwaetswe ke mahlwa maria letlhabula go fitlhela e ba e fitlha nageng ye nngwe mo e kang ke yona legaeng la kgotso kgele e re remise ona mo nageng ngwaneso nna le wena re tlo kopana gape ka moso re tlo utlwa gore na e ka ba jale legaeng lena la kgotso ditaba tsa teng ke di feng lebitso la ka ke President Masimene o fitlhela re kopana gape ka nako eo e tshweu kgotso ba bye.

Lebitson la Jesu hale halaletswe ai ke na notsi ira shwalane are fela like le halaletswe ke nako ya hore o tlo fumane jwalo ditsebiso tse akaretsang metsebiso ya pele yeo ke tshwere diatlentsa ka yona e ba le hajena lekala la tekano ba challengeetso pele ya sechaba ka ofisi ya diphatlalazo entlogolo maseru le kopanta tere thabile makgetha kapa ausiwa hae botete makgetha ba setereke sa mohali suku hammapotsane harabusiu lekala le kopa motho kapa batho ba ka tsebang batho bana kapa ba habo bona ho ba fa molaetsa wa hore ba itlalehe ofising ya diphatlalatso 1010 building motsemoholo maseru mabapi le gate ya lebala la pizza ground ka mokatong wa popedi ka office number 216 e leng ofisi ya diphatlalatso tsebiso ena yetswa ke ofisi ya diphatlalatso. Mona ke tsa tsebiso ya kopano ya bakwena e tla ba ka la robedi phato selemong se hodimo mo ho tla kopanelwa magalaneng ha le jaha ka hora ya leshome ho senya. Re kopa hore ditho di boloke nako haholoholo ditho tse komitinya di kopjwahle ka boikokobetso hore di be teng ntle le phoso. Dikoloi di fumane ha motsemoholo maseru. Me ba palame dikoloi tse yang hara mabanta setopo ke mokhukhung pele o tswa ka legalo la hankesi ba utlwileng ba jwetse ba sa utlwang le kopjwa ho putheha ka bongata hle bakwena ba batle le atlehise kopano ena me ba kentsa dintlha le ditlhakisetso teng le kopjwa ke hona o letsetsa nomorong ya 585-68-489 tsebiso ena yetswa ke morena wa boiketlo le sekepe yo ofisi ya morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho LADA e tsebisa setšhaba se anngweng ke morero se lokelang ho amohela matshidiso a kotidiso ya selemo sena se hodimo a dijothollo hore matshidiso a tla ajwa tikolohong ya mohale ka mabalane le ka thabeng ka moqebelo wa la robedi phato selemong se hodimo le ka sontaha sa la robong phato selemong se hodimo ka moqebelo wa la robedi phato matshidiso a tla ajwa metseng e latelang Abia, Thafeng, Makgale, Swehlane, Phalwane, Sekete le Hantsi ka sontaha sa la robong phato teng matshidiso a tla ajwa Mohale, Pomolo, Lebiletsa, Dikomisi, Nyakane, Boitshireletso, Teri, Sekokwaneng, Gama, Lehatshiu. Ditokomane tsa boitsebiso tse molaong tseo ofisi ya morero e tla di ananela nakong ya kabo ya matshidiso ke tse latelang. Bukana ya ho eta le ha e feletswe ke nako. Lengolo la ho qhoba makoloi e leng driver's license le hlahang dinaheng tsohle tsa tikoloho ya Afrika e borwa SADAG le ha le feletswe ke nako. Tokomane ya boitsebiso ya Lesotho ID le ha e feletswe ke nako. Tsebiso ena yetswa ke ofisi ya morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho. Ofisi ya mohlomphehi tonakgolo e etsa phatlalatso ya mapomela ya tefo ya ditjhelete tse saletseng morao tsa basebetsi ba lesupa tsela diterekeng tse leshome tsa naha diofising tsa babusi ba ditereke. Basebetsi bohle ba so fumane ditjhelete tsa bona tsa lesupa tsela ba kopjwa ho itlaleha diofising tsa ditereke ba tshwere ditokomane tsa bona tse ba pakang ka matsatsi a latelang. Re ke tle ke etsise president ke re tsela wetho. Seterekeng sane sa mokgotlong re tlatlhe re simolole ka sona mme lebatowa e tla ba lane la bobatsi mme tshebetso e tla tshwarelwa difofaneng ka la leshome le metso e robedi phato ya makwatle podula marole selemong se hodimo e be marakong ka la leshome le metso e robedi re fetele lebatoweng la madingwaneng mo re tlang ho kopana.

mela sebakeng sa mapholaneng le matsoku ka la 19:09 e be le batweng la senku re tla kopanela DMA me ho lebeletswe batho ba mangaung gonofaneng botharisa ka la 19:09 mogotlong DMA Phutha teng e tla ba ka la 20 Malefilwane teng e tla ba ka la 20 re tle seterekeng sa Berea lebatowa ke tshwana magulo ho tla tshwarelwa sebaka sa tshebetso e tla ba ditshilong le ha mokonyana ka la 24 Phato Thuate teng dibaka tse lebeletsweng kapo e tla tshwarelwa Qopo ha Souru Baruting ha Tsimane ha Mafaisa Magorwana teng e tla ba Tsokung le Mapoteng Madimong e tla ba Hangkgahle le Maitsela teng ke ka la 25 Mosalemane e tla ba Haletsie le Hampitle Gafung e tla ba Hamokgehle le ha Sebalabala Belabela e tla ba Boinyatso le ha Tshepo ka la 27 Teateaneng e tla ba ho tla sebeletswa mane sebakeng sa ha Motsoka ka la 28 Phato Seterekeng sa Maseru re fetele kapo re simolle lebatoweng lane la Maletsunyana Maletsunyane mo e leng hore ho tla sebeletswa Rapo le Boya ha lebelo ha phallang ka la pele Lwetse selemong se hodimo Magaleng teng ho tla sebeletswa Serweng le Thusong ka la pele Lwetse Korokoro ho tla sebeletswa ha Lesodi ha Lekete ha Phohledi Qhomane ka la pedi Lwetse Rothe e tla ba ha Hlao ha Setho Diqwabing Rothe ka la pedi Lwetse Matsieng e tla ba Mauteng ha Maloma ha Morutwane ka la pedi Lwetse Taba Bosiu e tla ba Ntlogolo Magwati ka la tharo Lwetse ha Thabe e tla ba Matshekwaneng le ha Jimmy Matshekwaneng le ha Jimisi ka la tharo Lwetse selemong sena se hodimo di ne di le hakana tsena tse akaretsang ya ho qetela ke ena e bile le yona e kare taba ke tsena mona Lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba le tsebisa batho bohle ba hlokang ditshebeletso lekaleng hore ba tlameha ho ba le tokomane ya boitsebiso e leng ID le bao tsa bona di feletsweng ke nako ba di ntjhafatse di be nakong. Lekala le fana ka monyetla wa dikgwedi tse pedi e leng kgwedi ya Phupu le ya Phato selemong se hodimo hore ba etse ditokomane tsa boitsebiso kapa ba ntjhafatse tse feletsweng ke nako. Tibisena yeso a ke lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba. Mmuso wa Lesotho ha mmoho le mokgatlo wa dikereke tse nang le ditsi tsa bophelo Christian Health Association of Lesotho CHAL di ntjhafaditse selekane sa nako e telele sa phano ya ditshebeletso tsa bophelo ditsing tsa CHAL. Ka hare ho selekane ho kenyeleditswe hore mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo o fepele ditsi tsohle tsa CHAL ka ditlhare le disebediswa tse ding tsa bophelo ntle le kgethollo ya letho. Sena se bolela hore ditlhare tse fumanehang ditsing tsa mmuso di a fumaneha le ditsing tsa CHAL ka ho tshwana. Mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo le CHAL ba tsebisa setjhaba sohle sa Basotho se neng se tlohile ditsing tse haufi le bona ka lebaka la tlhokahalo ya ditlhare le disebediswa tsa bophelo ho buela ho tsona ka ha ditlhare di se di fumaneha ditsing tsohle tsa bophelo ka hare ho naha. Lefapha la dipalo le lakatsa ho tsebisa setjhaba sa Basotho hore mosebetsi wa netefatso ya dipalo tse bokeletsweng nakong ya palo ya setjhaba o tla qala ka la 15 Phupu selemong se hodimo ka mora ho phethelwa ka katleho wa palo ya setjhaba ya selemo sa 2020. Sepheo sa mosebetsi ona ke ho netefatsa le ho tiisa dipalo tse ileng tsa bokellwa nakong ya palo ya setjhaba e le ho etsa bonnete ba hore dipalo di nepahetse, di felletse ebile ke tsa boleng. Ona ke mokgwa o tlwaelehileng wa ho netefatsa boleng ba dipalo o thusang ho matlafatsa botshepehi le tshepahalo ya diphetho tsa ho qetela tsa palo ya setjhaba. Dipalo tsena di bohlokwa bakeng sa meralo ya naha ho etsa maano kabo ya disebediswa.

0: a ntshetso pele. Mosebetsi wa netefatso ya dipalo o tla etswa ke basebetsi ba ka mehla ba lefapha la dipalo, mme ba tla etela malapa le metse e kgethilweng ho potoloha le naha. Nakong ya mosebetsi ona, basebetsi ba tla botsa dipotso ho netefatsa kapa ho hlakisa dipalo tse ileng tsa bokellwa pejana nakong ya palo ya setjhaba. Basebetsi bohle ba tla latela molao wa lekunu, nakong yohle ya mosebetsi ona. Dintlha tsohle tse fanweng ke ba arabelang dipotso di tla bolokwa e le lekunutu, mme di tla sebediswa fela bakeng sa merero ya dipalo ho latela molao wa dipalo wa selemo sa 2010. Lefapha la dipalo le kopa tshebedisano mmoho ho sebedisana le basebetsi ba palo ya setjhaba ka ho fana ka dintlha tse nepahetseng. Mona ho koptjwa beng ba mabitso ana hore ba tlo lata ditokomane tsa bona ba tsa boitsebiso, e leng Sejanamane Mamatsepe Veronica. Ena a tlo lata jwalo tokomane, a tlo lata sepatjhe, a tlo lata sepatjhe sa hae se setsho. Ka hare ho sona ho na le tokomane ya boitsebiso, driver's license le dikarete tsa banka. Tloho wena lerato la ka Mamatsepe Veronica Sejanamane, o tlo thodiswa sepatjhe sena sa hao, mme ha o fihla kwano kgorong ya seyalemoya sa Lesotho o tla hlalosa ditaba tsena tsohle kaofela, ke bona ba o thodisitseng. Mehle di ne di le hakana tsena tse akaretsang, se ntse re fela le mojwetse hle Mamatsepe hore taba tsa hae di lokile kwano, a tle a tlo lata thepa eo ya hae ka moo taba di leng ka teng. Re ha o le tjena re tla re bone fela hore na re nwa metsi ka tsela ya mofuta ofe, re tsebe ho hatela pele. Ha o sheba nako metsotso e dula hantle fela ho eme kae, e 20, re ya re lebile hantle mane horeng ya rona ya borobong. Re ya re lebile horeng yane ya borobong, mme hopola he hobane horeng ya borobong re tla fumana jwalo ditaba tse phethelang tsa letsatsi. Ha nka mola ditaba tse phethelang tsa letsatsi, o tla fumana jwalo lenaneo la tsebaka. E sentse ke re fela Sesuthu, dula pela seyalemoya sa Lesotho hobane e sisitse maditlofa ya sehangwa ke bohle. Re tlo anya ho tswa ho yona sokotso le mafura, mme kajeno hle re tlo tla re ithuta ditaba tse mmalwa tsa bohlokwa. Ka hona sentse ke etsa boipiletso hore o Sesuthu o dule le sena seyalemoya, re tlo utlwa bohlokwa hara tse ding, bohlokwa ba hore ebe o bolella batho ka boemo ba hao ba kokwanahloko ya HIV and AIDS. Re a tseba ha se setlamo, ha se setlamo sa hore motho a pela hao a ka tseba, empa kajeno re tlo ithuta hore na ho bohlokwa ha kae hore ho be le motho, la e se ka ba a le mong fela, ba babedi, ba bararo lefatshe ka bophara, wa utlwa jwale. Re ke re tlo utlwa bohlokwa ba hore o ko bolelle o kapa o ba tsebise ka boemo ba hao. A so o tla bo so le jwang jwang tlokwane, seyalemoya sa Lesotho se tlo ofa.
1: Ke Modimo ya tshepahalang.

0: regna Borrocoma, come te lo penso?
1: Vieni già!
0: Eri qua! Paga tua laca!
1: Ah, se lo ta hopo tsa mo ga u le ngwala matala.
0: O tla ne ke batla ho hopo tsa mo no ngwana thetso ke gna o no le kae ha di tshotsena.
1: Ah, se ngwana thetso lo khale ke mo gwe motle. Ha di tshola bo gona ho hopo tsa mo ga u mola le sa le ntse.
0: O etsa ha di tshotsena ngwana thetso o di etsa. E mo kone mo. Ba
1: nda go. Ba di khantsa mo gwe motle le sa u gwe mo ntse ba go bala tse le khale ke ka o go mponi.
0: Ha di tshotsa o no le matala. Re fetse hle ngwana thetso.
1: Uno no ba ga o go tshinisa ka taka go batho.
0: Ha nke bela o bontsha bo rena wena o ma ngwana thetsi. Mokwena.
1: Ga di tsi ka la mo go le motle mo gwa ka go bana.
0: Eh? Alala.
1: Ke go la tsbo.
0: Ichu, o tatile di taba o tshwara le moikatile mokwena.
1: Mokwena o tle motlong wa helale.
0: Ba pala ke no, ne mokwena.
1: Tanki me.
0: Tanki mokwena, tanki mokwena, tanki mokwena. Ke bitswa ka ga le keishi. O mame di khotso.
2: A tsone.
0: Khotso ga tola ka.
2: O bua le mena e sana na ka mena ka dikalaneng.
0: Ne ma le tsono lo ka dikalaneng le ga tola ka. Ho ka e dikalaneng.
2: Eh, mo ra mo ke ne.
0: Ka mo ho pe mo no ba dubela ka ofela le ga tola ka. Di ho putsa neng he.
2: Wewe, nawaka, o tsile ha u le wa tsena mo.
0: Eh.
2: O tsana le ntate a re ne wa ma ka be. Ai, ha ke go ba le tu.
0: We can't as it to bulelele ga tolaka.
2: Wewe, o ka ke le di thabile o. Ke tla go bala bo siam di ha o sa tsimo. A
0: u le ga tolaka mo di mo o tlo lo fatse.
2: Wewe, go rata.
0: Le ga tolaka ke tla o etela dikalane mo no ka leleng.
2: Hele. Hai.
0: Hai. Hai. Hai. Hai.
2: Hai, hai, hai, hai, hai.
0: Tanki tola ka tanki mukwena.
2: Motwanye.
0: Halala motwanye mo. Tle motho a sa di ngwathana sa maubane. A ja pulukwe.
2: Tanki.
0: Tanki. Mwana bo hadi baka.

0: 我想去。
1: Kala kalu, unta ya hamukwelo itala.
2: Na kiti kimanga chulungwa, kidume la mkompe.
1: Wateiba.
2: Kine kidume la husidume la ni. Hakika ntwewa
1: la ito. Hakika uwa udume la husidume la.
2: Ah, hawa mamela hante kimukona uke na ngompoza. Wana uta unokilo
1: umane. Chukwaeka. Chukwaeka le tabutu li dieta sesumati.
2: Ah, mkompe le kala. Una ntwewa alwa iyo.
1: Hi. Hantle ha ile yena le wena re gathatswe ke mang?
2: O tsebe wa kena ona tsena go tswa ditading. Wena o tla sa a sa fumana le ha ile eng lengwe go ba diketi di fedile.
1: Hana
2: ha ha fa di fuma.
1: Hana ha fa di fuma na ya lo. Na ile. Go ba di fedile ka ba. E ne ntse le ntwe mo ya gore. Eh, wa tsaba sa so thusegeng ha di di mo feta fela.
2: Edi motho ya tshibobo a ke wa motseba
1: eh
2: edi motho ya tshibobo itse ha utlwa o tla di yala hori itse a phamisa ya ta motho ya tshibobo
1: e wa ya tsamaya
2: I know I ona ha itlo mo etsa valo wa motseba ke eh
1: o go hantle
2: nna ne ke tsaba o tshofela ke a tsaba o tseba
1: ke a tse
2: eh ya mhlomphe ho jwalo o jwetsa ba di a kae hantle ka wena o
1: ntse mo di sangala
2: mo di sangala motho a modimo ntse le ntse go tetsa mo Eba tu hasa bakhale bane ba gata o tlongkhola na wa ukwa ane ba gata o re bona go ba qabane a o bakile sa tshilweng ke nta
1: o re
2: o lo be o le
1: a lo ho lo fumana so nkwile ha
2: ke no tsebe go dinye na bo mme he mo sadi a jwa lo na utlwele ha gatwa he
1: a ke mama wa ka o na re papa ha sa e ukwa e tlile go tlile le na sa batla molana
2: I'm from bed!

0: kametse otso ya le shumele metse mene re re le bile han ka man hore nya rona ya borobong ka mota badileng ka tembare ba u bone ke nnete u koko ngwana ka u koko matata ha yo nkhetse na koko mo bana di hotso ke itse ke nka motho mona ka thi ke a mo fosa he ku fositse ku fositse u kobona ku fosa fela jwale itse ha go u koko ngwana ka u koko matata ke ka jwale gona mo 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 3 ke a fumana jwale gore a taba ke ena mona o utlwile molodi o utlwile molodi o itse a ke tlhamane wa nnyidi banyakwana kare yo aaaa ga yo mphetena monate o tsena ke sa utlwe momamedi kgotso momamedi o moyeng ei a mtlhomphei o tsamaya o thola je ke se mtlhomphei wa
1: I'm Sunday. What's the hore? You know, get some done a key cabo.
0: Okay, Tilly Rally.
1: I'm going to say, ke ja ha le tla a ba go o ja e tsala ntate a buru a the ke ha le bela e tswa go fela a dine ha dine e fela ha go wa le ke na u bona ga a go ba tsana na ha ina le tlo ya re ke o ja mphuthe re o tsetla a go oma
0: ha o mo kampe itsiba la monne mo ngali tshewe ka le tlo o tse mo kampe e bise le tsile ka ofela e le dine wa
1: o wa manyetsa ntwa
0: nna ke tse fela ena wa manyetsa re bua taba tsa rona ka beng tsa rona mohlomphe u kenywa ke
1: o kwa tisa ke papa mphuthe ho ba ba o na ja e fa
0: ho la iphetula papa yena iphetula e feletsa ka metsi tla fihla mo buang ka mpeng o le fihla
1: o na le ka o kopetsa le di tsila ne fa tsimane ba la
0: na hana le seng le monyetse hle mohlomphe
1: le le kopane le e le mosidi le meloga ke
0: bona le
1: Ai, o kwatela hona.
0: Ha re tloela rona ape a re a etsa letho re a motloela fela le rona a re tloele.
1: Ha re tloela ha motloela ho.
0: A rona re a mane le taba tsena motloela.
1: Ha motloela.
0: Ka nnete.
1: Ha motloela.
0: Ha wa e hlakisa mhlomphei. Kae wa ithoka e bona.
1: Ee,
0: a o hlakile mhlomphei wa ka.
1: Ha botswala ha tle a tle tsa theya ke re ha o gona ha ga tsheya tseo ga ba jwa
0: ena la je fa o lela
1: ha ke na a tle tsa theya ke re bo
0: thank you mkhampe wa o tla go tla ena wa tshepala o tsebe mo ke bo gata nteng ha tshe ke motho a hlile nga tshepala nka tsela e gethang ha o rialo o tlo bona o tla ipheta mo mamedi kgotso Me?
2: O tswa ntjaba hamme.
0: Ke di tseba ha ke a tseba o mhlomphe ya tshepalang.
2: Ei wa tsiba.
0: Ei.
2: Wa sa.
0: Eh?
2: Ei, wa tswa ya tshepalang.
0: Mo manya na eno.
2: Ai.
0: Ai am tete na mhlomphe.
2: Ai am mhlomphe.
0: Ai am mhlomphe. O tla na tena wa tsheya go o tshepala la o sontso go wena wa
2: tshepala ke tshepala le re sentle le bua ka nna
0: ke re ba le ba sa di ba go ba tshepala ntena ka wena le fatsing lena ka le ka kwano
2: a ba yo
0: ke re ke a fokola mhlomphei
2: ke re mhlomphei go go wa ukwa
0: eh ke tshotse mhlomphei wa
2: a ke re wa tsela ga ba sa ni ba sa na ba go go dia di
0: una mona ba sa na
2: ba sa na ba go go dia di
0: ha ke ne go no bolelwa mo mhlomphei
2: go no bolelwa bongata ba basadi
0: ba le bane ba le bangata
2: eh
0: mhlomphei ya bidia afrikana sa sa bona
2: go le le go ha o qeda o go ba le kotikoti mona le leng le teng ka ntlena ntse le le hantle o le swaisetsa kwana ka ntlena o nka le leng koge wa utlwa moferefereleng ya long fela moferefere ntho e ngata
0: mphepeqepetse mhlomphe
2: eya e ka yona mo e ka yona mo wa o ntse o ya o ya
0: ke salusa
2: eteng eya e teng mono
0: o kolokotile abi
2: Ah, wala witse, witse go tshea nna, wala go tshea nna lwe.
0: Eh, ha ona ja ke ja o thusa ke ke kwa tshea o le montse ke le.
2: A ke ga tshea ke le mmua.
0: Ah, ha holo ke le teng.
2: Ah, ha mona tlwa. Ah. Ya tame o ba wa.
0: E ke se tsale.
2: Ei, mutla ke tsama ehe.
0: Yang ke mhlomphe wa ka.

0: bong fela motsotso pele ho hora ya bo robong ya leng hora ye o re tlang ho fumana jwalo ditaba tse phethelang sa letsatsi. Tidi ha di tshwete ngwana ka wa ngwanana o nole kae?
1: Se o pula morao kwana.
0: O pula morao kwana e tsa teng a di buya ke. A di buya ha tsa morao kwana. Fela wa di hopola e re ditabeng tse phethelang tsa letsatsi.

0: Ke le boa keke nako ke hora ya boropong sena ke selmo ya Salesotho mo mamedi ke a hudumedisa ditaba tse petenang letsatsi o di ballwa ke motsidisi Chakela Akaja empapele ke dihloho tsa tsona letona letho holetsa phatlalatsi naha e keteka beke ya lefatshe ya kanyiso ditaba ka botlalo. Lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le tla keteka ho thwasa ha selemo sa Basotho ka ho thakgola nako ya temo le mahafu somaseru. Radiphatlalatso wa mmuso Monghadi Boitelo Rabele o hlalosa ha mohlomphehi tonakgolo Ntsokwane Samo Matekane a tla etella pele moketo ona le ho fana ka diterekere le metjhini ya temo ho dihwai tse fumaneng tshehetso tlasa leano la mmuso la dithuso tsa ditjhelete tsa diterekere. Monghadi Rabele a re ho thakgolwa hona ho tshwaya kaleho ya ho phethola lekote naha ka bophara le ho tisa boitlamo ba mmuso ba ho netefatsa hore temo e fetoha kgwebo mme ya matlafatswa ka mekgwa ya sejwalejwale e le hore e tle e fane ka phaello. Letona la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi mohlomphehi Ntate Morosi o thoholeditse baphatlalatsi ba mokgatlo wa Lesotho wa ditaba lena ka mosebetsi o tswileng matso wa ho phatlalatsa ditaba tshebeletsong ya ho batlotla e neng e tsheheditswe ke ntlo ya boemedi ba China Lesotho Maseru kajeno. Moemedi wa China Lesotho mohlomphehi Yang Changkong o re lena e bohlokwa ho Basotho ka ho phatlalatsa tswelopele le ho thusa ho ntshetsa pele dikamano dipakeng tsa Lesotho le China. Lebitsong la ba fumaneng dikgao Mofumahadi Nollywood Amani o bontshitse thabo a re o ananela tshehetso le tshebedisano ya basebetsi mmoho a re o tshepa hore ba tla tswela pele ho sebetsa mmoho hore lena e dule e le yona e ka pele ho fana ka ditaba. Bahlodi ba fumane tablets le di-laptop. Letona la Khiro le bosebeletsi mohlomphehi Tshediso Mokgosi o re mmuso o lahlehetswe ka ha mofu Mofumahadi Matshediso Mokuane e ne e le motho ya kentseng letsoho ho lwantsha tlhokahalo ya mosebetsi ka hara naha tshebeletsong ya sehopotso sa bophelo ba mofu e neng e tshwaretswe Maseru kajeno. Mohlomphehi Mokgosi o itse Mofumahadi Mokuane o fetotse bophelo ba batho ba bangata ka hona a ipiletsa ho setjhaba ho etsa diteko tsa mofetse leng sona se jileng mofu. Lebitsong la mekgatlo yo mofu e neng e le setho mohlomphehi Tshepang Mosena o itse basadi ba nke mohlala ho mofu Mokuane ka e ne e le motho ya ratang mekgatlo a re bomme ba ipope ba sebetse mmoho ho etsa mekgatlo e le ho hlola bofuma. Mofumahadi Mokuane o siya dikgwebo tse mmalwa tsa matlo a baeti ka e ne e le e mong wa bahwebi ba hlwahlwa ntshetsong pele ya bohahlaudi ka hare ho naha. Bomme ba anyisang ba lokela ho ananelwa le ho ketekwa jwalo ka bahale ka lebaka la karolo ya bohlokwa yeo ba e bapalang ya ho fa bana qaleho e lokelehang. Sena se boletswe ke Mooki Marisema Molemahang moketeng wa beke wa lefatshe ya kgothaletso ya ho anyisa o neng o tshwaretswe mahlwenyeng Matsieng. A kgothaletsa hore basadi ba hloka tshehetso nakong ya boimana le ka morapelei ho malapa a bona le setjhabeng ka kakaretso. Mooki Malenkale Shwella o itse ho anyisa nakong ya hora ya pele ka moratlhao ya lesea ho sireletsa le ho aletsa mpa ya lesea hape ho fana ka tshireletso kgahlanong le mafu. A re homme ho anyisa ho thusa popelo ho kgutlela madulong. Mofumahadi Kinewe Ntanyane yeo e leng setsebi sa phepo a re ka mora dikgwedi tse tsheletseng tsa ho anyisa bana ba lokela ho qala ho fuwa dijo tlatsetso tse nang le dihlopha tse fapaneng tsa dijo tse ka bang tse hlano kapa ho feta letsatsi le letsatsi. Moho wa selemo sena ke kanyiso mohlodi wa bophelo matlafatsa se sebetsang. Ho phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka sehlohong. Letona le thoholetsa baphatlalatsi naha e keteka beke ya lefatshe ya kanyiso. Ditaba di fella mona mamela tse ding tse tlang ho qala letsatsi ha hora e le ya botshelela.
1: So ho ba mamedi ba Seyalemoya. Re le Seyalemoya sa Lesotho. Re hlokomedisa ba mamedi hore re ikamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete. Ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore. Ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa. Ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ho ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa Lekgotla la Tharollo ya Diqabang tsa Kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 6200 2021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.

Masego kwano kapa le Sotho monana.

0: bitswang Baylor Clinic. Baylor ke clinic e re fang ditshebeletso tse amanang le kokwanahloko ya HIV and AIDS. Qalong kwana ke re tibile haholo tabeng tsa HIV haholo. Empa se re namme haholo re boela re fana ka ditshebeletso tsa kankere, re boela re fana ka ditshebeletso tsa kokwanahloko ya lefuba e leng TB. Mme Mosotho haeso o tlwaele hloko hore rona re le clinic ya Baylor re fana ditshebeletso tsa rona mahala. Re fana ditshebeletso tsa rona mahala. Mahala. Ha o qala o fihla, o qala o thu ditshebeletso ke tsa Baylor. Re etsa hore Mosotho a phuthulwe a ska ba ba touta rona. Jwale ke tlo fumana ditshebeletso tsa nentse mmeng tsa di a buileng ka tsona jwang ke sena tjhelete. Ditshebeletso tsa rona ke mahala. Ha re hle re hlokomele hore clinic ya Baylor ke hle ke etse mohlala ka ena e masego mona. If mane ya mane ha lekele, o palama dikoloi tsa ha lekele, ebe o nka nqa ya hao ya tshepong mo re tlwaeleileng ka sepetlele sa rona se seholo sa setjhaba re ya tshepong. Empa pele o fihla tshepong, o theoha taxi go theola o tlo theoha Baylor, ba tla o theola teng. Ebe wa kena gating mono, o tla fumana ditshebeletso, o tloha gating wa tlo qetellong tse o tataisa rona. O tlo o sebetse jwa rona ba re tshwarisaneng teo ena le bona gore re anetse ditshebeletso tsena tse ke itseng ke mahala ho Mosotho e mong le e mong ya teng Lesotho mona ditereke tsena tse leshome. Phapang ke hore mona mo ke buileng ka teng teng re na le mehao dipetlele tsa mo ditereke tsena tse ke buileng ka tsona. Mohao wa Baylor o teng ha o ka sheba e ba ke re mohlomong o Mosotho wa masego mo. Ke banna motho wa ka ba dipidisi tse mo. Nna ka mo botsa o tona wa mana keng ga ntona ke di ya re ditse nako kuna obaneng a e beile mo ka moqhwaya ka reela motho ena o sa tseba tsabo ya moa sa nataba a nataba o duditse mono wa uka o sa ithata ga ana bothata bothata ke yena jalo gore ga batle ga o tseba tsabo ya moa motho ena ga e patedile ka pokothong ga e dule ka pokothong motho ena o fitlhile Gauteng o tsweti yena a sana bothata ba go ga nako e wa tlang ka ntlo ga e wa kometsa
1: bophelo thetswa ke mapoko mona ene oxalayo ngwana mme o ka ipona jonana jwale tsadi ga re fete mona mphitise mona ga e ratola ka tabeng ena ya e re ntseng re bua ka yona ya o tsebatsa boemo metsotso e dula gantle fela go ema leshome le metso e robedi re ya re lebile gantle mane goreng ya rona ya leshome e mashome a mabedi ya metso e robedi re ya re lebile goreng yane ya leshome tseba ge ga e ba o qeta go bulela sa gago se ya le moya gore re tshwere jwalo mme kgesa mme ntsadi go tlhaga mane Baylor mme yena ke motlhabolli o ntse a re ruta jwalo a re fa botlhokwa ba gore re tsebagatse boemo ba rona ba kokwanatlhoko ya HIV and AIDS ga go lo jwang ga o se o phela le yona le o tlhalositse mabaka Mosotho re Sesotho ga se tolokwe nka motoloka ka tshwana ka fosa mme se

0: le ura e no ne di ke se
1: di ga di hwala di hwala le ga tola ka mo fere fere ntengata
0: di na ta se
1: ntate
0: ke kola ka dita ba ke na na ene ya ka ona itla ko kola ka na ko e ba yale ke ka ta ho nyala ba ke le pili fitina ne na na ga te ba tswanti ho na na le ba le motho ana di Mm. Ni dan sabala Christiana di wa ka botso jika fona di wa. Ya le Christiana ina le botsa ta me dengo go bona hai. Bona e please ke di bona ka tsuka mona tse ka nne tsiri no. Ya le tlo nna ke bona seri sa lo. E le o e tsala ba.
1: Eh.
0: Ka nnete ka he ba nna di o ka he. A tla ke di bitsa. Ba re. Ba re bo sha re ke tsoga e kho. Ne ke tsaba motho.
1: Ke o taba bona mentsadi a ga tshe ke taba ena ya nkholotsa e nkhopotsa mahopo go bana ho kile ho ba ba buima a re le le teng ha ke tlo motlwela mothini fela fela PDC tse etsa ka tsona ke tla etla etse ba bana sa ikgethetse hore ke a ditlwela ka pebe na tlo fella kae
2: nna ke tse ke bona fela ntata na tshile mo go se nang go tshwere ra le lena o nna tsana ne tlo ka mono
1: a ke tla ga ba ba mantse ba kena hera tolaka ke tla be se re kena tabenyane ya rona ya gore na jwa le mo mjolong re tlo sebetsa jwang ke mo jwetse ka mogana go e kae re sentse re tsa maleto le
2: ke a le ba me ke twa ba tabena ya gore na re tsa motho ne ite e qala ho motho ya phelang le tshwaetso ya HIV pele motho eno ha o kwisa taba tsa ya hantle o sna eng ke ntse mohlala ka yano fela bina be ile dipidisi tsa fela ka mbono mo no fela ka 4 plus 1
1: Eh
2: go ke ntse mohlala ka yena ha o kwisa taba tsa hantle a ka re tsa le thing ha na stress a ke re o tsana la ke bolela le bitola ka go ke ntse di setsa o sa tse o sa ukwa go ntwe ke karolo ya ka
1: mme ge sa batho ba ba ba ba leya
2: ke dumelana le wena ke mona mo kereng e tshwana le go bolela le bitola ha o kwa se le tlwaelo ya gore ke ntse di gesa mme ke a tseba ke jalo ha ona ntwe ke tse
1: tse tse hanga ka motho ka nna tsirimala
2: Ah ka nete ha ba o lebitso lena la ka wa mpotsa hantle ntse di bulela ke ra tsa ke tsebi a gata ke isiya le ye
1: ke le kutya le mong o tla tsa ka etwe
2: o tla tsa tetwa ha ina eng kutlisi bo hloko wa hang so e kutlala hona mane HIV ha ba motho wa rona o phela le kokwana hloko ya HIV mme o hlaketswe ditaba tsa hae motho eno wa bua hohle mona ana le botata wa na dipitse bo phela ba buitswela pele vele kae ka wa etsala leto a re tla monena a re tla moetsa a re tla mohlala a re tla modumela ha imu di stebi
1: taba yeno se ka ba ya hlokisa khotso eno ha di nowe
2: ho hang hang hang ha
1: ha di wa lwe
3: o re bo se ke ba ya ho lo ba ne ha ga ho la ka
1: o tla ta mo a tlabela go be sa le o mathile
3: Eh nda de u ye kwa ba na ta ba se.
1: Nda te mudi ke nka kwa ba ni ka ta ba se ka. Kwala se le mo ya sa ha mkwena.
3: A ke se kwa le.
1: Nda nkile ga tola ka.
3: Ba se ya le a ke le ga di ya ho ke na. E mo bona na i tsela le di ya le di mana wa sentse di no. Go a se ga batla ya tsabela.
1: E o ya kae ba ne mo bo ba le la nteng lo e fumana ile teng. O ya kae? Ha o tsebile
3: ke ya munya. Ke re ke o ba tsala ya bona wa o. E mwana ha. Ba ba e se mwana ga go re mo go nyo. Ha na le go ba ri ga go tsamu. A na ye di ka go mo sa ya sa tsile ka go mo sa ya sa tsile nda te na ri ka. Yare o tla se ba yang o tla nyana o tla se ba yang o ha ke ba go bolela mo jaru go jenal ka o tsile yang a tsile

0: nye tabolo mmola ya bo re di ke ho rena ha nje ya bo re ru go na o tla se ba ya ba ba e ke ke go tla ka ja ka tsela
1: tsela pele ga tolaka
0: o a ke a pere ke o tlo no o ritare ya ya ha ri no o ri no a ri u go pili le yo mo tla tsa mo ya tlhabolong mo le ka na sa pili le to ka po me da po mba di le re ba tla tsa ba yo mo yo mo sa na tsa ga na ke di ni ke tla tsa ba yo mo mo tlo sa na tsa ga ntse di tla di ana ka tlhongo mo
1: ha sa u retse
0: Thank
1: you ntate modikeng kgwa bane ka thabatseka are ke tla tseba jwang a sandwetse ke tla tseba jwang lo go lokela go tlhabollong ke tla tseba jwang o ka nnete o tla tseba jwang
2: mm
1: go bona ke boikagabello ba motho a na a tsebang ditaba tse gore a etse tokelo ya hae jwale le wena o tsebe o ba le seding o tsebe go etsa tokelo ya gao le boikagabelo kwa kona tlhoka HIV and AIDS a se koko go gang ne ntsadi ha o so ya gabile yane ya batho ba batšha ke na o yena ntate modikeng re tsebe o fetela pele ga tolaka nomoro ya mahala ya o lekenang ka yona ke +266 599 3 2 +266 599 3 re re fela ga di nowe ditlhare ga di gwalwe dikgotlhopo ga di golwe dikatiba bontate ko go le benye ka nete bane mona mo re leng teng ge ya kgweleng a re etsa tsena re lebile 2030 ga o kae kapo kaemo ane a re swaso ya re le tsena re tiisitseng ya wa botlhoko ona ba le tsena yo ne ntsadi o tlo tseba jwang
2: ke a leboa ntate modikee ka gang ka motshwara ka letsogo gobane ehlile potso tsena tsa di botsang setlhoo sa ka jeno ehlile setso sa moserefo ono wa gore na ke tlo tseba jwang re le motho o ga sanjetse taba tsa gae ke tlo tseba rwa go ke tlameya go ya tlhabololong kore kore ko ntate modikeng modikwadikwane ono o leng ka gona mongaka ehlile batho bana ba tshwanetse o tseba tsa boemo ntate ba tshwanetse o tseba tsa boemo e le gore ga o se o monyala mona o botseba gore ee okay motho nana o nwa dipidisi mme ga ke na bothata mme re tla o tataisa le wena gona go etsagala jang ga ke tle ke te motlhala gobane ke ya bona e teng taba ena bathong ba bagolo ke ntate yanong ape le ntate modikeng ba buile ka taba tse ka ga leng ya ge na le taba ke enana ya gore motho ya nwang ditlhare tsa gae gantle e ba ke mane mo e le mme le ntate e mongwe o na le tshwaetso e mongwe gana ge se ke ra tlwelela mosotho wa eso go tlwelela go le ditaba tse dingwe tseo nna ke sa di rateng ke le motho tseo bileng ke sa rate go di etsagale ke ka ona mane mo ke sebetsang teng e tlare ga o se re fumana taba tse jwalo e be o thwe ne ntsa ditsamaya o ko ye kaekae o kolo o lokisa taba ene e re fumana gore motho eno o ntse a sa nwe ditlhare tsa ye gantle ga re tlhoke go e bona e etsagala mosotho a ese o gangwe a kile ka tlwelela ditlhare ee ga e tshwanele wa etsagale e bosula ga ya tshwanela go etsa thank you me ha ya tsonela ho etsala dipidisi di tshwanetse go nwa bophelo bohle ke na le ditholotso re se na ditholotso di a nwa
1: kane maemo a dumela a sa dumela
2: ke maemo a dumela a sa dumela
1: bona me mo ngi ne re tsa maile re ile fielding kwana a gutla a re ke re ke dipata ka phofu
2: thank you me
1: o bona ke bothata bo bokakang ga ka ga phofu wa tsama le baka ke le go bana o tlo tshina we are but ke re o tlo re na o enkile kae mme hantle potso ye na go botlhokwa go ha motho a re ke fumana boemo e le botse o bontse o botsa gore na o enkile kae ka pa o fata e bondi potso gore na o tsebile ene go di potso tsena ka o fela tsena o fumana ha ona le kae botsa go botlhokwa na go botsa taba tseo kana kwe o hape
2: da ka nnete ga o botlhokwa ya botlhokwa ko go dipidisi di nowe fela e re tle ko o bontshe kgolotso ya ntho tseno ya go patala go etsana kgolotso ya teng e mong yena a re wa tseba nna ke etsa mentsadi ke ipatela botlolong yana e ne a phanado ke tshela ka moo e sale o nwa dipidisi tsago bona o nwa phana o tlore ga o sa tsana goreng o sotlotse phantšha o tla tlameya o nagana o kala le teng apeape le cheka mme a re batlo o ya moo re tlhoka gore a tsebe gore dipidisi tsena ke di e ya re dipi re di ntshe ka phofong re di ntshe ka gabotlolo ya phanado
1: a di dule ka mokomong wa teng.
2: ah le dula mo ditshwaro tso dula ona teng mo imela go ba ne go tswa ditaleng ke yana tla ntore ga go bale o sabe bua khoneng ya gona mma wena wena go la o kopulang go ya a phofu mantsi wa mandema ene ka nko no sa soki papa a ntwe tsalang ka we
1: e
2: tlo mo bakela hatelwa maikutlo e mo bakela hatelwa maikutlo

0: e tshabeang mme a re tlhoko go ya moo ga re botlhoko go jalo o tlo gutla re solva taba gore jalo o sona le stress sa gore hai wa tsa ko re tsha ke sa tsana ke etsang jalo ba se ba tlhokometse go ke go bulang go ya phokotsa le leng le leng ga ke tlhoke re ye moo mme ga ke na theowa mana mosotho a eso ke sa re kapa o ananela gore ke a tseba go na le diqholotso tse ka tlhagang ge na le mme se re bone gore ke tsona e ba motho ona se re setlwa fela le o ja le ene kore se ke re go ja gona go paa se re tshaba re re o go tlo go tshwaetsa o tlo go tshwaetsa ba motho o re ka jang a gore
1: a ja lampeng ya
0: gae ka tsola gae ke mane mo ke itseng re tlhoka go ba le tsebo e nepaetseng gona ga na HIV e fetela jang go tloa go motho e mong go ya go ye mo e seng ka go ja
1: setšhaba se se nang tsebo e tlile se atimela
0: sa atimela nne mme ke mona mo ke reng re tlhoka go tlhokomela gore ga re beng le tsebo e nepaetse re bo fitlhelela ka bonolo botlhe batho jalo ka ga re se re tshulo mmene re qetela re latlhetswe ke metswalle ya gone e re e ratang o ba tlhokomele fela gore o phela le kokwanatlhoko ya HIV eo ke motho o ne o nagan wa go amothapa ka lebaka la go tlhoka tsebo fela
1: mentsadi e retle re phethele ra tolaka dipotso ne di ka ba teng ka bongata empa jwale nako e se sa ka tlhakoreng la rona obane re se re setse fela ka metsotso e supileng pele go gora ya lesome ke tla tabeng ena ye o ithitsitseng ganyenyane fela o fela ke segobo ee gore na taba ena e tswetswe ke eng gore ebe motho a ka qetelela a tshaba go bua fela phanado ena e beya mono ebile a bona e le ntle ga ntse e nowa tsatsi di ele le le leng go sena bothata ba letho a inwelela tsa gae tsa high blood tsa eng go sena bothata go latela gore ore o sebetsa metseng o kena metseng le metsaneng o kena malapeng ka go fapana a ko e fe mme gore na wena taba e ya segobo oo o e bone jwang ga o ntse o tsamaya o bua le batho moo o sheba boemo ba tsela eo ba phedisanang ka yone o bone o ka reng ka ditaba tsa segobo tabeng ya kokwanatlhoko ya HIV and AIDS o fitlhela ga jwale
0: ke a leboa mme segobo ke e nngwe ya diqholotso tse teng mme motlhodi wa tsona ke gobane motho e bang o tlisetsa segobo kapa o tlisa segobo kapa yena o iketsetsa segobo ko o tlhoka tsebo ke kentse le yena yena motho ene wa phelang le kokwanatlhoko a ka iketsetsa segobo yena
1: ka
0: bo yena thank you mme ke le re tlegeele soko gore ntlhe jereng taba tsena gore be di qetelela di le teng tsa segobo ke o tlhoka tsebo le kutlwisiso ya gorena ga na HIV taba tsa teng di tsamaya jang ke tla ke tebeko ke bua le mosotho wa eso ya phelang le kokwanatlhoko gore le wena o ka iketsetsa segobo ka gore o iphumane o se inena o fumana gore jale batho ba se ba sa tsena ba o thusa ja gobane jale le wena o se tshile gore ene go tlala tabeng yane ke buileng ka yona gore ga ona tsebo e nepaetseng ach nna ke sa tlhola ke dula le batho bano wa tseba ke bona ka ke tla ba tshwaetsa e teng mme ntse le teng letsatsing le e ntse le teng letsatsing lena gore motho yona ona o sana le letswalo la gore ka nnete jale ke bona ka kare ke sitetse mohatsa ka ke bona ka ke tla motshwaetsa ga re bone he ke itse ona le ntlhane ya uequality motho yo ga ne a tseba gante ona o tshwanetse o etsa leng ka ga lenyalo laka a utlwisisa tala yane ya uequality ana ke a ba le moferefogo ono ona ke a ba le moferefogo ono o ne a tla utlwisisa gore ke lenyalo mona go monate o ntse o itswelelwa pele ga re nwe dipidisi
1: ga re nwe dipidisi ene ga o dinwele o tlo mo tlhokomela ka mokgwa bobebe fela
0: thank you mokgoni kore ntho e ke batlang gore ke tle ke tlhokomedisa mosotho wa eso kore go tsebagatsa boemo ke e nngwe ntho e ka godimodimo gore ga o tlwisisa ditaba tsa gago ka mo go tshwana le motho yo mo thusang a utlwisisa ditaba tsa gae ka nnete re tlabe re lo fitlha america kwana mane mo re yang teng re sena mathata le a manyanyana o batla go thusa jang gobane ka nako nngwe ke motho a sa tseba gona ke taba tsa ka ditsamaya jang fe lebe wa go tlhalosetsa o komamele go yena

sa tswa kena he mosutwe mo tate ba re kadile o renya le shume ma ne na le mitsutwe shipileng e le shume le mitsume le mitsutwana jwale ya tsapa go jise di chile ke ntse le bisa ntho tsa gona jo lo ka magasta ya house on fire wa cha e fire more fire

0: A le twa
1: ka tata te ka makhete
0: ka ofela
1: se tshepana sa fomo dine la ntate le fikela ngwana go go
0: mela ngono
1: o pila hantle mtebo
0: hantle prava ngono ga mo ga o plus
1: o re te fomo sa di teng ka go nna ha re ka le mo se di ga thapelo modimo wa bona ke nna mitsa di fahle go go boka bokolo le ga re ha o ba no go ba tle o ntse go ta di mile ka di na go tshohle ka di tshitse tshe tsa go dira ga bona o go ta di mile modimo ha ka tlile o go ta di mile ha ba ba o go ta di mile ha ka lapile o ta di mile ha ba nyo itse ke ka ka le go re mo modimo mo go go wa ta sa bona nna go mo twa ha di tapelo tsa rona jo fa modimo di ke dinye lwere tokona nge ga o e galalelang ka sena tokelo pele kgale ya ga o bane re baetsa dingwe o go tshwarele dibe tsotlhe tsa rona o go tlatse go tlatse sito bo go foketa sito tsa maga o galalelang ke ena maitaboga kontate a inamele mona o leboa bogolomadira gago a ko go babalele nakong ena ya rona ntate matla otlhe o go tshireletse o go lerekele segape o lesimo fielelo le ka moko o fofenang tsmo ya pela lebisa gago ntata rona maodimo le bitso ba ka fete o se mo so tata se le fatseng le ka itse le di o se re tsene ka ba rona bolisa neng ka tsile ding di o se re ne la ke rona le ka tsara ba ke se se bona mo se tsaka le mata ka kanye le go seng ka amen
0: amen
1: ke mo khono o pukula go sana ka tsile ke o le tsinta ke go
0: thank you ho
1: ya le bona ka ke
0: Halete?
2: Ala ga dole ba magaete nda te di bogala ngwana go ira.
0: Ka ofela?
2: A ja wala ka go.
0: Nda re.
2: Jo di ja mo na dinga te wa ga.
0: Hanka pela ba mo nga ka.
2: Ah, o se re tre ja mo na ati. Ke tlo la ga ke nda te halo Maria o se le wa mo ke na mangwe ra ba go ya na ke tlo ba go. Le ba ra ka tsa ka kona nda twa. Ya le wa. Ke le ntate ga la Maria o se le wa mpuena ba ngwana ba mpuena. Ke le wa ntate le fukala ngwana go go ngwa.
0: Thank you mngaka.
2: Thank you ndane.
0: A le twa?
3: Ka khatsa le ka magete.
0: Ka ofela.
3: Ka tshabana sa go.

0: Haledo, eh?
1: Ka la ka tole ka makgethe.
0: Ka o fela?
1: Eh, tshabana sa khumo. Dimela, dimela ntate le foka la ngwana bong.
0: Dimela ntate pa wani ngangala dimela.
1: O ntsupela hantle.
0: Hantle phela ba mongaka.
1: Ha, ke sa phetse ntate. Ke bitso la ka ke ntate pa wani ngangala melala ka go bitsoana. Ke kopo fetisa ditsebiso ntate.
0: Hey, mongaka.
1: Ke kopo o tsebisa maile a boko kwa porofensi ena maserui toropong hore. Ka sonta sena sala leshome le metso tsheletseng. Tulo e teng pela ha o mo tlasa sefate. Bohle ka ofela maile a boko kwa porofensi ena maserui toropong. Ha re ntulong ba eso. Taba di ngata ke go hlophang taba tsa gona. Le mokete ke ona o tla o re shebile re tsebe go bona gore na re lokisetsa mokete jwang. Ka bongata ka nnete ga ke mpefetse tulong.

0: studio e kena e qala ka hora ya pele, ka hora ya pele re tswela pele ka ditaba tsa rona. Ga se gona ba ka fihlang. Gempe re itseng gore re fihleng pele e le gore hora eo ya pele ga e fitlha, e be e le gore botlhe re teng ka go fela re tsweleng pele. A ka nnete. Ke a ikokobetsa motebang, lebitso la ka ke Ntate Boaring ya ka nomerala ka go bitsang.
1: Na ba fihlang morao nakong go na le kotlo e ba e fumanang motlhomong ya go lefa lesome la maluti.
0: Ga re so itse ke nnete taba eno fela ke taba e lokelang gore ga ka itsa molemong wa gore batho go tsebeng go boloka nako ka go fela. Jale re lebeletse le ba kokotang, ba kokotang ba tle ba o kokota. Ba tseba go fuwa melao e tlegege ya moketeng le bona ebile maletato jano
1: a phetheileng
0: ga ba tshwana le ba bangwe. A ka nnete ke a ikokobetsa, ke ntse ke kokometse tlasa labalalala difefo teng, ke ntse ke tšhatšha dihantse bolo ke nyatsa tsena tse tshwagang ka matsogo. Ke a ikokobetsa
1: motebang
0: date.
1: Mabedi metsotso mashome a bedi a metse mmedi fela fatse jwalo hora ena ya leshome le metso e mmedi ba ipidikang ba kokotang ke nako ya lona ena ge ya gorenyane ya pele. Haleto kao fela mme
2: o pele hantle ntate ga le ngwana toro.
1: Hantle phela ba mme.
2: Ka le ditso ke nne ke la ba ka mo di. Ba me ga se ho se ka ke ya ka itse ke so mali ka ke ya ka mo. Ro mo ke tu se mo. Ja di pili ko mi se re le ra dilia. Me ra bontsha gore diphediso di bokelwe diprovinceng kaofela. Mme diphediso tse jalo ka diprovince tse di bokelletse go bonagale kgwedi ya yose di tshwanetse di bokelle. Mme rona re le komiti e kgolo ditere tsa bona rona ga re ya re yetsa tse bae re kgetheletsa tsefe. Me re sebile re ka mna le ditsee ka gona diketsetsatsi ya gore diprovince tse jwale ga tse di bokeletse dintse tseo di rongwelwe go nkgono ka tso tsebirela pelego e leng mongwedi wa rona e mkong ke na ke lekgetho le ditsenyetsa mme ke tlanne ke sentle lemong wa gore ba e bang ga ba ka ba ba utlwa go bona ke utlwa ba tsiba go fetsa tsene jalo ka ke re tsorela ngwana dirongwa ke utlwa ka ke takile.
1: Ee mme waka.
2: Ee yantsae.
1: Oo ka lwetse go lebeletse gore diphetho di be di feleletse.
2: Be di feleletse di rongweletse go mongwedi wa rona e mogolo. I am going to go to the relapse. Ee yanga ke tane ke tsela pele go hopotsa ka le tlhokang ka mo yanga e
1: thank you me wa
2: ke le bona tse me ke go tsakila ka mo na ga ma tedi ya ke ke tsela le bona
1: thank you me wa
2: thank you.

0: Hello, Dre.
1: Hello, kita masih
0: Kau Felang?
1: Tri selama satu. Magme sa akin yung dati, wala mo na siyubo. Yung sa yung kunok, walang hitan. Ako na, kasi nagsinitari ka ha. Yesu si Tige Kabuya, kinotinitang kunok. Magsawa sila rin ako. Not the side is an urbu. You take it in that.
0: Eh, who?
1: Sidela, San. Sidela, eh. Aolito, San. Sona, Vitari, Matabo, Boro. A
0: di ba mi tsimela re ka ntse ke go
1: sano rubung
0: 59
1: silela sano di
0: 62
1: 0 sano
0: 05

0: Allez, toi. Qu'on fait là? D'ailleurs.
1: Mono mono wa di peso o a fel.

e supplement tso ga re bile jwalo horinyane ya pele ha re shebe he mabedi tsentseng di etsa hala re shebe ka mona he ka mafetweng ka mona ka mafeteng empa tse ding banna taba tse monate ke hore mapolesa a sebetsang ka mane ka sekolong sa thupelo kapo kwetliso ya mapolesa PTC ba ile ba tshwarela thupelo jwalo he ka la 23 kgweding ya Phupu e le ho e le mokgwa o mong wa ho ba qobisa mekoloto, mekgwa o mong wa ho ba qobisa mekoloto le ho lufuwa thuto tshebedisong fela jwalo he ya tjhelete. Ha shebe ka mane he re shebe ka mane ka mokgotlong mameni ka mona ka mokgotlong banna ba ka bang bararo kaofela he e leng monna ka bantse dimodimo a shamararo a motso o mong le monna ka bantse dimodimo a shame a bina metso e robedi wa boraro a ka bantse dimodimo a shame a mararo a metso e mehlano ba tlositswe fela jwalo he ka polao ya motho ka la 23 kgweding yane ya Phupu selemong sena se hodimo e re leng ho yona. Hlalosa fela hore he banna bana ho fihlile tlaleho ya hore ho na le monna ya kgakgathetsweng lefu ha hlakane mokgotlong ke moo diphuputso he ba ntse ba nwa mothamahane ke moo ba ileng ba ba le qwaketsano empa monga mokete a ba thiba a ba a leleka e mong wa ba qosuwa sebakeng se jwalo ke ha e mong wa ba qosuwa a ile a lalla mofu tseleng ya re ha mofu a ya hae a mo sala morao ke moo mo mofu a ileng a qala ho leoto ha a mo hlokomela mme ke mona he moo enwa wa ba qosuwa e mong wa ba qosuwa a ileng a letsetsa mmato wa hae ya tseleng kwana pele hore e la monna thiba motho ke eo ka pele ka moo ke moo ba ileng ba mo tshwara ba tshwara mofu ba mo tlepetsa ka majwe ba mo kapa ka sabole ba mo hlaba ka sekurufu le ho mo setla ka koto ke ha tla fellwa kapa ha ba fellwa ha ba bona ho fellwa ke matla ba mo pedisetsa ka thoko ho tsela ba mo siya moo ba kgutlela motseng ke moo e mong wa baqosuwa a ileng a bolela setjhaba seo se neng se le moketeng moo ha kapa motseng wa moshemong ya ba e mong wa wa e mongwana le ka hare ho setjhaba seo se jwalo o kgutlela sebakeng seno sa ketsahalo le yena o fihla a hulanya mofu a mo tlosa haufi haholo letsela mohlomong e le hore a seke a hlokomele.

ha bobebe ke mo mo batletseng ba letso ke ditshepe bana ba babedi ya ba enwa emong le yena o inehela fela jwalo he sepoliseng o yena sepoliseng ka le hlahlamang ha bo mmatae ba se ba letso ke ditshepe engwe ke ya ka mane he ka mafeteng etsa etseng fela ba ka la mashma ba ile metse tsheletseng kgwedi nyane ya phupu moo he monna a tlositsweng fela jwalo ka ho hlaba e mong ka thipa ka morao hore a mo fumane a ena le mohatsae haufi le moo ho neswang makoloi hona teng ka moo ka mafeteng tlhaso e supa fela hore monna enwa selemong sa 2025 o ile a kgalemela bobedi bona ha hlokomela gore ho na le taba e etsahalang pakeng tsa bona mona ya ba ha a fihla lapeng ke ma fumanang mosadi a le siyo ya ba ore o lo mo sheba moo a sebetsang hona teng ke mo emoreng ha a le tseleng a bona koloi ya mofu ya e belaelane te a sala gore ke yena he yeo a mo jang direthe ya ba o e sala morago ha e fihla moo nesotong ya makoloi ke moo mo a hlaileng ka lemato ha a mo tshwara le pele a ka etsa eng kapa eng mosadi a santse a kopa tshwarelo ke moo moo mosadi a tleletseng a kgeile jwalo ya ba monna wa mong ka mo isa sepetlele kapa kokelong setsing sa kokelo ke moo moo a tshwerweng ha fihla ona teng ka morago gore sepolesa se hlabele patsana go sona le monna ya hlabuweng ka thipa a hlabela lefu ka gare go toropo eno ya mafeteng ke taba tsaa ntse re ileng ga bue ka tsona mona bekeng ya go feta gore mosadi o na itseo ya pitiking monna a ile thabana morena ke moo ga monna a gutla fumana mosadi a le seyo ya ba oa tswa ore o ile mo sheba ke moo ma a thulanang le ena he a ena le monna e mong ka koloing ya lephele ke moo a qetelelang ka go tlhaba monna ya jwalo ka thipa a mo hlabela lefu ga re latsela ga mamedi ga tshela ge fetela mokgatlholong wa bobedi hora ke ya pele re ke etse tsena fela he re tsebo ke na ditabeng tsa rona tsa kajeno.

Re sepiramente tseo re fa etse jwalo hora ena ya pele re rata tabeng tsa rona he mamedi ha re etsa tjena. Bekeng ya ho feta mona banna empa fela lebitso lena le mpalehela lena. Ho na le ntate a ileng a kena mona a bua ka mohlankana ya hlabileng ntate wa hae ka thipa. Ya ba o hlekefetsa mme wa hae ka motabo. Ka mona a se renkisi motheo Maserukwano setsing sa kokelo. A fihla a rokwa empa he a kgutlela lapeng. Ke moo mohlankana a ileng a fihla a itswela mabakeng a hae. Ya re ha a fihla a botse mme wa hae hore na ntate wa hae o sa kgutletse di-stitch-e jwalo ka ha o tseba hore o mo hlabile ka thipa mme o ile a rokwa o kgutletse moo hape ho lo ntsha di-stitch-e. Ke moo mohlankana a ileng a tswa phaposing ya mme wa hae jwalo a kgutlela ka moo yena a phomolang ka teng. Mpa ha morao a kgutla jwalo a itshohlometsa dikobong tsa mme wa hae. Ke moo mme wa hae ha mo botsa hore na o etsang.

ba o qetella fela jwalo a gamme mme wa hae jwalo fela mme wa hae a idibana ya ba o mo hlekefetsa ka motabo ka mora ho mono ha a qetile mosebetsi eno ya hae e mebe ya ke ha a mo hlekefetsa jwalo a hlekefetsa mmae ka motabo a ba mo hlaba motho mona ka thipa ke bo mme wa hae a phaphamisitsweng ke bohloko ya ba o ntsa bobola jwalo haisane a utlwileng pubudi ka tlung ya ba o hlaba patsana jwalo ho baahisane ba bang ke moo ba tshwereng mohlankana eo mohlankana eona ba mo fumana jwalo a kokositse thipa ke moo ma ho no bale se mo nka se mo isa setsing sa kokelo jwalo ka ha ba ne ba mo tshweretshwere ba mo tlwaela jwalo he setšhaba sa motse ono wa hara senkisi ka mona he ka maseo ha e le hantle setshwantsho pono se ntse se dikolwa le marang a mona moo o no bonagala setlogolo se gagatha jwalo nkgono wa sona se mo bolaisa diwapapina ha nkgono wa wela fa lefatshe a seta go itwanela nkgono wa jwalo menyetse e supa ha ebile a ile a felelwa jwalo ke bophelo ka mora gore setlogolo se mo gagathe jwalo ya ba ngwana wa setlogolo sena se jwalo o ntse a nka kgatiso ena mohlomong mmae o ne a sena taba kapa a sena kgang le taba eno a nagana gore e ka nna ya ba he o etsa mosebetsi o motle ha a etsa jwalo ke moo ngwana nkileng kgatiso eno a e gatisitseng jwalo ke ga e tla qeteletse e fitlhile marangrang a nage a setšhaba social media ha e le gantle taba ya rona e mona gore go bonagala bana ba morago tsena ba se ba sa tlhomphe batho ba bagolo ba tsweletsileng gona wa ga e sale jwale ha o thola o sheba motho ga o ntse o kenyang ko fatshe ga o kenyang ko fatshe o wa botsa gona ga e le gantle banna e ka ba go ile wa senya kae rona re sa godiswa tsena na ga e le gantle go etsagalang keng gagolo bomme gagolo bomme kapa gaitsedi tsena tsa rona tsena ba tla o wetsa ba re aico ga go sheba nako bogolo bonkgono ba dula ba le bang malapeng mane ditlogolo ga di yo di dula le batswadi ba bona ka go fapakana ba bangwe ba dikolong jwalo jwalo ga o botsa gore nkgono a dula a le montse ba nna monate ke o feng ba tla o botsa ba re nka se re mme wa ka a nkgodisetse ngwana ga o botsa lebaka ke lefeng bomme wa rona ba re senyetsa bana ga ba re godise ka tsela eo ba re godisitseng ka yona rona ga ntse ba re godisa ga setlolo se fitlha mona jwale wa se tetesa ga se godise ka tsela eo rona a re godisitseng ka yona ke mokgono a tla fumana bana ba morago tsena ba na le boitshwaro bona bo makatsang gore icon ngwanenwa ga naphe a le nna mona a ka ba sa itshwara tsena empa ka ga o goletse lapeng mana a godiswa ke mme wa ka le ntate wa ka jale ke enwa ngwana ga ke bone gantle gona go etsagalang ka ena potso ke gorena e fela taba ye e baradi ba lona le bara ba e buang gore bonkgono le bontatemogolo le ga le godise bana ka tsela yeo le ba godisitseng ka yona bona e le bana ba lona bana ditlogolo le a ba tetesa e fela e le nnete taba ye ya gore ke le ona jwale ba ba senyetsang bana ba re le ba senyetsa bana ga ba tsho gore bana ba seke ba

0: phela le lona kapa ba dula le lona ebe le dula le le bank tsena ditloholo di dula dikolong kwana di bodareng jwalo ka ho fapakana kapa ba phela le batswadi ba bona ha ba le tšhakelelo mohlomong mo tla tšhakela matsatsi a mabedi a mararo fela ka keresemese ba kgutlela mahabo bona na e fela hlile taba e le nnete bana ba le tšhaketse kapa ba dula le lona le a ba tetesa ha le ba hodise jwalo ka ha le hodisitse bomma bona le bontata bona na taba e re bonang ya bana ba itlhotseng ba itshwereng ka tsela e hlabisang dihlong e fela e le matsoho a lona le le bonkgono le bontatemoholo ao ha le a hodisa bana ba ba bana ba lona ka tsela eo le hodisitseng bana ba lona ka yona na ha leto
1: ka lerato le ka makgethe
0: kao fela
1: re tshabana sa kgomo
0: nna ke apeka lenyeto
1: a phela hantle ntate lefela ngwana ko gomo
0: hantle phela ba mme
1: sa mme ke apeka lenyetsa o phela hantle sebueng sa
0: ke
1: rata go koma ko motheo bile le taba ore mme ke apeka lenyetsa o teng banta isa manta ka nete tšhakele leta thojane ke itse ke rata go leta thojane ee ke gola ke yona karabo ga ba senywe ke bonkgono wa bone go latela gore bana ba dula go batswadi ba bona matsatsing a bonkgono ba tena ba se ba dule ba le bantsena gobaneng batswadi ba se ba ikgodisetsa bana ba bona bana bana ba ntse ba senyegela matsogong a batswadi ba bona e se gobane e le bonkgono ga ba ya mane go bonkgono bana e ya e le bana ba tlalefileng ba seng ba tshwara difono ba ratang go shebelela dialemo ya pono ba tla ba etsang bonkgono goba nkgono ga le ka nqe ngwana o ka nqela e leng yona thuto ya batswadi ba gae go teng ke gore bana bana ba iqetelwa le go itshenyetswa fela ke dithethefatsi le gore ge le batswadi se serege mehla ena ke ena ga se yane ya rona ebe ga ba dumelela go ya gotlhe mo ba batlang a le gona ba ya gotlhe mo ba batlang ka terene ba gutlwe ka nako eo ba gutlang ka yona ga ba fitlha ga go omane gobane ge tlabe ntse gere batswadi ba gona ba ne ba gata go omana a ya ka nnete ba thibe bana ba na ditsebe go na re ke e ra etsa ntho eno jalo ntse o sa bone gore hela o ntse o lema e nngwe banka e sa lemeheng a ka nnete ke bona ba ntseng ba itshenyetsa bona ee
0: empa ntse le tlamaya maqhekwana ana modimo fela
1: a ka nnete maqhekwana ana modimo ga ana le molato ana babere bana ba gona
0: lesile ba re ba se ba ba isa ka o tšhaka fela gobane ga ba ka dula le bona nako bogolo bana bana ba gutla ba tswile tseleng bana
1: empa ga o se o ka sheba gona ke wa sheba moo bana ba ntseng ba ituya le batswadi ba bona ba se ba gapekwa ke bana ba ba se ba setse le bonkgono ga e ba bantse ba senyega ba ntse ba senyega jalo ka bona bana ba dulang le batswadi e se gobane e le gobane bonkgono ba senya bana ga o ka sheba bana bana ba ba tsa bonkgono ba ba senya kae e ke e bone he thuto mo e bana ba dulang le bonkgono ba gopea ka thata gobane ngwana ga tla ba tshwara ke sefuba ganyanyanenyana fela a bona maminanyana fela o sa re ngwana jalo a dule fatshe a ngwane ne o tshwere ke sefuba neng ga pula e tlala e fafafafatsa fela gore ngwane eno a se ka ya sekolong go a batla hele thuto yona e ntse e tsamayang tate eno yona ke e bone he gore atšha a bonkgono jale le bona ngwane eno aga ba go na le diphoofolo mane ke re le o thiba dinku tsena fela mane a o tlhola thibe dinku nkgono wa komakoma ga a batle ngwana a ka ba etsa jalo ko gore jale wa utlwa ntho tse dingwe le tsona

हाँ ये तो है। फेरा

0: How you doing?
1: Kala ga tolo ka magete.
0: Ka ofela.
1: Ai tsabana sa go.
0: Ha ga ba mba ditaba ha ba kenetse bong khono ba tlo go betsa na taba tse ke tsa bona ka.
1: Ke wa o tshwara le ke tlo botsa ke na ha. Ba dile swa sa ye ha ba tle dipetwa go ya ha bo bele ya ka le gale. Ho e bala ba. Ke ne ke tlo botsa pojeng ya ba zo nketele dipi. Ya e dine le ke ke tlo go gona ha ntse e bule ha bo bele ya ka na ho thimo ya tsiki. E ya ba ke ba tlo tsho na ha ntse ntse. Bana bana ba bona ba ntse ba lla ka bona ka nepo na. Ka po ba ntse ba ba itseletsa. Fela ha re se re isa ho ho le ke le long hantle. Ha ba ho tshibong khono ke bona ba senyang bana. A ke o soka sheba ona ke bana ba di tabong khono a bona.
0: Mhm.
1: Tsona di tlolutsi. E bile sa le di tlolu fela matsatsing ana le bana ba bona. Ba ya ba ditla. Motho a o etsang hantle. A taba o patela le bo dipompong ntse o tlhikoloha ko wena. Ba ba bang ba seke ba dija. Ebe le mmono mono o beelwa wena go ntse o thwe nka o reka mazimba o je mo ba sa o boneng. Ke ena o tlo mo etsa hampe. Ge dumela gore ebile bana ba ba senywa ke bonkgono. Kapa empa e le gore bonkgono gantle ba rata bana. Ise ba kgetha go ba tefisa. Gobane a tsela motho o bo ulela seo a se ratang.
0: Mm-hmm.
1: Ke a bea dikareng ka nnete nkgono a ntshwere hantle mo kore a le gona e le pelo ya nkgono e pompa ditanono hantle hedi e be bale ke tlotla ke mohlekefetsa ha o so ka sheba bana ba gona tsena ba rata monomono gobane ke bana bana bao e reng ha batswadi ba bona ba ba isa sekolong. Ba ba fa monomono. Ipotsena ha o soka fa ngwana mashome ya mahlano a maloti. Kwa ngwane o wa iloetsa, qetelle ba ya dithethefatsing. Kwa ngwana a santsane a le sekafuthing. Ha mo fa monomono o mokalo o ra o etsa ngwana ka ona. Ise o tla reka tsona dithethefatsi. Hobane wa bona o ga. Mona ho na le phoko e ndala. Ka nako yane ya phomolo se nka ya ka e utlwana ntho ena ke ntho e jwang. Bitsong lang fela o fuwe monomono o mongata o a sa tsebeng gore na go re a etseng ka ona. O tla etsang ka ona o na le sekafuthini ngwane o go a phakwa sekolong. Bonkgono a bana molato tle odima bana bana. Bana bana ba itshenyetswa ke batswadi ba bona. Ha ke re ke ntse ke tsitsitse pela ga mo ke ntse ke le mme ke pega nya tsa ke le sibuye.
0: Thank you ma.
1: Ha le bo.
0: Ha ba ke ne bong khumile ba le ba re le tsonga
1: ta ba tsela ke tsa. Eh, ke tla tsho na ha ntse ntse ba e tsile tsa ka ta e sibuye.
0: Ke tsa
1: bo. Ke tsa bona tsi.
0: Thank you ma. Habeli mme tsema shona be di gare bile o reng yane ya bobedi mme ga pega nya ta ha bua ga taba ya dithethefatsi mono mono le dithethefatsi o nko botsa taba ye nngwe mona e bo ueng ke sepolesa la bobedi nane o la bona la bobedi mona ha ba hlalosa fela gore o tswa ofising ena ntlogolo ba hlalosa fela gore he ba nna ona le dikolo tsa thuto e bohareng ka ha go maseruka mona tseo bana ba teng ba bonagalang ba sebedisa dithethefatsi ka segatlha seo dimo bona ba ga e sale ka ha go maseruka mona ebile ba kopile mesuwe tlhogo gore

ha batswadi ba le teng ba ke ba ba bitele sepolesa ba tlo bua le batswadi ba bana gore hela batswadi tlogelelang go fa bana mmonomono o mongata go feta tekanyo o mongata go feta tekanyo gobane bana bana ba lona ga ba tsebe na tšhelete ena jale ga e se e le ngata o etsa eng ka yona o etsa eng ka yona gagolo bana beo batswadi ba seng ba arogane ba tlhalosa fela gore ga a tswa a tšhakela ntatae mane ntatae gotla mo file bogothogotho ga a fitlha lapeng mane mo wa phelang teng le mme wa gae ga a fitlha bontsha mmae tšhelete ena le mmae mo ekeletsa ye nngwe gape gape e ka godimo yane a e fiweng ke ntatae motlhomong e le gore a utlwe kare o rata ngwanenwa wa bona go feta ngwanenwa wa gae go feta ntatae jale a bare hicot taba yeo e tlile etsa gore bana bana ba seke ba tseba gorena tšhelete ga e le teng o etsang ka yona bane ngwana gana le tšhelete ga a tlo nagana go reka diphatlho bana ke re wa di rekela diphatlho ga bo ka tlong o tlo

le mabone gore na o etsang ka yona a na le metswalle mohlomong ke ngwana ya itholetseng nnake ya utlwang ka metswalle motswalle wa gae gare he monna ga re le go reka botlolo ke gotle methamonyana e mmedi o tla pasa o sa ile a ile go reka kgomo ena ena ya fatshe tlhile taba ena mamedi sepolosa selela ka yona gore a kgona he batswadi tlwelelang go fa bana mmonomono o mongata go feta tekanyo bane bana ba felelela ba o ile ka gare go dithethefatshe.

0: Ay, Anita, ba dula ka mona ka mo hunduang. Wena ho tswa wena o ya ka phaposing ya bogogo. E di tswang yona yo. Ha ha o yo dumela ntho tse ka ntse. Ke re ha ngwana a sa re he he a ke sa bona hantle kgwedi a ke sa e bona. Ko ke manga ka hanang ha o tswe ke yena mogaka hantle na yo ke melato ya gae.
1: Ebe wa maka.
0: Hobane le bahaisane ba mo bona hantsa fihla mo ngwane o ne mo se yena a fiela mabala. Oh, ai, ntate. Se itere rata bana ba rona ba ntse ba senya ho feta fela.
1: Ke lona le rata lona leo.
0: Eh, ke bala ka jo na ntate ya ke re o tla u kwantse re re se ke ke ba hodisa jwalo ka tsela eo re hotseng ka yona. Kali ina ya mono mono a tsela bonkhono ba ne ba na le ho etsa tsalo morao ya ditaba ha sa utlwa hore ngwana o sa utlela ka leqheka la hore ho thuba batla boka a sekolong o neelane ho sa sa hape ho thuba batla boka se tlo nna boga go nkhono ga re yelo we ba tsa bonkhono ba ne ba tsama le ba u bua ditaba hantle. Bona ntate ya re na le ntho eno ntse re neelana fela.
1: Ga ngwana a re o loge ka buka ya le ya ho etela leja.
0: Wa neelana. Ebile o sa etse letshalo morago le o bona gore na buka e o e teng na.
1: Pasa sekolo mo sebetsa jwang.
0: Ga ona le mosebetsi. Well, we bone mona mo batswadi ba rwaneng ha a tswa fuwa monomono ke ntata e mane wena o ke o fana ka o ka odimo kore ke nto ena gore ge a saenisa gore le nna ke bontse gore ke na le ona monomono kalente ke etsa kae godima ngwana taba en ke yona ntlhwane ke re nna o mo fa monomono woo o mo kalekale o re a o itsang ka ona ha a fitlha ka gore a bosupa o etse rona tswa studying ga o tsee le gore na a ke nnete o tswa study fela wa bona ngwane na o tla taue a re fu e ne e ntse le study awa o lokile a kere e bueng samaile broko o a mbuaka dikolosele ke opola ore ha re ne re bitswa re le batswadi sekolong re ne re bitswa ka taba eno ya dithethefatsi o bo ukobile otho bana bana ba ngotse ba ngola ka mantle ya bona le botimo ba gwaka meswi ya bona wele wa utlwa ntho ya batho ba bangata ga o koko wa tseba le gore na a ke mang monga kedi eo Hai, ala kha. Hulu ke le nne le fola ngwa go go.
1: Thank you, mme wa.
0: Thank you.
1: Wana sekolo mane motho ha o no dula jarateng ya sekolo mane. Ha o e mongana ntse phoso fela. How to ke manga ntse nje ha o sna motho a mo hlaisang. Re ne re jala ka ofela. Ne re jala ka ofela. Kelejwa. Ha le twa.
2: Kala a tlo ga ba re.
1: Ka ofela.
2: A jabana sa go.
1: Ndate.
2: Eh ya ba. Hey. Ach. Ntodi a tsere tsa bana. A tlo a tsela le bua la go ya go huma. Wa jo ha o ke na ntse ke sa mamela. Jo ntse ke sa mamela wa ile. Ke mametse wireless hantle, ebile ke a ukwa ntate Gadibuka ha ntsa re tshehetsa mona re le bonkgolo le bo ntatemoholo le mme le ausi mme Sebueng Selamale ntate Onyale le ntate le ausi Mazileng batho ba ntse ba re tshehetsa ke ntse ke mametse empa ha ke tsebe ha ke tloa ke fitlha ke nka ke kopa o letato yale a ke kopa o tshwanelotle ke ntse ke mametse bontate Gadibuka ha ntsa a re deya hantle mono ebile mme ebile

0: mandaka bonguli bonda de muraka wa saiba buwe hore na bona nta ba ile ha unzo tiki bona ba bozo ba izanga a ga ni dungu go senje go mame ga ni le bonda de ga buwe ba buwe ni de ga ni dungu go semba ge ze le za ze ba za di ba bona ke bona ba ntaba ba senya go ba ba di chele de ze le zinga dangata ya le u
1: Tang in the moon.
2: Wa u go ndate mulo ti se zan thapelo mo paka dile da re go ta le ka tang e bua a re o fa ya pita ndi kwa eso
1: e mo tso fadi
2: mo tso fadi a yo a u ti nda te ka di buka Hola ho bolela ho ka nne tong tsa le tike thonya le se tong tsa ba metse sa le moya. Empa gore ra ha ka la ke ra se la sa kopa ho le tatu ya. Ha o ba ha ma mela sa le boya ke se ba bi. Ya la ha o ka ba ho ntso bua ka. Hela man. Ke tla ka ke tate gore ke la ho la pau ka mo ga ya. Ke le tike thonya ya ntse ba. O ga tawa ga ke bo hlisi ke ba tsale ya na o ka ba ga a ni khitse ai kurise tsem bona mo tla
1: oh
2: ei ha re a ke go na ha re ba hlisa ka tsela eo ke mo so to ha ga tupa e o tlolwa e sa le bitsi a bole le tupa ya di re kwa tsa tema bolela ho motho go ntla di tsaba tsa go tlo go tloa bongwane ba ha.
1: Mhm.
2: Go ntlo mo mo betlela gore ke tlebe monna ka pa mo sa ja tla itsmatlela bo tlo. Ya le ao, ke mathata sa ya bona mme la te go tla mo tsa bolela ha re tshwetse di mo tshwetse di tshwetse. O ntse o pula ga le tsa di le di di ka ke. Le ke le ke di tshwetse bo ga molao ba ka ba tlo go jetsa go na. Ya man le di tshwetse ho nna le ngwana ha ka bona ke ma. Ona ngwana e ba ngwana go fitlhela ha le le montai mo go tla nnotho mona ke habo mona ke habo ana go re ke nala ha ka ba monna te di kutjo yo ka nna ke na go ntse thu bona ke habo e ana le ha ha e le le wena mo tsi ke ngwe a be le ha ha a be le tukelo mo la ha ha ya ba go ba le tukelo go ha ha o ai e a khona ntho ke di tsona ga nna a ye ya le mo motiba
1: tangi mngaka
2: tati
1: mabedi ho ga ke a bobedi re ke feta le mona fela ke nwe metsi ke a gotla re ke nwe metsi fela mona mabedi ke a gotla